0: sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: Ukon, kaya-kaya na?
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan

0: All right, ladies and gentlemen, without further ado, ari na ang atong ginahulat. We have Bishop Lerio Celeste in the studio with us. Mayong aga gid, Bishop. Bishop, any insight about John 14 verse 1 to 4? Nagambal dira nga ambal si Lord nga Jesus, don't let your hearts be troubled, trust in God, trust also in me, in my Father's house or many rooms. If for not so, I would not have told you. I will prepare a place for you. I will be coming back and take you to be with me. Kay balaan yung gate kung diin ako. So Bishop, I'll give this time sa imo subong.
1: Number one, sinimin number one niya, kunara ka mo ka Jesus, wala ka mo trouble.
0: Wow!
1: Hambal sa Mateo, hambal niya dira, hambal niya sa chapter 5, yung kinahambal po lang sa Ginoo. Blessed man na ang mga katawahan nga may kalinungan sa ila. Kay ang kalinungan, amo ang peace.
0: Hmm.
1: That's why ari kita diri, kita ang encourager, hindi kita discourager. Hindi wow. Makita troublemaker.
0: Yes.
1: That's why amo nang ginambal sa pulong sa Ginoo, blessed those people. Ano hambal yan, nagapamati sa pulong sa Ginoo. Happy! Kay ang gahom sang Ginoo, may gahom ang ngalan ni Jesus. Ang trust and

0: Magkama kigi ang problema ang kapigadohon, ang tanan nga katabo say makigay kay espiritu ina.
1: Amen.
0: Agud ang paghidayat may release ang Ginoo sa imo. Bagud na promesa sa Ginoo, let not your heart be troubled. Believe in me. In other words, and trust and confidence not is in the word of God.
1: Amen.
0: Ang pagsalig mo sa pulong sa Ginoo, because why ka pagsalig, why ka pagtuo, kagnyan hindi imugid mapahamuot ang Ginoo. To is mo ang gina-meditar natin, let not your heart be troubled.
1: Amen.
0: Ang kasing-kasing natin kung kisan niya puno na niya nga hindi mapinatawarang trouble tanan.
1: Amen.
0: Uy, pagani matapos isa, nanan para naman.
1: Amen.
0: Tanuan nyo bala utod subong in this last days. Damo ang mga katawhan niya nga mag-backslide. Damo ang katawhan magtinaban, hindi magkanto sa Ginoo, hindi sila mandadaog. Damo ang katawhan basta prayer gani, balabagan ka mong Satanas. Ti gusto nyo ang kabataan nyo, ay kabataan niya mag-backslide man. Utod, wala na time in this season, in this last days.
1: Amen.
0: Let not your heart be troubled nga, damo karang reklamo, amunitan na, no! If you are obedient in the Lord, then you will eat the fruit of this land, ang mayong ang mga butang.
1: Amen.
0: Why? Because ang imo kasing-kasing, there is joy. Ang imo kasing-kasing, there is hope. Ang imo kasing-kasing, tagipusoon, puno sang love. So,
1: amen.
0: May faith ka, may hope ka, kag may love ka.
1: Amen.
0: E ano pa pag-ano sa trouble sa imo na? Kaya number one niya, ang trouble mo, kung galingon mo.
1: Amen.
0: Trouble man lang kita, malang nag-aubra.
1: Amen.
0: Kaya ang kabuhit, wala na ito nahalungan. Ang kabuhin natin, hambaliya, ang purpose, ang divine plan, ang divine purpose that will prevail.
1: Amen.
0: That's why hambali, Pastor Bal, kaginadiri, utod, my God has a plan sa imo sobra-sobra pa, because you are fearfully, you are wonderfully created by God, then you are not forgotten.
1: Amen.
0: Subong ang anointing sang gimo, ang gahom sang Ginoo, the bird is removed, like destroyed. Because of that anointing, utod sa imo nga kabuhi. Gadala ka sa salakyan apang the spirit of joy ara sa imo, because the joy of the Lord is my strength. Any troubles ara sa imo, apang si Kristo nagkaredy to destroy that trouble. Gatari si Kristo is to destroy the works of the enemy.
1: Amen.
0: 1 John 4:4, He came to this world to destroy the works of the devil.
1: Amen.
0: Then may kahilwayan ka mo.
1: Amen.
0: Hindi pagbatuna bala ang mga butang negatibo. Tuhin ninyo ang pulong sa Ginoo, tanan nga mayo nga positibo. Kanyan ang kasing-kasing yung heal sa Ginoo.
1: Amen.
0: Di bala? Kambal sa Ginoo, son, give me your heart.
1: Ay,
0: tanawa nyo bala. God is looking at the heart. Di nang galing ng problema. Sa heart, that's why yung iba niya, wala na ganit siguro heart. Amo nang problema. Love, amo na lang ng heart. Oh. Ah, amo na lang na. Pero ang heart nila, wala nila ginatag sa Ginoo.
1: Wow.
0: That's why, bali, my son, give me your heart.
1: Mm.
0: Kung nihatag nato ng atong kabuhi, hang atong tagipusoon sa Ginoo, tell you, the extension sang life ni mo, the enjoyment sang life, may kahulugan.
1: Amen.
0: Kuno, tanawa nyo bala, siningatin ni Onya, hindi na kamusari ka problema sa mga trouble, trouble na, kagatigulang ka mo.
1: Amen.
0: Pero ang pulong sa Ginoo, kung naintindihan niyo, magkakalipay, kamo kay puno ang iyo kasing-kasing, puno sa kalinungan, paghidayat, kag mga extension, kagkalipay ninyo, ang circulation sa blood ninyo, ang heart ninyo, nag-function sa mindset ninyo. Kagnyan, hambal sa Ginoo, amo na subungin, iris na siya ni sang Ginoo kay Satanas, ang mga butang na ginhaboy si inyo mo, dala
1: yes.
0: Kabukatan. Ang heart bala ninyo, tipigan niyo. Kaya mula na ang heartbeat nga amo ang gakunik sa Ginoo.
1: Yes.
0: Ang heart naton mi kog matray idor ning balatian mo ining mga high blood jay tumba ka lang na heart problema mo tumba ka lang apang utod hambal sa pulong sang Ginoo kuwa ang scriptures ihambal ninyo kung may troubles kamo o hindi madala sa pito ka pulo ka mga scriptures ihambal ninyo nga ihambal ninyo kuwa abaintin yan makarecover kamo nan ma-refresh kamo nyan
1: yes.
0: Hambal sa
1: yes.
0: Ginoo may restoration kamo. Let not your heart be troubled.
1: Amen.
0: Believe in my word. Receive my word. Accept my word. Then you will be liberated. Then you will be free. Then you have favor wherever you are. Why? That's promises ng Ginoo. Ang Biblia, ang basic instructions before leaving earth.
1: Amen.
0: Kasi ang muna natin na maintindihan, ano gibala nagpa-problema sa imo? Tagaan yung mas peace. Ang life mo bala, tagay matindir ang kabuhi niyo.
1: Amen.
0: Pagwapo man kamuto, pagunting man kamudaya, at ano wala, wala na trouble kay nga, ano pag trouble mo, gwapo ka, malimpyo ka, ara ka, sikinugayuhon ka, kadlaw ka, mati, mangharas pa siya tala sa kasing-kasing ni mo.
1: Ayay.
0: Kung malimpyo mo kasing-kasing, excited ikaw, ang kabuhi mo, makitaan, nga ang kabuhi mo, manianaya, ang guya, kang himaya, sang Ginoo, kay puno ka sa pulong, sa

0: Kristo, aba puno na katigulang itsura niya. Idadya 30 itsura niya si Sintana. Te gusto niyo na? Alaw ay tanawun. Kayuhan niyo ang life ninyo.
1: Amen.
0: Kayuhan niyo blag itugay ni isang ginuang aton nga kabuhi nga mangsakto.
1: Amen.
0: Hindi pag itrubol, gituga sa ginukumplito ang aton nga itsura. Tapos tapingan ta, markahan ta, butangan ta karitos, ilong ta, butangan ta karitos, ba, kagdila ta. Kag normal mo eh. That's why po ng problema na umpisa sa imo. Because napunaan ka mo sa kagamu sa imo kabuhi bangun si Satan. Amo ng trapo. Amo ng toxic. Napangang kasing-kasing malimpyo. Migugmaya ang Holy Spirit mag-dwell sa imo. Ang Holy Spirit mag-guide sa imo. Ang Holy Spirit mag-comfort sa imo. Ang Holy Spirit mag-deliver kahilwayan sa imo. Amo ng heart nga gusto sa Ginoo nga wala sang trouble. Because ang heart naton belongs to the Lord.
1: Amen.
0: My
1: Amen.
0: Son, give me your heart.
1: Amen.
0: Tanong niyo blabot sa Proverbs 23. My son, give me your heart. Abo rin makita. Tagod ba si malipat kita? Mabalik ka pinalagpat kita. Di bala? Kaya mula na ang reference na to ng pulong sang Ginoo. No, my son, give me your heart.
1: Amen.
0: Hindi divided your heart. Kundi Amen. Isa lang ang heart. Ang iba niya, masisinulang tagaan niya. Kag nanaan niya sang heart niya. Nanaan niya sang gugmaya. Proverbs 23:26. My son, give me your heart.
1: Amen.
0: And let your eyes observe my ways.
1: Wow.
0: Tanuan nyo bala. Dasabal sa Ginoo. Hindi. Ang kasing-kasing. Wow, kung sa may nagpamangkot mo, nasala bala kung in love kaliwat. Katuntuhan ang inyo ya. Isa lang ang basang Bible ang asawa. Hindi ko drublihon mo. Adulteros kay mo yung espiritu. Fornicator ka nga espiritu. Amo siya. That's why ang heart ni mo nagaproblema ka mo ay kung kuwao ni Satanas ang heart niyo making trouble aragin mag-abot yeah. Siyo tanan niyo problema. Don't allow any trouble sa imo kasing-kasing. Amen. Kaya ang kasing-kasing naton amo nang heartbeat naton nga ihatag naton sang Ginoo. Dasayang bal sang Ginoo, give my son, give me your heart. Wow. Kamo di kamo katag. Puro maskin di ikaw mo may sawa, kamo kuha nyo pa heart, kung masisino pa ito, noonoan nyo. Isa lang ang heart ginatag sa aton sang Ginoo. That's why ang 17 ang temptation, kung wala kamo pulong, pulong, balik kamo sa pulong sang Ginoo. The burdens removed, the yoke destroyed because of that anointing. Isaiah 20:20. Kung as long ara ang inyo kasing-kasing sa Ginoo, that's why ambal sa Ginoo, focus ka mo, hatag ninyo inyo kasing-kasing, kundi inang imo nga kasing-kasing, ara man ang imo tresyor.
1: Amen.
0: Kung ang imo kasing-kasing, basketball ang utok mo, tiyo mo kasing-kasing, ara sa basketball. Hindi sala magbasketbola. Pero kung gisabla ka, butan bala ka mo, may pamilya, kung may kabataan ka mo, ang asawa, ginulat dito, wala gatas, nagutom ang bata dito, dito pa kami umupot sa barkada mo, alas 10, alas 11. Tapos hindi ng heart ninyo. Where there is your heart, your treasures, there will be also.
1: Yes.
0: Te, hindi ng heart ninyo. That's idolatry. Ang heart ninyo sa lupa ninyo, sa kwarta ninyo, dito ang heart ninyo. But oh, heart habang sa Ginoo, my son, give me your heart. Kung ginatag na sa Ginoo, ang atong treasure, ara sa langit, ara Amen. Sa Ginoo. Amo ng eternidad, amo ng eternal, nga walay katapusan. Kagyan ang ambaliya sa Jesus, sa imo kabuhi, malipayon ka, because Amen. Your heart belongs to the Lord.
1: Amen.
0: Our soul, our body belongs to the Lord.
1: Amen.
0: Subong din ang inyo kalag, din inyo panguna-una, utod subong pamatiin mo ang pulong sa Ginoo. Kaya makahilwayan ka, kag hindi ka mag-trouble subong. Kaya ang tanan mo nga utang mabayaran mo, kaya ang heart Amen. Mo hindi dira na-focus sa imo nga utang, kundi na-focus dira sa ginharian sa Ginoo,
1: Amen.
0: Sa hari, sa mga hari, kag Dios sa mga Dios.
1: Amen.
0: Ang imo kasing-kasing, hindi lang malutas ang problema mo kay buligan ka sa Ginoo, kaya ang heart mo hindi biling sining kalibutan.
1: Amen.
0: But your heart belongs to the King because
1: Amen.
0: The King of Kings and the Lord of Lords aja ang nagapa
1: Amen.
0: Nga iya sa imo nga kanabuhi.
1: Amen.
0: Hambal sa Ginoo, in my Father's house there are so many rooms.
1: Ara
0: galing na tigala sa aton sang Ginoo. Ang di nga dutatot dan in the first heaven nga ginistara naton.
1: Hallelujah.
0: Second heaven ang muna upod sa tanas tot dan apang there is a third heaven hambal sa Bible. Hallelujah. Kang heart na itong galing ito unta ihatag ta sa kalangitan.
1: Amen.
0: Kay ay di makita sining kalibutan. Ang kalibutan ay wala man saton. Kay ang kalibutan, turutdan, inis ang Ginoo, judgment, inis ang Ginoo.
1: Amen.
0: That's why tanan kita magahusay. 100% gusto sa Ginoo, hatag mo imo nga kasing-kasing. Hindi nga 90%, 95%, hindi ang Ginoo, 99%, hindi Ginoo. Hambal sa Ginoo, give me your heart, my son, 100%. Amen. That's why daw mo din kasimbanga, daw halula kag daw umbok nga nagaduroy magkaltula kag magsimba-simba. Pwede ka mo kasimba di yung paghatag ang kasing-kasing mo. Pwede ka mo kakata sa ginupurong kasing-kasing yung wala sa Dios. That's no, you are in the church but you don't know that you are a church, hambal sa Ginoo. Because I know, hambal sa Ginoo, your heart. Give me your heart. That's why damo nga nagasimba, wala nila ginahatag ang iya kasing-kasing. Damo galagad yung kato sa simbahan habang ila kasing-kasing malayo sa Ginoo, habang ila baba malapit sa Dios. That's why mahambal sa Ginoo, what's the last time you stop lying, lying, lying sa imo kabuhi? Kakabal sa Ginoo, I know your heart, my son. That's why give me surrender. Hambal niya trust, confidence, surrender, commitment sa Ginoo.
1: Amen.
0: Hambo na pagsalig, hindi kita kilipagpabaya. Iblis kita i-promote kita sa Ginoo. Huwag kita sa Ginoo nga itong kasing-kasing nga nagahibi siya, nga nagakauhaw siya. O Todd, kung wala ka na nagakauhaw ang trouble mo, gidara, gidara, ang imo kasing-kasing, wala mo na ginapakao ng kalagdi mo, wala mo na ginapalimpiwan sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo ka ng isang tubig sa John 15:3. Hambal sa Ginoo, you are cleansed because of the word I speaking unto you. Son, give me your heart, 100%, my son.
1: Jesus. Hallelujah.
0: Kautot ko niya tag yung nangikusing-kasing because God is looking at the heart, not the outward appearance ka ng isang tao. Utod, beef, ihambal commitment ikaw. Ang hambal mo ba lang? Oo, hambal sa Ginoo. Damo, mga Christian, mga pastors, obispo, mga politiko man, mga butigon man. Dapat ang ginambali mo, promisa, imuha ninyo, amen, exercise ninyo, kung ano na, i-plaster nyo, istoryahan nyo. Very amen, simple, ma-resolve sa problema.
1: Amen.
0: Habang maratis ang ministry, madamo, doon sa damo, pastors, magkalamatay. Because your heart, damo, dira ang borders in your heart. Border sa pag-inom, border sa pagpahubog-hubog, border sa inyo kasing-kasing sang sigarilyo, kadaog nyo pang dumalag tungo sentral ang aso. Ay, grabe nga mga katawan. Tapos mapalangit ka mo. Tapos kung may papatay, ara na sa kay Lord. Nasag-usang kabutigan ba lang ang ginawali nyo, bala? Hindi na ninyo pag-deceive ang mga katawan. Ginadugangan nyo ang trouble. That's why, mal sa Ginoo, in my father's house, there are so many rooms. That's why, do not look, hambalya, sa sining world. Do not look at this, hambalya, brings discouragement. It's looking to the world. Yes. Ang musubong ang katabo, na-looking ninyong problema, na-looking ninyo ano makaraw. So, to time na to, 180 degrees, magtalikot ka. Kagang heart ni matag sa Ginoo, kahambal sa Ginoo, sagot kita. Sagot kita sa mga butang nga wala mo na-expectar. Tagaan kita, promotion mo sobra-sobra. Himuha lang ninyo pag-alagdan. Iatag inyo kasing-kasing sa Ginoo. Kay hambal sa Ginoo, may reward ang tagsa ka makasing-kasing ginhalad nila buos ang Diyos.
1: Amen.
0: That's why damo mamatay nga mga pastors, damo mamatay nga Bible believer. Kaya ang ila heart nga naga 50-50 sila, God, duha-duha sila. Utod, hindi na pagduha-duhahin. Ako malakat, ako wala, ako nuyutan niya kwarta. Apang I know my Jesus, Jesus supply sa akon kinang lanon. Kaya muna ang iya nga promisa, let not your heart be troubled, believe in me, in my words, thousand-thousand. O promises nga ginhatag sa Ginoo nga, hindi niyo pagtuuhan, nagisigaan yung Bible niyo. Nasa damo, buti ko, inaway ka mo pagtuo. Nga basa ka mo Bible pagkatapos negative man kamo kiyapon. So say, akigay ng espiritu ng kagamok, akigay ang espiritu sa lawas yung masakit, ng espiritu akigay sa inyo, panimalay sa inyo mga business. Wala kamo lugar, kaya ang akong kasing-kasing bilong sa Ginoo. So say, hambal sa Ginoo, no weapon form against shall prosper, that every tongue shall arise against you, shall ordinate ni mo. Why? Because you are right direction, because you are right. Righteous ang imo kasing-kasing sa Ginoo.
1: Amen.
0: Amo nang labi kay ang Ginoo, yung mga balaan ang iya kasing-kasing mo. Kung hindi kita makunit ng balaan, tell you, 80% ya ang blessings hindi ta ma-release.
1: Yes.
0: Hindi mahatag sa aton. That's why subong in this season, this last days, ang Ginoo ma-release sa mga lupa, kaya nga may purpose ang Diyos. Ang this season, ang Ginoo ma-release sa mga balay, tagaan sa Ginoo. Now it's your time, sining oras. Right, heart, amen, sa tubang sang Ginoo. Ibuo mo yung mga kasing-kasing ini, panag-iya ang Ginoo lang. Gagako, gagakon pa ni malay, magalagad sa Ginoo. Wala na sang trouble kay ang Ginoo ko. Ang mo ma-resolve ka mabulig sa akong tanan-tanan.
1: Amen.
0: Pastor Bal, back to you.
1: It's already 57 minutes past the hour of it. Hindi na kita, Bishop, makapray. But kaupo ni Bishop Lerio, please, hindi ka mo magtakop sa inyong mga radyo. We will have goodbye sa Bagong Buhay after this one. God bless everybody po ni Sir Paul, ni Bishop, kag sa iyang bisita. See you again next week. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Please, no? Don't let your hearts be troubled. Join us as we declare I have a purpose. Thank you very much, Bishop. God bless gid sa inyo tanan. Bye.
2: Salamat gid sa pagpamati, mga

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya, hindi lang para sa aton kaluwasan, kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sa rebellion, wala na sa droga, kung ang Ginoo God-fearing kakadlok sila kay mga katawan, kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9, tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise the Lord, mayong aga sa aton mga kotoran sa liwag. Ginatabi ako langit nun nga pagpanamiyaw sa inyo tanan-tanan nga nagapamati sa aton programa Gabay sa Bagong Buhay. Kagsubong buksan naton ini sa pagpangamuyo. Amay, sa ngalan na Jesus, kag ang Espiritu Santo, magatoy-toy, kag magagiya Ginoo sa amon, Ginoo sininga adlaw, Ginoo. Salamat sa Espiritu Santo nga wala nagapabaya sa amon, nga nagatoy-toy, kag siya nagahatag kaalam sa amon, amay. Salamat sa pagbindisyon mo sa tanan nga nagapamati. I release the blessings, I release that hope, that love, that joy today. Father, in Jesus' name. Amen and amen. May gugma sa liwat, nagakalipay ako, kagang ang gahum sa Ginoo, ginpadala na mo na-release sa inyo. Kagang tanan nga nagapamati, subong Ginoo, ikaw magtandog sa ila because your hands is moving, Father God. And I thank you for the words of God. Ang pulong sa Ginoo, nga hindi na sila Ginoo masablagan, nga ang yawa nga nagadisturbo, hindi na nila ini makawat. Amay, salamat sa liwat sa bagong paglaom. Salamat sa pagigugma mo nga wala nagauntat, ginapasagahay mo adlaw-adlaw, as long nagakabuhi kami Ginoo ang among ginaginhawahalin sa imo. That's why ginapasalamatan namon. Migmo madamong salamat sa gara subaybay sa aton mga programa. Tanan kamo nga nagapamati, I release the favor, the blessing sa inyo kabuhi tag sa kapanimalay. I release ang healing, na release namon ang sa gahum sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat sa gimaras naton dera sa family San Jester Ana. Salamat sa mga radyo ninyo na napatunogid ninyo. Amen and amen. Kagyan dira sa Sir Bibing Kapamati, patunogan niyo mga radyo dira sa Infante, sa Brother Peter, Sister Maya, sa Sister Tanandera ang Malo, Sister Taling. I thank you so much sa suporta, mga intercessory, mga prayer warriors naton, Sister Adelpha. Ikaw magabindisyon Ginoo sini mga kalag sa mga katawhan. Tanan kamo sa Fit Ministers family, ginapamati ang mga pastors naton, ang mga obispo, ang tanan nga nagapamati sa mga salakyan, whatever din kamo, ang Diyos nagatandog sa inyo wherever you are, and there is no distance in prayer because ang gahom sa Ginoo ginadala namon. Sininga mga mga magistorya kita sa so, sininga, salamat kay Sir Full, good morning kay Brother Mike Aridiri Michael. Salamat sa Bulilawo, kanay Tinting Kapamati, mga radyo nila, kanay kay sa Sir Laika, dalunta ni ang tinion nga magsuportaran ninyo. Tanan dira ang nagapamati sa ngalan ni Jesus, sa Sister Nita dira. Amen and amen. Hallelujah sa Bulilaw. Salamat. Nigugma diri sa Proverbs 23:26 wa ang pulong sa Ginoo, my son, give me your heart. Otor bigo ba sining oras ang Ginoo ya gapamangkot ko ano standard what life nga ara sa imo ko ano ikaw. Habang ginapangayo sumong sa Ginoo ang tagsa ka mga kasing-kasing gusto sa Ginoo ihatag, i-surrender sa iya. That's why they call to surrender the heart. Hindi kita ka-surrender, otor din. Nagkato kita simbahan, wala kita heart. Kato kita sa simbahan, but you do not know you are the church, you are the church. Ara ka sa simbahan, apurang kasing-kasing mo, amo ang simbahan. Amo na ang pulong sa Ginoo. God is not just asking for action, but for the heart. Oh, tatanawan niyo blami gugma. Ang pulong sa Ginoo, nagasiling siya ang Saulo Baton 23:26. I-surrender ang iyo kasing-kasing sa Ginoo. Tod mi gugma, makabati ang Ginoo, depende sa imo kasing-kasing mo. Kaya Ginoo niya, ang heart nato nag-represent ina sa aton nga handom, our desires, our will, our affections. Kaso yung nga sa pulong sino sa Almutan at City, 4 Hambalia, delight yourself in the world and she will give you what desire. May gumang desire nga ginahandom ninyo, may gugma ang pulong kasing-kasing nga Hambalia, handom ninyo unaha ang Ginoo ka inyo. Kalipay, pakita ang Ginoo ka ang mayong butang, idugang sa Ginoo. Handuma ang mayong butang nga hindi mo wala sa imo. Amo ang pag-alagad, pagpamati sa pulong sa Ginoo like Sister Mary. Si Mary nagluhod nga si Jesus, iya ginbaton niya Diyos kang manluluwas. Tandaan nyo ina sa Lucas 1:46-47. Si Sister Mary nagluhod nga nakibi kang nagsiling siya si Jesus, iya Diyos kang iya manluluwas. Ang iya handom nga disar, hindi mo wala sa ila ang pagpamati. Upo kay Kristo Jesus nga Diyos kang manluluwas. Tanong nyo bala, amigong ma, dapat nyo maintindihan ang pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagatanaw sa natawag nga kasing-kasing. Malapit ang Diyos sa mga kasing-kasing nga buong. Wow, wow. Ang Ginoo nagapalapit sa mga kasing-kasing nga buong nga nagapanawag sa iya. Panawag ka mo, kaya ang Diyos magasabad sa imo. Jeremiah 33, versikulo 3. Panawag sa Ginoo. Panawag sa ngalan ni Jesus. Hindi lang, Lord, Lord. Ginoo, Ginoo. Diyos ko, Diyos o Diyos. Ano klase na yaman? Hambalya panawag gamo sa ngala na Jesus. Kaya ang inyo ginahandom, nga ginahandom, ginahandom ninyo hambal sa ginukita niyo kasing-kasing. John 14:13-14 hambalya. Until now you do not have because you do not ask in my name. Utob na sige sakay kamo din kamo sa inyo balay kadala kamo. Tanan or every diin kamo sa inyo position subog diin kamo. Ang Ginoo nagahulat sa imo utod. Until now you do not have asking in my name. Bulahan ang ginuhapi ang mga tawo kay ang tawo malipayon sa pulong ilagin baton. Buta mo lang ginbaton niyo ang Ginoo. Kag doon nga, what's the purpose? Nga, why God wants your heart? Nga! Kay number one, si Ginoo, ang heart ni deceiving ini mo. Mapakita mo lang nga nagasimba ka. Nakita mo lang nga nagadayaw ka. Plastic magyapon sa kasing-kasing mo. Daso damo mga tao. Plastic magyapon ang itsura. Plastic tanan, ginasuksok. Plastic tanan. Daso yan ba sa Ginoo, I don't care. Ano ina sa imo. Ang sasulod, ang gesto ko. Kung ano imo kasing-kasing. Ang bahal sa Ginoo, amo ihatag mo. Kaya wala plastikan. Daso yan, ang bahal sa Proverbs 4:23. Ang bahal yan, guard your heart. Ay, nako. Tipigil, baltay. Ang imo kasing-kasing kay deceive ka. Sa mga butang na nakita mo, if looking to the world brings discouragement, brings destruction. That's why ang balsang ginawa, no? Proverbs 4:23. Guard your heart. Heart, batayan naton. Kaya kundi in ang aton heart, ara diramigugma ang trisyor. Ara diramigugma ang kabudlayan. But because sa balsang ginawa, ay surrender mo, hindi lang ina partial. 100% mo, nagliso ka, kumitado ka, alagad ka sa Ginoo. Tanong yung blama ko, alagad sila, tapos o tataman, alagad sila. Ano nga klase na yaman? Wala sa continuity, wala sa commitment, wala na surrender ang kabuhi. That's why ang favor sa Diyos, ang grasya sa Diyos, na palayo sa tao bangod sa sala. Kaya ang Diyos may standard, gani magpaubos ka mo, masiling Lord, not my will, but your will be done sa akong kabuhi. Unahon ko ikaw, Ginoo, the first priority in my life. Ikaw, Ginoo. Tunuhan nyo bala? Ang Ginoo niya, hindi lang papatsik atindas ka mo simbahan, but devoted ka kasing-kasing. Si Maria tanawa bala, ang utod niya hagapin ang laba, tanan, apag si Maria namati siya, naglisin sa kay Jesus. Kasi si Jesus, ara sa atubang niya, wala niya niya ginhambagin, reject ang tanan niya butang. Nag-focus sa Ginoo. Ano bala kasablagan mo? Kwarta, pagkaon, problema. Tapos so, kaginaman ng bala natin, let not your heart be troubled, labal sa Ginoo. Believe in me, believe in my words. Ang pulong ko, kadamo-damo, ang promesa ko, ang bala sa Ginoo. Kuhaan niyo ka, mega home, ang ako niya pulong. Mega home, ang ala ni Jesus sa tabugan niyo blang ido. Ang ido, tabugan niyo nga, gwa! Kapramanggo, ang ido ko di magi. Ang mumana ang espiritu sa iyo kabuhi, gwa! Ka masakit mapatay, ka masakit sa lawas ko, hindi ko mapatay, may kabuhi ako. Hambas ang Salmo 18:17, hindi ako mapatay. Mabatay ang cancer cell sa lawas ko, mabatay ang masakit sa lawas ko, akigi! Para hindi siya magaling sa lawas mo. Ikaw ang tagiyas ang kalaklawas ng espiritu mo. Hindi nga lawas bilong sa Ginoo. Dasa yung espiritu magwa, dasa kuwaan nyo pulo ka, scriptures ihambal, you declare nyo si imo kabuhi. Kanyago hindi pagin mamati at lawan, himo abay, hindi ka scriptures, na namunta kong pabili pa ng espiritu sa sakitanan. Dasa yung balsa kino, guard your heart. Utod bantayan nyo kasing-kasing. Nung mga tao, wala nila nabantyagan, manabantayan. Hello, bantayan mo! Nga hindi mag-ibi-ibi emosyon, kaya ang kasing-kasing belong sa Ginoo. Heart! Tama kay porte, guard your heart. Guard your heart. Kagnya na amo na ani gugma isa ka butang. Ang mabudlay de may ginger man sa heart nato mo ang natawag nga divided imo heart. Ang isa mo bla kasing-kasing aris kalibutan ang isa ya kun sandi. Kun halin Lunes sa Sabado ara sa kalibutan. Divided mo pagsunod niya sandi ara kay Lord. Hibi-hibi dira pag halin naman Lunes naman demonyo naman hasta Sabado. Ano nga klase man? Hindi na muna de-changer ang delikado nga kasing-kasing kung ang imo half-half. No, half-half pa ka muna. Utod yun nilagaran nyo lang Diyos, mutag-iyas ang langit kasang duta, tuhin nyo ang pulong sang Diyos. Hindi nyo na makita, hindi nyo na maintindihan. Basta ni kamo lang pulong sa Ginoo, negatibo man gaya pag ginahambal nyo. Whatever nga ginahambal nyo, amuna anihon nyo. Apang maghambal kumang kwarta, magabot ang kwarta, magabot, butang mo lang ang heart kasing-kasing mo. Ang favor mo, ihatag sa Ginoo, kaya muna ang heart kay ginahambal sa baba mo. The abundance of the heart, the mouth speaks. Ang kwarta ang bata ko, they are blessed ang bata ko, they are promoted ang bata ko, may pabor. Ang pagbiyahe ko, subong adlaw, may pabor ako sa Ginoo, malipayon ako. Tanon nyo bala, ang hindi kabubuton sa Ginoo, yang si imo kabuhi. Hindi ka mapahamtang kaya ang kasing-kasing mo doduwa. Ang kasing-kasing hindi matinudon sa Ginoo. Ang kasing-kasing kinapakita sa Ginoo 100%. Nagtalikod sa sala, nagsunod sa Ginoo tutuod. Ay kung gusto mo demonyo, demonyo ka na lang. Gusto mo malakad sa kadulom, kadulom ka na lang. Pagdaso hindi mo maupod ang kasanag ang kadulom. Kaya ang kasanag magasanag. Daso yung kabuhi sa mga tumuluo subong niya, ara sa kadulom, tapos kung sa ara man sa kasanag. Ang kabuhi sa mga tumuluo subong, ara man dira sa kadulom, kompromiso. That's why ang pulong sa Ginoo, ginirimand ko kamo sa Roma 12, ambalya, do not conform, do not compromise to this world. But we need to renew our hearts, our minds. Tetano, ablad ang ginambal sa Ginoo. Pero ang tao, yeah, undivided ang kasing-kasing. Kabala, bay lang da, kuha mo lang da. Damo ka mo yung rason. O bibala sa Ginoo, hipos lang blaba mo. Kaya manifest whatever ano na deklarar niyo. Magsiling ka mo, makaraos ka mo. May proyekto ang mga projects mo. Contractor, ikaw damo ang imo kliyente. Damo ang masulod sa imo. Why? That's your prayer. Kamo ang inyong ginambal, you will have what you say. That's your prayer, that's your communication. That's a humble sa Ginoon na pasiguro ya. 100% your heart, my son, give me your heart. Guard your heart. At so, hindi masudlan sa borders, hindi makawat ni Satanas. Ang ato kasing-kasing balabilong sa aralang sa Ginoo. Ang buti kasing-kasing taara sa nalaban. Kasing-kasing nga kagang utok taara daya sa kaldero, limpio. Pagbugta mo, unaha ang pulong sang Ginoo, pakana ang kalag mo. Pagbugta mo, pamati ka gaspel sang Ginoo. Agod ma-feed ni mo ang espiritu mo. Agod makalinungan ikaw. Agod malimpyo ikaw sa bilog adlaw sa bilog mo kinabuhi. Nga agi na stress ka, hindi ka magpa-stress. Nga, kaya ang kasing-kasing mo, wala mo nabantayan. That's why ang traidor nga balatian, heart attack. Tumba ka lang dahil ka nga. Hindi ka release ang imo kasing-kasing. May asma ako, mapatay ako. Tidrupan mo, declare na mapatay ka kaya hindi abutan ka. Disyembre, mapatay ka. Habang masiling kain yung asma, gina-cancel ko ba? Ginakigan ko. Rebuke mo. Rebuke, refute. Hambal sa Bible. Rebuke, galitan mo. Palayason mo. Ano man ka mo mga tumuluman. Sa ngala ni Jesus, guwa kaway kalugad na soya. Hambal sa Psalm 118:17. Ano hambal niya? I declare ko nga mapatay ang balatian cells, mga spirits of sickness, infirmities in my body. Kag i-declare ko nga ang Diyos maging obra sa ako nga kabuhi, hindi ako mapatay, kundi mapatay ang balatian. Tawna nyo bala, simple lang. Ng mga tao, hindi mamati sa pulong sa Ginoo. Anong panguna-una? Gintabnan, gintabunan ni Satanas. Agod, hindi ka mo kapamati. Agod ang bugal sa inyo. Agod inyo yayaon. Agod inyo justification. No, hambal sa Ginoo. If my people humble themselves and pray, then the Lord will hear. Tag-ayuhon ikaw utod. Amo malang mi gubang napangita sa aton sa Ginoo mo pagpaubos ta. Kun indi kita nga mapiubuson, indi kita migugmaon pangayo ka sa Ginoo sang Ezekiel 36:26. Hambalya, the Lord will give you a new heart. The Lord will give you a new mindset. Indi mindset nga bulok bala nga old. Subong migugma in this season, in this last days is different. There is a shifting in this season, in this last days. Ang spirit sang Ginoo amo na nagamove. Allow ang Ginoo sa mga kasing-kasing nga matarong magamove ang Ginoo po kubalingag nga kasing-kasing balingag. Kapanguna-una, ina, all things are passed away. A new things has come. Kakamalya, Lord, tagay ko bakong kasing-kasing renew ako. Hindi na ako magkakabuhi kung ikaw na Kristo sa akong kabuhi. Galatians 2:20. And now, I live. Christ live within me now. I shall live. Oto dapat amuna grabe nga mga kasing-kasing matutod ginhalan nila sa Ginoo mo. 1983, oto natalikod ako sa kabuhi ko nga balingag, nga daumbok, nga dahalo. Habang may gugmayagin chensya akong kabuhigin, tagaan niya ako sa bagong kasing-kasing. Itagaan niya ako sa bagong pangunawa. That's why mapaglao. That's why nagkakauhaw ang kalag. That's why, habang sa Ginoo, may kagutom sa presensya sa Ginoo. Gutom! uhaw kay ang Ginoong Espiritu ara sa imong kabuhi. That's why ang dangerous danger of a divided heart ang muna migugma. That's why ang baliya gani, ang baliya, a double-minded person is unstable in all his ways. Sala, kung gaduwa-duwa ka, tatlo-tatlohan na lang utod para hindi ka makasala. Subong nagapamate ka mo, ang demonyo nga kapaduwa-duwa ka mo. Wala sang reliyon makaluwas, wala pare, wala pastor. That's why hindi sa gusto nga divided ang iyo kasing-kasing. Gusto sang gino 100% ihatag ninyo. That's why ang Biblia, amon ang structure, amon ang foundation, ang basic instructions before leaving earth. Pakanaba sa hadi yung Bible, ihambal sa imo kabuhi. Pagkaon sa kalag nyo, kaluluwa nyo. Hindi ka mo sari sa ligbala sa imo reliyon. A reliyon aktibo ikaw po relasyon mo sa Diyos. Wala. Bulan ang mga katawahan. May kumang judgment sumong pagkarin ni Kristo mo. Judgment. He judges in every sentence. He judges in every province. He judges ang Ginoo. Sabi mo, may palagyuhan ng tao. Utod, tiniyon, emosini. Kung may nakaraluwas na born again, na born to God, is imo panimalay. Utod, ikaw nag-represent si imo panimalay. That what means I do to be saved. Believe on the Lord Jesus Christ. In His word, then you will be blessed. You and your family will be blessed, will be saved. Amo minang gigimugma nga ginapromesa sang Ginoo na soy ari kami dire sa kick fight dire nga ang espiritu sang Dios gina release namon ang lindol sang gawom sang Ginoo lindol sa inyo kakasing-kasing lindol sa inyo panguna-una gitay ogon sang Ginoo bagot sa pulong niya galusot sa lutulatan oto kagunod ang pulong sang Ginoo sa Hebreo 4:12. Amo na ka importante ang ministeryo dire sa pulong sang Ginoo sa airwaves ang Ginoo sa bilog ng kalibutan. Why? Because AI na kita subong utod. Intelligence na sa subong, sa truth, sa mga media diri na. Basi na kita subong, amuna na ang kabuhi, iba na. Tanong nyo ba subong, hambalya damo na kalamatay, damo ba kriminalidad? Why? Because in this last days, hindi na normal. Si Satanas nagkari, agod, may torment ka, mapatay ka, magikog ka. Habang sa ngalan ni Jesus may paglaom kamo nga si Kristo nagkari agud may paglaom agud may kabuhi agud ang joy sang kabuhi ma-enjoy nyo ang joy nga dito sa imo kasing-kasing joy malangalan mo pagkatapos wala ka mang kalipay. But the joy of the Lord is my strength. He gives me strength hambal sa Ginoo life extension. Tapos yung mga tao troubled. Ang mga tao wala handom sa Ginoo. Kaya mga tao, doira lang hasta mapatay. Apang iba ang plano sang Ginoo sa imo. Believe in the Lord Jesus Christ. You and your family will bless him. Example, migugmaya, undivided ka. Magatahaw ka, magalukwarm ang pagtuo mo. Inconsistent ang obedience mo sa Lord. A divided heart leads to spiritual weakness. Marason ka mo. Tingko masimba ako, malagad ko sa Ginoo. Wala man ko kwarta. But looking to the world brings discouragement. But if we're looking to Jesus, the author, the finisher of our faith. Malipayon kita, migugma, hindi kita mapatay, mabuhi kita. Kamay mission kita, may handong pa kita. Ulupot sa aton pamilya, may tinutuyo pa ang Ginoo. Now sa iyo, overcomer, agad ka sa Ginoo. Ikaw ay mo panimalay, magkaraluwas. Ay mo panimalay, bless ang Ginoo. Itaas ang Ginoo, amo na pinili nila nga mga katawan decision in this last days. Amo na itawag kita nga Bible believer. Itawag kita nga sunod kita structure foundations ang life naton. Amo na ang espeho naton. Amo na ang Biblia sa matang adlaw. Amo na nagatuytoy, nagagiya sa ato. Tikon wala ka SPO, wala ka sang basic instruction before leaving earth. Ang kabuhi mo, wala mo makita. Wala kagabasa, wala mo ginpangita. Pangitaan ninyo utod kay ang Diyos manog balo sa mga nagapangita. Basahan ninyo tudlo sa inyo kabataan. Hambal Jutor Mesaes kag Siti ko kabo nagapungko. Istoryahan ninyo ang Ginoo. Isogid sa imo bata. Isogid sa imo panimalay. Kung magtulog ka mo Ginoo. Kung maghaon ka mo Ginoo. Tudlo sa imo kabataan. Ako na imo kabataan magdalag ko. Hindi nung palayo sa imo kabaghadlok sa Ginoo. Kag ikaw ang kinikanan. Amo ng sala. May Ginoo gani kita kabataan. Tagani ka rebuilde. Apang kukunara kita sa Ginoo, kamot sa Ginoo, hiya plus ilaway. Bangod ang kasing-kasing nato, ginapamatian sa Ginoo. Kamu nagapamati, subong, maskin diin kamu. Ang divided niyo kasing-kasing, ayan, bala, ang imo kabuhi, hindi maintindihan. Apang tagaan, ikaw tsansa sa Ginoo sa Ezekiel 36, sin ka Lord. Akong kasing-kasing nahalad ko sa imo. Matika ini, balingag ini. bugalon ini, bastos ini. Apang Ginoo, taga isang oras, ni change ining akong kasing-kasing. Change akong panguna-una. But if anyone be in Christ, you are a new creation. Amo nang isa kabutang. Why? Because kulang kita sa fellowship. Kulang kita sa pagalagdan. Kulang kita sa pulong. Kulang kita sa tinio. Para sa Ginoo. Tanan busy, kita wala kita time. Ang kalibutan tanaman ka busy. Busy tanan, kasakaw tanan. Apang wala gitsang oras, niyatag ang pinaka the best. Pinaka precious nga oras sa Ginoo ka magsiling Lord. Adi ako hatag ko tinion sa imo. Space ang ako nga kabuhi, ihatag ko sa imo. Ikaw lamang ginuway na sang iba. Inutuloy ako, Ginoo, tutuloy ako. That's why si Jesus nagtudlo sa Lucas 11:1 sa iya mga disciples. Lord, teach us to pray. Niya nagsulot sila ka Kristo. That's why my Kristo, if anyone follow, magsunod sa akon. Sunod ka mo sa pulong ko. Pamatiin ninyo ang pulong ko. That's why ang Ginoo naghatag sa appointment sa mga obispo. Giyahan ka mo nga tumulo. May tatay ka mo. Spiritual. Hutod, iningot ninyo nga pamati ka mo ang simbahan gindala sa inyo ka. Amo na paggaon sa inyo kaluluwa. Amo na paglaom sa inyo ka boy. Gaubra ka mo anong purpose nga radra. Kung ikaw tubulo, kung ara ka sa government, national government agency, hutod, may purpose ang ginungara ka dira. Pasigahag imo nga suga. Hindi kadulom. Kung gusto hindi, may identify ang mga Christians mo. Upod sa kadulom, duluman. Upod sa unbeliever, awo sobra ka worse, sobra pa sa unbeliever. Sila pa una karasaras. Wherever you are, darangan winting sa Ginoo, ang glory sa Ginoo, makitaan si mo kabuhi, bago puno ka sa pulong sa Ginoo, adlaw gabi. Ang publiya, aras si mo kabuhi. Amo nang mamaayong, wala ka kahuya sa Dios. Hindi, halaw, obra na ka mong obra. Tapos ano? Mapatay? Wala. Mamamuson, makaon, mapatay. Utod ang kalinungan, kagang kalipay, ginatag sa Ginoo sa aton. Ginatag niyang kabuhi, ginatag niya sobra-sobra pa. Kang hindi na mabayaran hambal sa Biblia. Kag niyan tuuhin ninyo, wala na sang iban. Inyo yung iban na tuuhan, kagita ka mo yas ang iban nga tao di. I-observe di mo na the evidence of a giving heart. When I-observe din niyo ang pulong sang Diyos. Desire to follow God's way. Hunger for His word. Obedience when even it is hard. Utod, ang kasing-kasing nimo amo ang sundon mo. Where there is your heart, your treasures there will be also. Hutod, hindi ka mo mag palayo sa Dios. Kaya kung may kalinungan ka mo, amo lang perfect will sa Ginoo. Pero ga-obra ka mo, wala ka mo kalinungan, we need to stop. Hutod, i-reserve ang inyo kasing-kasing sa Ginoo. Kaya mo nang pinakatahom. Kasing-kasing at ruwa. That's why I'm about to say mo, 51, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Renew a right spirit. Within me, restore the joy. Ang gugma, mga katawan, sugoon mong bas nga magsimba naman sila, yahay, wala sila kalipay. Napang ang Ginoo naghatag kari diri kalipay, paglaom, kaalam, halin sa Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's your protection. Get understanding, get wisdom, because that's your protection. Utod, tindugi ang pulong sa Ginoo kay mapakahuya. Tindugi ang standard sang imong heart. Tindugi nga ina nga kasing-kasing para lang sa Ginoo. Amay, salamat sini nga oras. Maskin diin man sila ihan Ginoo ang ila kasing-kasing Ginoo, ginbuli sila ang kasakit. Apang that heart, Ginoo ikaw na nagaprotekta, Ginoo. Precious ini nga butang. Hamay ikaw magpakamaayo sa tanan, Ginoo nga makatawan nga ala kasing-kasing puno, Ginoo sang kalinungan. Kasing-kasing Ginoo nga matuod, Ginoo hindi plastic. Kasing-kasing maski di magkadto ang presensya mo, God mga matarong mga katawan nga nagakadlok sa imo. Ang kasing-kasing nga ginapangita ni mo, Amay, ang matarong kag matinud-on. Kag amuna matuod may pagtuo nga ang pagtuo nila matinud-on. Halin sa kasing-kasing kag managbalos ikaw sa mga nagapangita sa imo, Amay. Salamat sa pagtuo nga nag-aabot sa ila. Kagnyan ang faith commit by hearing and hearing by the word of God. Hindi magkataka sa pagpamati kada Sabado sa hindi nga programa. Kay ang Ginoo mahimuon sa imo kabuhi. Magbulaan ka mo nga nagpamati. Kalipay sa inyo kasing-kasing hambal sa Ginoo. Kaginatamnan ka mo sa buhay sa pulong sa Ginoo. That's why hambal sa Ginoo ang tubig, ang pulong na galimpyo sa imo panguna-una. Madamo nga salamat sa sini nga tinion nga wala ninyo ginapabayan ining buluhaton kun wala kamo ang K5 niini indi pagitaas ang Ginoo. Ang K5 i-bless ang Ginoo kay ang pulong sang Dios ang ginagamit sang Ginoo. Amay nga malignon sa ngalan ni Jesus, ikaw magabindisyon sa mga kalag buhi nga mga katawan. Kanyan ang kalag nga espiritu puno sa pulong mo nagakauhaw. Feeding for you, their spirit, feeding for their soul, Amay. Salamat, Amay, nga balandi magkataga, magkauhaw sila subong. May kauhaw sa pulong. Maskin din sila ginawin mong kamot, extend, Amay, nga balaan. Extend ang pagtandog sa ila, kapag laom sila, kay gayunan niya nga tinion, tiyansa ginhatag. Salamat si mga kalag, nagbaton kay Jesus, ngila Diyos manuluwas. Salamat sa papanawag sa ngala na Jesus, agot sila buligan. Salamat sa ila, Ginoong oras, ikaw magabalik pagpakamayo sa ila. Busa hindi magkalipat, si Kristo magkakariliwat. Buwas, kinabibitar ka mo sa Faith Mission Church, dira sa West Timawa, magangalan dira Faith Mission Church, alas 9 hasta alas 11. Pangitaan ninyo si Kristo, kasi Kristo, ara na sinyo kasing-kasing. Buksi, kay siya magkasulod sa inyo. Busa hindi magkalipat, ang Ginoong Jesus magkakariliwat, busa magaman. Inyong kabus nga lagad, bisa Blerio Pacificar Silisting, nga nagapanamyaw, ang pagigugma sang Ginoo wala nagauntat sa tanan. God bless us all!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napatay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat gid sa Ginoo sa sining ation. Dalayaw gid ang Diyos sa sining hapon nga kita makapamandong sa balaan nga pulong sa Ginoo. Una sa tanan, nagapasalamat kita sa Diyos nga labing gamahan sa kaaluan sining tagiya sa K5 News FM 88.7 nga si Dr. Ramil Oy kag sibuman sa pagpanikasog kag pagpangamuyo ni Mr. Matthew Estrada na nagbulig sa sining nga programa. Upod sa pagsalamat naton kag pagtugyan sa kabuhi sa mga reporter sining radio station ilabi na gid sa kay Ted Auhiro Francia kaupon man sa kay Ri Espia Umaray kag sang sining video technicians nga Ginoo mag-bless ang ila kabuhi. Sa aton karong pamalandungan sa sining hapon, amoy ni ang siling sang kasulatan in the book of 1 Corinthians chapter 2 in verse 4 and up to verse 5. Paul says in his word, siling sang kasulatan, in my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. And verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. May the good Lord mag-bless ini sang iya balaan nga pulong. Ginoo Diyos o labing gamhanan nga Amay, ginabatang sa imo ining radio station ang K5 News FM ining 88.7 nga damo na subong ang nagasunod sini. Iblis man kag pakamayuha kag kun ano ang imo tinutuyo sa sining radio station, pauswagaman agud ang imo ngalan, mapasidunggan kag makilala nga ikaw manuluwas sa bugos nga kalibutan, kay ikaw lang ang napatay, ginubong kag nabanhaw nga kun ang tao magtuo sa imo sa bisan di nga duog, siya mangin imo nga mga anak, membro sang imo lawas, mangin santos o konsensya, kag siya mangin temple sang imo nga kabuhi Ginoo, kag siya Ginoo pagapuy-an mo, kay wala sing iban nga mga tao sining kalibutan na kon mga anak, ginapuy-an mo na iya o Diyos, kag ini sila mga bago ng mga tinuga. O di man ang amon pagpamalandong upod sa pagpangamuyo naman sa kay Misusin na ikaw ginmagbulig sining bata, kay Misusin Estrada Tahala Ginoo na mag-eskwila bilang isa na kaya estudyante sa college na nagabulig sining programa, not only sa sininga programa kundi sa iban man na programa sang live streaming. Ginatugyan sa imo upod Ginoo sang siningidi ko ton na kabay Ginoo magapadayon kay ang tinutuyo, ikaw ang mahimaya kag madayaw. Ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus no we pray. Amen. Magapamatyanan kita sa isa gambaran para gid sa kami ang kadayawan sang Ginoo.

Salamat gid sa sinang ambahanon nga aton ginhatag sa inyo. Ang ambahanon para gid sa kaimiyaan nga kadayawan sa Dios kag sa pag-stir up sang aton nga espiritu na kita nagatuo sa Ginoo. Mga lovers kita sang gospel songs, no? Nga pertining sa iya sang Dios. Nga mabalik kita sa libro sang 1 Corinthians chapter 2 in verse 4 up to verse 5, and my speech and my preaching was not with enticing words. Ang meaning sang enticing words means persuading o kon persuade. And my speech and my preaching, wala pagpanghay lubla, was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Verse 5, that your faith should not stand, meaning to say, should not be stand, hindi mapatindog, in the wisdom of men, but in the power of God. Among ini ang gintudlo sang Ginoo, in the power of God. Ang pagtudlo ya, hindi sa kaalam sang tao. Kag ining gahom sang Dios inya, makita ini sa gahom sang pagtulunan sang Dios, sa kaalam sang Dios nga muna ang mystery. In verse 7 of chapter 2, verse 7, but we speak the wisdom of God. Meaning ang pagtulunan sini nga ang pagtuo nagikan sa kaalam sang Dios, sa gahom sang Dios. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Ining nabasa ko nga bersikulo, iban siniguro matingala kag pamatyag nila bago lang ini, pero ano na sa Biblia ini, na kung si Pablo magtudo, ginabasi niya ini pagtuo sa gahom sang Diyos kag sang kaalam sang Diyos. Sa verse 5 again, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amuna nga ang pagtuo, dapat mapatindog sa gahom sang Diyos. Number 2, sa verse 7 of chapter 2 sang 1 Corinthians, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So, duwa ini kapalatukuran nga ang imo pagtuo eksakto gid nagikan sa Dios. Bangod ka ini sa gahom sang Dios kag sa kaalam sang Dios, hindi sa kaalam sang tao. Mga abyan kagautulan kag ining ginahanban sang Pablo nga kaalam sang Dios, kagahom sang Dios sa mga tao ni pamantyag na iway pulos na. Amo ni ang siling niya sa chapter 2 verse 7 of the book of 1 Corinthians. In chapter 2 verse 6, kaya nabasa na ito ang verse 7 kina, siling sang Ginoo sa chapter 2 verse 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Sa ilang naga pamati, hamtong, ang meaning sang perfect means hamtong. Makasarang magbaton nga bisan bag-o palang sa ila pag-intindi, pamatian nila kay ini scriptural. Siling sang Ginoo sa chapter 2 verse 6 of 1 Corinthians, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. No, ay puros. Gani ang iba daw hindi mamati isini. Pero kung ikaw perfect o kung himpit nagatubo sa bugay sang Diyos, pamatian mo ining wisdom sang Diyos kag sang gahom sang Diyos, kay wala ini na origin sa wisdom sang tao. Kag amuna nabasa dra ang pagtuo nga nagaluwas. Mga abyan kagutran, amuna ang pagtuo nga nagaluwas. Kag suno sa kasulatan mga abyan kagutran, ang ining pagtuo nga nagaluwas, pagtuo ini ni Kristo. No?
sa wala pa kita daa makahatag sa inyo sa marason kung paano initunaan ang kasulatan niya ini, ang ining pagbuaon naton tagtuo ni Kristo na amuna hindi na nagalin sa kaalam sang tao o ang ining pagtunuan sa tawag na pagtuo kundi pagtuo ni Kristo na nagikan iya sa Diyos. Ang una dra nga pagtuo ni Kristo makita gin ina sa ginhimo ni Kristo. Pero para hindi ka mo mabudlayan, diri sa chapter 3 sang Romans in verse 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. May ara kada pagtuo ni Kristo? Na muna, hindi na nabalay sa kaalam sa tao, kundi sa kaalam, kagahom sa Diyos. Pagtuo ini ni Kristo, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Sa tanan nga nagtuo, maangko nila ining pagtuo ni Kristo. Mga abyang kautulan kang ining pagtuo ni Kristo na wala ni sing lamod sang kalam sang tao uko nabaray sa pagturunan nanungod sa kasuguan sa mayong buhat kundi sa pagtuo ni Kristo na mga abyang kautulan. Kagamuna ang ginsining ni San Pablo. Dito lang kita sa libro sang Galatians in chapter 2. Kung may ara ka mo nga daw matingala ka mo, sundan ninyo kag basaon, kag pamanandungan kung tuon ini, kung hindi. Siling San Pablo in chapter 2 sang Galatians in verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law. You not gina. But by the faith of Jesus Christ. Pagtuon ni Kristo na. Di karon kung question mo ako nga parte sa kasuhan, hindi na makaluwas ang kasuhan. Pero amuna nga ang tao dapat mangibalon, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Arada ang pagkamataro mo. Oh, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Jesus Christ. Kita pagkamatarungon pagis pagtuon ni Kristo. And not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Amuna ang pagtudo San Pablo. By the way, mabudlay ini kisa batunon kung hindi naton ini butang sa kaalam sa Diyos. Ang kaalam sa Diyos sa pagtudo amo ini. Number one, ibalay mong ini ang imo pagtuon sa pagtulunan niya ni kaysa una, wala ini masulat. Karoon lang na nasulat sa panahon ni San Pablo, sa panahon sang dispensation of the grace of God. Nga ina, nga dispensation of the grace of God, ginata kay San Pablo, ina, kung may ara ka mo panahon, basahon niyo na sa chapter 3, sang Ephesians, in verse 2 up to verse 5. Di mo makita ang dispensation of the grace of God, the mystery of Christ, and also, makita mo mandra ang inang pagtulunan ngayon na nanungod na ang mga Gentiles nangin umalambit sa mga saad sang Ginoo. Mga anak sang Diyos na mga abyakuturan, both Diyos and Gentiles. Ina, kung ibase mo sa kasulatan, ina, ginhatag ka San Pablo ang inang dispensation and the preaching of the gospel. Dapat makita ang dispensation of the grace of God, the preaching of the gospel kag sumuman sa gintawag niya nga mystery ina sa chapter 3 sa Ephesians verse 2 up to verse 5 even verse 6. Tanaw niyo na kag inang pagtuon niya ina, kinahanglan dapat sundon ang metodo sa pagtulunan San Pablo para nga ang kamaturan hindi magsaligmato. Alin sang una tub-tub subong kag sa palabuton. Kaya ang kaluwasan mo mabutang sa doog na sa din Diyos nga kalam ang nagtudlo sina kag Diyos nga kagamhanan niya ang naghimo sina. Number one, kung paano ito na ang kasulatan, in chapter 2 sang 2 Timothy in verse 15, study to show thyself approved unto God,
a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang ining tanan nga pagtulunan, mga kamaturan na, kag dapat ina mapahat-pahat sing nagakaigo, rightly dividing the word of truth para mamutang saga eksakto nga lugar. Una, sa panahon nga lain-lain. Sanguna, may ara nga Old Testament. Example na, karon may ara nga New Testament. Sa sinang nga New Testament, dira mo makita nga after sang kamatayon ni Kristo, ginatag sa San Pablo ang inang mystery, inang dispensation of the grace of God, kag sinang kaalam sang Diyos. Nanungod sang gospel, mystery, kag sang dispensation of the grace of God. Ina sa chapter 3, sang book of Ephesians. Sang una, wala pa na. No? Old and New Testament. Sa New Testament, hindi mo gama makita na kundi mo tunan ining pagturunan ang ginatag sang Diyos kay San Pablo. Rightly dividing the word of truth. Sang una, panahon sang anaw, may ara nga arka. Sila tunan luwas sa panahon sang arka, sang araw sila sa sulod. Sa panahon sang anaw, sa arka sila naluwas. Amo na iyang pagturunan sa Diyos. Kagdaman makita nga leksyon mo na. Ikadwa, sa panahon ni Abraham, ang ginsaad sa Diyos sa ila, promised land, andutang saad. Amo ang pagbaton ng sangkasuguan, kapagbaton sa mga promise, nga inisira, mangindako nga kaliwatan sa bukas kalibutan. Sa panahon natin, wala pa na, kay wala pa na dito sa unang panahon, si Kristo na tao, wala pa na patay, wala ipanginubong, wala pa si San Pablo, wala pa mga apostoles sa unang panahon. Lain-lain nga kamaturan, di inakuntunaan mo na, matingala ka nga, eksakto ang ibutang gali sa lugar. Sa panahon ngayon na, sa panahon sa pagkatag sanglo, wala pa to sing church. Wala pa sing iglesia, wala. Ang itong gipagtudlo sa Diyos pagkatag sang kasuguan, para to sa Israel, sa congregation of Israel, ang term siya na congregation, hindi nga church na, mga Israel nun na, gintawagin na nga, congregation of Israel. Congregation of the children of Israel. Amo na ang pagtunaan sa Old Testament. Sa panahon sa paghatag sanglo, kaya muna nagatuon sila sa kasuguhan. Kagsunod, may mga prophets ni sila. Sa atong panahon, wala kita sa prophets. Sa iglesia, luas lang ka San Pablo, nga nangin apostolis, kaya nangin teacher, kaya nangin preacher sang church. Ina mabasa ninyo sa 2 Timothy in chapter 1 in verse 11. Damo makita nga siya agin appointed sang Diyos as a preacher, as a pastor, and as teacher sa iglesia. Sa liwat, ina mabasa natin sa chapter 2, o chapter 1 sang 2 Timothy in verse 11. Sang una, wala pa na. Sunod, sang una, wala pa si Kristo na patay, kaginubong. In other words, wala pa sa do, sing rightly dividing the word of truth. Pero sa Old Testament, may ara na. Kaya muna ang pagtuon, rightly dividing the word of truth. Hindi ginaton ini pag dapat damuon, kay bangod damuon ni sing kaalaman Diyos pagtudlo. Pero muna pag-divide sang kamaturan, rightly dividing the word of truth, hindi ka ginmoyan mo. Kaya sa punang panahon, inis na magtuo ka mag-ubra sang ilang nga pagtuo. Amo na nga ang ila justification by works. Si Abraham, magin pagkamataron pagi sa pagtuo. Ina, sa mabasa mo na. Una, pagtuo ni Abraham is Genesis chapter 5, verse 6. Ang iya nga pagkamataron makita sa Genesis chapter 22. Kung basa mo pagharad niya sang iya na, inagin testifyan ni James chapter 2. Chapter 2 sang James in verse 21. Kagin pagkamataron siya pagi sa mga binuhatan. Sumong kay Rahab. Amo na sa Old Testament kay wala pa si Kristo na tao kundi rightly dividing the word of truth. Ikadwa, ang imo pagtuon sini kag ina kon imo makita diri sa second sa 1 Timothy chapter 2 in verse 13, which things also we speak, si Pablo ng kabal, not in the words which man's wisdom teacheth,
Hindi nga pagtuon sa pulong sang mga tao, sa kaalam sang tao, but which the Holy Ghost, which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Amun yung pagtuno sang Holy Ghost, comparing spiritual things with spiritual. Ang pagtuno sang rightly dividing the word of truth is rightly dividing the word of truth. Diri naman is teached by the Holy Ghost, comparing spiritual things with spiritual. Kagini, kinsulat ng adaan sa Old Testament bilang prophecy, na ang mga prophets magatun sa pagtunan sa Diyos nga ang tawag ng prophecy, matuod ni. Kagamuna ang nagahatag sindalan sa mga Israel nun sa pagtanaw sa ilang manunubos na si Kristo mag-aabot sa uling adlaw, mga abiyak uturan. O, amuna nga ngamutang from Genesis. O, from Genesis, I think in chapter 3, ginambal na nga daan na ang ining ginuong nga ilang manuluwas. Tupto sa panahon ni Moses, ginambal na nga si Kristo na ang manuluwas nga muna ang ilang nga ginatawag nga Savior, Redeemer. Ilang nga Christ, Messiah, ilang King. Nambal na kung ginasunod lang nilang kasulatan, comparing spiritual thing with spiritual, mainsindihan nila nga ang gimpatay kila nila amo tong Kristo nga ilang nga manunobos, ilang nga Messiah, ilang nga King nga maghari sa uling adlaw. Oh, wala sila kay balo kay bangod. They don't know the law and the prophets. Oh, kaya aron na sulat kay hindi na naukay mo. Wala ina nabasa kay nagasalig sila sang ila kabuy nga binilan nga amo na ang matabo lang sa uling adlaw, wala gali sila kabalo. Nagapaabot sila. Gapaabot gi man sila. Amo na pagkatawo sa Ginoo, designated gid nga dra matawo ang Ginoo sa Bethlehem. Ang nagatuo siya ka nagbasa sa kasulatan, makaintindi bisan pa ang wise men. Ikatlos na nga punto, nanungod sa pagtuon siya sa kasulatan, not only rightly dividing the word of truth, kagsumuman by the teaching of the Holy Ghost, comparing spiritual things with spiritual. Sa Old Testament, gintudlo na sila nga daan. Hindi na silang siling nga basulon, kaya rin nga daan sa Old Testament, para maintindihan nila ang kamaturan from the beginning, up to the time sang pag-judge sang Diyos sa uling adlaw. Kaya ang pag-judge sang Ginoo sa uling adlaw is already written sa prophecy and the law. Kag sa panahon ni Pablo, ginsulat mo na, kag sa panahon sang Great Tribulation, kag sa panahon sang Great White Throne Judgment sang Ginoo. Nasulat na, dapat sila na maukay na, kita wala kita sing ginhatag ang Ginoo nga kasulatan. May ara kita kasulatan, kay kita gin-impon nga part sang sininga epistle. Mapati ka mo nga kung ikaw tumuloy, you are called the part of the epistle of God. Mabuta na ito na karon. Siling ni Isaiah, kung magtuon sila sang pulong sa Ginoo para nga may ara sila nga dakong paglaom, in chapter 28 sang Isaiah, inis sa mga katawan sang Ginoo, Israel, the children of Israel, o kung the children of congregation, in verse 10 of chapter 28 sang Isaiah, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Amo na pagtuon sang kasulatan, may precept to dra, may ara ng kamaturan dra, precept, may ara din nga dutay, may ara man dra nga hindi nga nasulat, pero may ara din nga dutay, line upon line, line there, line year, little there, little year. Amo na sila ni Isaiah. Di dram makita atag na mo. Basaw lang nila kasulatan kay sila ang may ara nga kasulatan. Abi mo, wala ka mong kabalua ang nagsulat sa kasulatan. Are Israelite. Sila lang ginantagaan sina sang rights pagsulat sang word of God. Di amo, simpre may ara sila kaalam sina. In chapter 28, dugang pagid sang Isaiah, in verse 13, but the word of the Lord was upon unto him. Unto him na, sa Israel na. Kita wala pa na sa huna. Precept upon precept. Precept upon precept.
line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward and be broken and snared and taken. Kung hindi sila magtuon siya ni, gamon ang mga prophets, may ara ang pagturuan siya na. At mga pinili sa Diyos, may ara nga pagturuan siya na kaya na usoy nila ang inimbalaan nga kasulatan. Sa atong nga panahon, salamat kita nga pagtuon naton. We have the right sa pagtuon sa kasulatan kag mga mag-claim kita sang butang nga para sa aton kag inyong ginsulat sa Old Testament. Mga abiyaturan is for our learning. Amo na nga ang impacto maangkon magin suno sa pagturunan sa Ginoo nga ang pagtuon hindi mabalay sa gahom sang mga kaalam sang tao kundi sa gahom sang Diyos kag sa kaalam sang Diyos. Kay ang tao nga magtuo maangkon niya ining gahom kagkaalam sa Diyos. Kung ina siya magtuo. Daw hindi ka mong pati, no? Tuna na, bro. Okay. Natunan natin di anay paano maangkon ang gahom sa Diyos. In chapter 1 sa 1 Corinthians, ina kung magtuo ka. Siling sang Ginoo sa verse 24 of chapter 1 sa 1 Corinthians, di lang makita, mabiging kita sa verse 23 up to verse 24 of 1 Corinthians. But we preach Christ, you see? We preach Christ, kita ang mga tumulo. Which are called, but used in Greeks, Christ the power of God, in the wisdom of God. Ina sa versikulo 24, but we need to pray, we need to read sa verse 23, but we preach Christ, crucified unto the Jews. In stumbling block. Atong ginawala si Kristo nga na lansang. Wala kita ga, walisang kasuguan, wala kita gas, walisang mayong balita, wala kita nagabalisang promisang Diyos para sa Israel na ihatag ang lutang saan, kundi ang atang sang Diyos mo ang kaluwasan sa kalagitan ng life. Sin nga sa verse 23, but we preach Christ crucified unto the Jews, stumbling block and unto the Greeks, foolishness. In verse 24, but unto them which are called, but using Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Hindi ka maluwas. Hindi ka mag-alam kaysa ang imo nga wisdom. Hindi ka maluwas kaysa ang kalam sa Diyos. So, at hagang ginsiling siyang kasulatan, in chapter 2, sa 1 Corinthians, in verse 5, that your faith shall not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Bisan ano ka makasasala ikaw? Maluwas ka mo? Maluwas ka ikaw kay bangod ang nagaluwas sa imo? Ang gamhanan kag maalam nga Diyos, the power of God, and also the wisdom of God, which is called the Lord Jesus Christ. When you believe kay Kristo, kay ang pagtunan is pagtuo, ha? Agud mangkon mo ang kaluwasan. Number one, ano ina rightly dividing the word of truth. Acts chapter 16 verse 30 and 31. Sirs, what must I do to be saved? Verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maluwas ka gid mo? Ina nga, kaluwasan, sang kalag, you need to believe. Kag ano na ang gahom sa Diyos sa kaluwasan na? Number two, siling sang Romans chapter 1, pagtuon ang dambal sa Diyos ha? Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, you say, to the Jew first and also to the Greeks. Ang pagtuo nga ginambal, dira mo makita ang kaalam sa Diyos, no? Kay Kristo. Sunod, ang gahom sa Diyos sa kaluwasan is the gospel of Christ. Kag inamangkon mo na ang kaluwasan sa kalag mo, na may gahom sa pagluwas, sa pagtuo ka Kristo, sinisang Diyos, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Pagtuo ang ginamba. Ganit sa Acts, pagtuo man. Chapter 16, verse 30 and 31. Sa Romans chapter 1, verse 16, tuhan mo ang gospel of Christ. Sa 1 Corinthians chapter 1, and verse 20, 21,
For after that, in the wisdom of God, the word by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Sa ilang nagatuo mga bigautural. Amo nang sinsang Diyos. Pagtuo, kagulalabot sina, siling sang Romans in chapter 10, kaya na, kaalam na sa Diyos ang natunan natun, rightly dividing the word of truth na. Kagsunod, comparing spiritual with thing with spiritual, na teaches sang balaan ng spirito, kag precept upon precept, line upon line, kay dira ang kamaturan na. Siling sang chapter 10 sang Romans, sa atun na panahon, binigbiyapon mo, in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Oh, may ara dingak term nga. And shalt believe in thine heart, in verse 9 na, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Amo ng Tuhan mo, ang napatay kag nabanaw nga Ginoo. Sino ang magagarantiya? Sino? The scripture, in verse 11, for the scripture said, whosoever believeth in him, on him, shall not be ashamed. Hindi ka ginmaw yan ang nagatuo. Siling sang scripture. Di hindi ka malwas. Malwas, kung magtuo ka eh. Na Christ died for you. O, pangkutuon ka. Nagatuo ka nga si Christ died for you. Si. Ginhatagyay kakulingan para sa mo? Masiling sinang ah? Yes, maluwas ka siling sang kasulatan. Hindi ka mo yan. Kaya bangod, makita mo na nga ang imo nga pagtuo, Diyos ang naghimo, hindi ikaw. Sunod, hindi lamang ina, hindi mo makita naman sa libro na sang Ephesians chapter 2 and verse 8. Ano sinisang Diyos? Ina ko nagatuo ka sa panahon sang bugay nga rightly dividing the word of truth. Abi mo ano? You are saved, chapter 2 verse 8 sang Ephesians, you are saved by grace through faith. You are saved by grace through faith. Di ba ton ko? Siling sang Ephesians chapter 2 in verse 8, kay siya nagsulat yun si Pablo, kay dira niya nabasa man ang iya nga pagtulunan bilang iya pagtuo, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, tanang ginatag sa Diyos mo. Gift na sa Diyos ang kaluwasan. Pagtuo kag kun ikaw nagatuo, ikaw dalon man sa Diyos. Di niya ka dalon. Diyos man ang kadala sa imo. Abi mo hindi? Abi mo ikaw? Diyos ang magdala sa imo. Kung nagatuo ka, maluwas ka gid mo. Siling sang 1 Thessalonians chapter 4, siling sang kasulatan na sa verse 14, for if we believe, you say, believe, kailan magtuogin mga kay Kristo? That Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus, will God bring with him? Siya magadala sa imo, ang Diyos magadala sa imo. Iwa itong pagbasa sa verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, that's the gospel. That's the power of the gospel. Even so, them also which sleep in Jesus, will God bring with him. Di sino madala sa imo? Kuri Diyos. Di niya kadalon. Colossians chapter 1, in verse 13, siling nasang ginood na mga abyang uturan, usuyo ninyo na kay rightly dividing the world truth. This is the teaching of the Holy Ghost, comparing spiritual with spiritual, hindi sa pangailo o kung sa paggahal pagdaya. Kundi pagtulunan ni isang Diyos. Ina ko nang tuo ka, Diyos ang magdala sa imo sa iya ginarian. Di nga ginarian, chapter 1, verse 13, sang book of Colossians, paratag, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear son. You say, amuna pagtulunan sang pagtuo. Amuna nga, nang kumo ng pagtuo. Amuna nga magtuon kita sa atong kagulingon, amuni. Ako, naluwas ko sang pagtulunan ini sa kasulatan, pero hindi lang athag. Pero ang tuo ko, suno sa kasulatan, kagsya sina ang determinal kung ako naluwas kung wala. Kung nabasa ko sa kasulatan, nausto gali ang ginhimo sang Diyos.
na hindi natuntanan, mag-grasp ang kamaturan mo. Pero kung magtuon ikaw, masiguro mo na ang imos kaluwasan, sure, kag hindi nga ginaislan ang imo pagtuo, kundi ginapalig-on ang pagtuo mo ni. Kung ikaw magatuon sini, hamak mo Diyos ang madala sa imo sa langit. Abi ninyo, i-dalon lang dito, gulpia lang ka mandicho dito, that Diyos ang magadala. Will God bring with Him? Ang iya pagdala sa imo is, siling sang kasulatan, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Amo ng rapture. Na, wala lang mabasa ang rapture, pero sobrang panan sa rapture. Siya madala mo. Wala kabalong iban. O mga biyakturan sa ginarian ka ginmakadtugli na. Liyaton ko, ako nagtuo nga gintuduan ako sa pastor, pero ang pagtuduya wala galit sa kasulatan. Pero nagpatimang ko, may mga ina, wisdom of men. Oh, pero ang Diyos nga maalam, kay bangod nagtuo ko, siya naga-motivate. Siya nagatudo sa akong kabuhi. Oh, siling sa pastor sa akon, Tuhan mo si Kristo na napatay sa imo sala. Kurik. Sunod, batunon mo, siya nga imo manluluwas. Wala ko lang na mabasa sa Biblia nga batunon ko. Ina, kung may arak ang mga bersikulo, ipiim niyo ako eh. Kagsunod, maginulsor ka sa imo sala, agod mapatawan. Pero wala na sa Biblia nga may nulso ko sa akong sala. Agad mapatawad. Sa diin mo na mabasa nga ang imo sala mapatawad. Nga ano ginihimo ko kay Kristo? Ako nagpatay sa iya. Lain sa Israel. Nga sila dapat may nulso ka. Because halin sa una, nag-disobey sila sa Ginoo. They have not obeyed the law. They have not obeyed the Lord. Obos. Bisan pa sa Kristo, they don't believe. Kay Christ, the crucified. Ang muna dapat siya mag-norsol. Pinamay nga uso siya, kabangod ka, disobey nila ang law. Pero kung ikaw magtanaw sa iyong kasulatan, makita mo nga you are redeemed by the blood of Christ from your sins for the forgiveness of sin. Pagtuo mo na, kay nagtuo ka na mo, ako nagtuo na ko, napatawad na ako sa lai. Ina sa Biblia, gitsulat, may bisikulogi na iya. Ha? Siling sa Ephesians chapter 1, verse 7. O, napatawad ako. Kagsunod ang akong paglapas sa kasuguan, gintubos naman. Yun sa chapter 3 sa Galatians, in verse 13, who redeem us from the curse of the law. Tiusto ang kasulatan, pero wala ko na iya makita sa una. Di wala ko makita nga, na magnurso ka, di simpre, gabatong ko makasala ko, dapat ko magnurso. Pero gali, kung nagtuo ka na, dira mo makita na ang imo nga sala gintubos ang Diyos. Sobra pa nga naginorsol ka. Sa atong panakorksyonan, napaligoon sa Diyos ang akong nga pagtuo, na sigurado ginaluwas ko kay bangod ara sa Biblia, subong. O, kagtapos na,

daw nga arap ako sa sala bangod kay wala mo martunan sa kasulatan sang rightly dividing the word of truth nga ang pagtuo Dios ang nagahimo, the faith of Jesus Christ. So amo na mga adyang uturan. Number one, tanaw naton sa kasulatan, kung ikaw magtuo sining by believing lang. Number one, ang tanan nga magtuo sa Ginoo, ano ang imo sitwasyon sa tubang sa Diyos? O, number one, sa Romans chapter 8 in verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Mga anak kita sa Diyos, kung nagtuo kita, nangin mga anak kita sa Diyos, we become sons of God. E sino karoon ang magabaton na mga anak sa Diyos, magasinin ka nga, mga anak ko sa Diyos, nga ano ka klase nga tawa ho? Nga mga anak ka sa Diyos ho? Mga biyakuturan amo ni, ang Diyos na katudo sa nga tag, damo kita gasinin nga kita mga anak sa Diyos, sino ang magasaksi sa imo nga anak ka sa Diyos? Ha? Damo ang mga saksi subong, proklaman sang saksi, hindi matuod, first witness, butigon ng mga saksi. Ang Old Testament nga saksi sa una, kung mabasa ka mo, Israel, nagtalalang sila ng mga saksi. Nangin false witness sila. Kaya nga sila nagpatay sa Ginoo mo. Saksihan nila nga si Kristo makasasala. Naglapas ang kasuguan. Nagsiling nga hindi siya ang Mesiya. Tao siya. Hindi sa Diyos. Ginpatay nila. Di ka rin kung magduo ka, hindi ka nakatawan sa Diyos. In the sinner, you become the sons of God. Ang mga saksi sa imo nga sons of God ka. In verse 16 of chapter 8 sang Romans, the Spirit itself beareth witness with the Spirit that we are the children of God. You see? At pag no, kung amo, kung nagtuo ka subong mga anak ka sa Diyos, sigurado na naluwas ka kay nga, ginsaksihan ka sang balaan ng Espiritu na you are the sons of God. Ang imo sala na patawad na kinuan sa dugo ni Kristo. Nga nga, mga anak ka sa Diyos, ho? Ano pa matuod mo? You turn your Bible in chapter 8 sang Romans in verse 6:15. Chapter 8:15 of Romans. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry away Father. We cry Abba Father. Sa tumpa, imo karon na sitwasyon nga mga anak, adapted saan ka kaya hindi ka matuod nga anak mo. Dili ko nakita na nagligo na nga akong pagtuo kag sigurado nga nanwas ko kay I am adapted sons of God. Kay after nga ako gintubos ang Diyos akon sala, nangkon ko ha, na mga anak sa Diyos, number one, forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 and verse 7. Sigurado ko gina nga akong karwasan kay nga I am forgiven by the Lord. Ginbakalya nga akong sala, kundi dagaan niyo ko sa forgiveness of sins. Chapter 1, sang Ephesians, in verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. O, gintubos niya ako sang iyang adugo. Bayaran niya akong sala for the forgiveness of sins. Ano meaning sa forgiveness of sins? Pagpatawad sang mga sala. Napatawad na ako gani? O, di kung napatawad kita, anong sitwasyon ko? Suno sa kasulatan sa Philippians chapter 2, in verse 15, you read bala, na siling sang Ginoo sa chapter 2, sang Philippians, in verse 15, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nations, among whom you shine, as lies in the world. You're the sons of God. Ang ginhamba sa Diyos. Blameless. Harmless. Napatawad mo. You see? As the sons of God. Without rebuke. Kaya nga, kung ara ikaw Kristo, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Hindi ka masabdong kaya nagbago ka buhi mo. Ipresintan mo bisan dagadik ka, sugarol kita, o kung palahubo kita, damo at asawa, wala na ito natong ginadugangan, kundi ato na

0: na obligar ang atong obligasyon nga nalwas kita sa bugay sa Diyos, hindi na natong pagdugangan ang sala, kundi pwede gid nga buhinan kang magpadayon sa kamaturan. Di mga anak sa Diyos mo. Di blameless ka. O you see? Amo na ang sitwasyon mo. Ginpatawad ka na sa imo sala, kag hindi lamang sina. Gintubos pa ang imunga sala sang sa dalong sang kasaguhan. Galatians chapter 3, in verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Nakasala ka sa kasaguhan, gintubos siya ka. Pero may sala ka pa sa kasaguhan, kagintubos siya ka. Ginpaligon sa Diyos ang imo pagtuo nga ang kasuguan matarong balaan kag maayo. Wala mo ginalapas na pagtuo mo na. Ano ang ginala? Sunod mo. Kung may question ka, you need to question me. Kung nga ang natubos ka, pag hindi ka na pagasokton sa kasuguan, kay nga. In chapter 4, sang Galatians in verse 4, verse 5, to redeem them that were under the law. You look at here. To redeem them under the law, that we might receive the adoption of sons. Agod mabato natin ang pagkamangin anak sa Diyos. Adapted sa ka na mo. De, malapas ka sa kasuguan, kaya adapted sa ka. Sundo mo na ang nag-adapt sa imo, ang Ginoo, nga manunuga sa tanan, nga butang sa kalibutan, kag naghatag sa eternal life. Nga may ara ikaw nga eternal life. Kay rightly dividing the world throat. Ikaw nagsiling ka, ginbatong ko ang Ginoo, nagsiling ang pastor mo. Nga batong na si Kristo, Ginoo, ginabatong ko ikaw nga akong manuras. Kung basa mo sa kasulatan, balis ka gali ang pagtuo mo. Balis ka gali ang pagbaton mo. Kay instead nga Diyos ang gabaton, kita yung gabaton, pero kung tanahon mo sa kasulatan, Diyos ang nagabaton sa iyo mga abiyagoturan. No? Look at here. In chapter 4, in verse 6, and because ye are sons, adopted son, kung higing baton ka, is it? Anong tawag nga adopted son? Ikaw ang ginbaton sa Diyos, gina-adopt niya ikaw. Di bangod ka gina-adopt niya ikaw, ang amay ang may responsibilidad sa paghatag sang iya anak. Imo iya, suguon mo lang gino nga, sulod, ako sina, sa una mo na, sulod ka gino sa akong tagipusuhon. Pero wala, kay balua ang madamo, na sila niya, basi mapatay ko, mapa-impyerno pa ko. Kay wala mabasa sa Biblia, nga kung Diyos ang mabutang sang iya anak sa imo tagipasoon, sigurado ginmalwas ka mo. You look at in chapter 4, sang Galatians and verse 6. And because ye are sons, God, mean His Father, hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Siya ang ga? Ano na? Nagbutang sang iya anak sa tagipasoon, pagtuo mo, kay ginbaton ka sang anak, kay ginbaton ka sang amay, gin-adapted niya ka nga anak, ginbutangan ikaw sang amay, sang anak, sang Diyos ni Kristo sa kamot. Na napalansang sa krus ng Kalbaryo, sa tiil niya, nga gilansang, agod kumangduo ka, inang ginlansang, butangan, ibutang na sang Diyos nga amay sa imo tagipason, kundi ara na ang Kristo sa imo. Amo na makasiling ka. Praise the Lord! Kay Diyos nagasiguro na siya nagbutang, simpre ang kaluwasan mo, sigurado man, conform ka. That's scriptural na mga abiyang uturan, hindi na magtalang ang Diyos mo. Pagtudo, di adapted saan, kundi ikaw ginbaton. Look at here. Nga ginbaton mo ang Ginoo. O, kay bangod ginatag sa Diyos. Di bangod ginatag sa Diyos, ginano sa Diyos, ginatag sa imo tagipasoon. You look at here, ha? Ang ginimo sang Ginoo, Romans in chapter 15. Tanawa din mga abyang turan. In verse 7, ato na pamalandugan. Sa verse 6 kita mabigin sa chapter 15 sa Romans. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us, to the glory of God. O ano? Sa verse 7, wherefore receive ye one another. Ganit mag tagsa-tagsa sa aton, magbinatunay. Subong nga si Kristo nagbaton sa aton sa himaya sa ngamay. Sinong baton? Ikaw ginunag yung baton sa Diyos, bro. Si Kristo na, kung ina pamanandungan mo. In chapter 5, last Romans, kuwa ang talang ini sang isa ka termuriya, na siling sang Diyos, God, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. He died for us. Kundi tuhan mo giman. Matunaw mo giman, kay ginatag sa kamay. Pero siya nagbaton si mo, kay nga ginatag ya ang iya kong riyon para sa imo sala. Oh, you see? Galatians chapter 1 in verse 4. Sigurado gid ang kaluwasan mo kay nga siling sang Ginoo chapter 1 sang Galatians in verse 4. Hindi ni siling nga pamato lang istorya kundi rightly dividing the word of truth in verse 4, who gave himself for our sin. Ginatag iya kagulingon mo. Pareho to kina. God commended His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. This verse 4, who gave Himself for our sins that He might deliver us from the present evil world according to the will of God in our Father. Ano ginimo niya? He gave Himself for our sins. Agod luwasan kita. Ginatagya iya kauringon. Abo na pagbato sa kino, ginatagya mo. Kundi ba ito niya ikaw? Kaya siling sang chapter 15 sang Romans, Christ received us. Sunod sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, you say, faith of Christ na, who loved me. Ano kanya? Ginagubay ka? And give Himself for me. Amo na pagbaton sa Ginoo, una siya naghatag sang iya kagulingon. Pagtumo, gibaton niya ka. You see? Kag ikaw, nangin mga anak sang Diyos. Kag imo nito na ang mga abyang uturan, kag kon mga anak ka sang Diyos, ikaw, suno sa 1 Corinthians in verse 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints with all that are in every place that call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. You become the church of God. Number one, you are the members of the body of Christ. Ang word nga, church of God is the body of Christ. You become. Kagsunod, you are sanctified in Christ Jesus. Ginpabalaan, mga anak mo. Oh, sunod, called to be saints. Mga santos ka. Hindi ka ordinaryo nga tao. Mga santos ka. Which is called to be saints with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Kung sa yun pa, kung basahan pa pag ina, no? You are called the body of Christ, church of God, temple of God, hindi ni mapatihan. You are the temple of God, you are both with the Christ. Sing sang chapter 6, sang 1 Corinthians in verse 19 and 20. You are called the light of You are called the children of light. Ang Israel is called, ang people of God is called, you are the light of the world. Pero gipatay la ang light nila. Simple yun din na sila ang light. Karon, you are called the children of light. Siling sang 1 Thessalonians in chapter 5, in verse 4, up to verse 5. Basahan ko lang ini. 1 Thessalonians chapter 5, verse 4 and 5. But ye brethren, you see, are not in darkness, that they shall overtake you as a thief. Verse 5, you are all the children of light. See, you are the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Amo na nga rapturon ka, kayo are the children of light. Mga abyang kauturan, you are become the temple of God. You are the children of light. Mga abyang kauturan, ang mabagon gid tanan ina ubra sa Dios indi imo. Kay ang salvation is a gift. You are saved by grace through faith. That's not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man shall boast. May the good Lord mag-bless ini sang iya balaan nga pulong. O Diyos ka, labing gamalang gamay. Salamat kasi madamo. Ginambalik sa imong kami ang kadayawan. Buligiban ining registration na madamo ang mamati na magtanaw sang kamaturan na ang magtugli bagong atinuga mga kadtugisa sa ganyan sang Diyos kay Diyos tanan ang nagimo pagbalhin sang iya kabuhi. Kag ang malaot, sumong sakon, himuon sang Diyos nga, sons of God, the children of God, in Christ Jesus na we pray, I bless man si Dr. Ramel Oy. Amen. Salamat mga biyaturan, salamat sa inyo pagpamati. Ini ang inyo kubos gabian, Pastor Nemisio Tahala.
1: Madamo gini salamat sa inyo pagpamati. Ang inyo alagad, Pastor Nemisio Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday radio program time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday program live coverage of Voice of Calvary Baptist Church worship service Sunday evening live stream 8:15 to 9:15 a.m. You are locking into your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary Online Radio Philippines Worldwide. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na mintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito, sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak? Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan, pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus who is innocent of any crime and let all men who are guilty of crime punishable by death to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito at paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1-6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos, gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasias ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng dalawang alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasias sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasias. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yon dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente, upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Dahil doon, ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin? Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang,

ng anak. Sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maari ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan, at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito, dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa tisitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend, pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya, o sinumang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon

0: Roon siya ng kakayahan ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong naibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong naibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manurumus natin. By taking upon him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1 verse 14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2 verse 6 and 7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3.
7: Mga mga butika.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DDX 500 ka na!
8: Ang DDX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramismo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauhaw!
8: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag DDX 500 na!
8: Ang DDX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: compound
9: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: TTX 500
9: garantisado.
8: TTX 500
9: TTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
9: TTX coffee mix. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: X10 Food Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
3: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
1: DTX 500
4: masaligan,
1: epektibo.
4: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500
1: masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500
1: ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500
1: masalikan.
4: DTX 500
1: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3
4: nga may Physio,
1: ang Physio
4: nga may D3.
1: D3 Bio,
4: D3 Bio
1: with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsulat good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio,
1: ang Physio
4: yung may D3.
1: D3 Bio
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamo man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar.
8: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
8: Ang D3.
12: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
12: Yung may D3.
8: D3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa barangay at fiesta edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligat,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM K5 News FM Rangkampion Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

Laguna. The journey continues for Miss Tarla.

0: does not have to define you. Losing should never be an ending. Take it from me. Hello. After the break, summer is gonna get even hotter with this year's swimsuit competition. Don't go away. We'll be right back.
1: An amazing new entertainment.
2: Magandang dilag.
3: There you have it, mga ka-K5! Ang top 30 for the Miss Universe Philippines 2026. Nakasulod ba ang inyo siring mga bets for this year's Miss Universe Philippines? So far, ang pambato sa Iloilo City ang nakasulod sa top 30. Si Miss Sesta Shalom Espinoza. Mayad-ayad gagabi sa atong mga live viewers sa 1,400 live viewers naton dari sa aton nga Facebook page and of course sa aton dari nga mga viewers sa YouTube channel at K5 News FM Iloilo. O may mga from other regions tayong mga viewers sa K5 Andre. That's why from time to time magtatagalog tayo dito ngayon. Pwede po kayong magpa-shoutout and of course ilatag po ninyo kung sinong kandidata or anong lugar po yung sinusuportan ninyo ngayon for Miss Universe Philippines 2026. We'll read some comments. Good evening, Ma'am Wilma Rose Gorizeta, watching here in Iloilo. Good luck, Sesta. Ma'am Cheryl Lapating Branya, good evening. Ana Cariza Lozero Valiega, watching via our Facebook page. Watching from Kuwait, supporting and rooting for Sesta Espinoza. Sa atin namang YouTube channel, good evening, Miss You Philippines ba? Merong basher ng Miss Universe. Rooting for Cebu Province, si June Edulan. Miss Universe Philippines. Supporting din dito ngayon si Vladimir De Leon. Proud sa Iloilo si Sir Alvin Rubin. Very boring ko ng production. O siguro medyo... probably medyo boring ko, no? Depende sa inyo darang mga taste. Of course, medyo ano na siguro sa pagpili man siguro sa mga naglawas. Isang host for tonight. But actually, ang aton sa ring host, ang nabatian ninyo, no? Nga nag-mention sa top 30 si Marina Summers. Supporting for Albay, MJ Bastero. John Mark Pagpoa, Tarlac lang malakas. Nakapasok ba yung inyong paboritong kandidata o yung sinusuportahan po ninyo ngayon? Shoutout mo naman kami dito sa Marikina City habang nanonood sa live. Nanonood ngayon, watching live. Si Miss Minda, Ivy, Nalin, and Daday. Supporting Summer Island, si Miss Cherry Pie Vlog 7350. LU! Go Quezon Province! So far, mga ka-K5, yung mga hot picks or yung mga favorites po, no? Ng mga fans or pageant fans and enthusiasts. Nakapasok si La Union. The Budots Girl. The Budots Girl. And of course, si Cebu Province. And Cebu City as well as Sultan Kudarhan. Hindi rin nagpapahuli yung kandidata ng Negros Occidental, mga ka-K5. Iloilo City, supporting number one fan, Jose Bakudo, good evening. Pwede po kayong mag-shoutout dyan kung ano pong ginagawa niyo ngayon. Saan po kayo ngayon nanunood, mga ka-K5? Pero ko po practice na Tagalog, K500. Iloilo City, watching from Las Vegas. And of course, good evening dyan po sa kay Roseline Salamero. I-re-recap natin later on, mga ka-K5, yung top 30. Pero so far, yung most of the hot picks ng mga pageant enthusiasts and pageant experts, yung mga pages po sa social media. Parang halos lahat no nakapaso. Time check, it's 17 minutes past the hour of 8. Mga ka-K5, we'll pause for a commercial break. Itong ating programa, ang ating special coverage for the Miss Universe Philippines 2026. Ang hinatid or hatid ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. DDX Coffee Mix, ang healthy coffee ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uwe. Watching from Quezon Province, later on pagbalik po natin, i-recap natin yung mga top 30 candidates. Meanwhile, magbabalik po tayo dito lamang sa K5 News FM Iloilo.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sport Biotin, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
3: K5 News FM.
4: Magandang dilag.
5: Nagbabalik po tayo. Time check, it's 22 minutes past the hour of 8. Dito po sa K5 News FM Iloilo. Again, I am your anchor for tonight, for our coverage, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Nandito po yung top 30 for the Miss Universe Philippines 2026 mga ka K5. Yung official top 30 for tonight. Nakapasok nga ba yung mga sinusuportahan po ninyo na mga kandidata? We have here Albay. We also have Muntin Lupa. Sultan Kudarat. Sarangani. Rizal. Quezon Province. Ilocos Norte, Pangasinan. Cavite, Negros Occidental. Mountain Province, Tandag City. Camiguin, San Jose Negros Oriental, Manila, Cebu Province, Pampanga, Taguig. We also have La Union, Laguna, Tarlac, Cebu City, Baguio City, and of course, yung kandidata ng Iloilo City. Sinusuportahan natin ngayon. We also have Sesta Shalom Espinosa. Included din po sa top 30, si Miss Tacloban City, Iligan City, Cotabato Province, Luciana Laguna, Summer Island, and Santo Tomas, La Union. Shout out Talin sa Negros Occidental. Sa mga viewers naton, nga ara sa Dura Subong, no, sa may Negros area. Paayad ayad gin nga gabi dira sa inyo tanan. Kay langga Joe or ka K5 Joe Gaja. Good evening. Shout out lang sa family Felicidario. K5 Andre, pwede di pa ka-assist nag-lose na nga aton yung mic. Adra kay Ma'am Lynn Eroy and Donto supporting Cebu Province. Kapit namin na kuyuan, sige gunahuna sa Cotabato. Oh, sorry, Sir Kinabawan Flower Shop. Medyo hindi po ako nakakaintindi ng Bisaya. Dito po sa amin sa Iloilo, we have here Hiligaynon. Pero konti lang ng Bisaya. Pero ano po yung ibig sabihin po ng inyong sinabi? Yung comment po ninyo ngayon. GJ Parkon, go Iloilo! Iloilo City, supporting Iloilo City from Donnie Sumagpao Radoka, May Jane P. Barrios. Good luck, Iloilo! And of course, kay Ma'am Lisa Hablado Galiergan. Good evening, K5 Kim. Good evening, ma'am. Marley Bermejo, good evening, watching from Haniway, Iloilo. Kamusta, dress Haniway, kapanyapo na kamo. Kay Sir Ruben Brillantes, watching from Gaub, Kabatuan, Iloilo. Shout out. Anong inaning pangalan? Arabic character. Alicia Padernal, good evening. And Danilo Layos. So those na hindi ko po nabasa yung mga comments ninyo, pa-bump or pa-comment po ulit. Oh, kasi baka natabunan na po. Good evening sa mga viewers naman po natin sa YouTube. Mga ka-K5, we have 294 live viewers sa ngayon sa ating YouTube channel at K5 News FM Iloilo. Go Patricia Ella Evangelista from Quezon Province. Good luck! La Union na yan. Actually, ang maraming nagsasabi na talagang parang si Miss La Union. Yung labanan ngayon for the Miss Universe Philippines 2026, sabi nila, a lot are rooting for La Union. Of course, Cebu City, Cebu Province, Sultan Kudarat. Yun yung mga fan favorites. Pero ngayon, magbabalik tayo sa live coverage mula sa SM Mall of Asia Arena. Stand by mga ka-K5. Stay tuned kayo dyan. And of course, enjoy the show.
6: Mahal kita, Philippines!
7: Gentlemen, we are about to witness truly a segment that celebrates discipline and presence.
8: Absolutely. This is where perversion meets impact on the global scale.
9: And where confidence speaks louder than anything else.
8: This moment reflects strength, consistency, and commitment.
7: To all our fans at home, grab a premium pass now via the Maya Score and your favorite candidates. Wearing creations from Bench Body and footwear from Zapatos Marikina by PFFI, this is Miss Universe Philippines
10: Swimsuit Competition!

Mga ka-K5, subong sa on-air naton yung component, ha? Ari subong, nagaramta na ang aton sining mga kandidata for this swimsuit competition. On stage, Miss Kamigin, Erika Arika Dagundan. Puti ang duag puti ang ila sining swimsuit or ang ilang bikini mga ka-K5. Smiley. Si Miss Kamigin, nagaina, no? Ang before sa iya, ang nagrampa mga ka-K5, amo si Miss Albay. O da si Guy lang ilang rampahan, ay. Puso ko yung nabi. Now on stage, mga ka-K5, we have Cavite, Jensel Manansala Kanya. Magandang dilag. Difference sila sa mga poses, ang ilang mga facial expressions. Oining si yari sa akin, isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano bang ginawa? Ano mga halos, ano lang, no? Mga 5 to 10 seconds ang rampahan ay for the swimsuit for candidate. Now we have pagarampa, grabe, si Cebu Province, mga kake, or Cebu City, April Smith. Very, ano na siya, tan ang iyong skin. Very Filipina beauty, mga ka-K5. Namay siya magrampa. A fierce combination. Balaan niya bala kung diin nga portion ang ayan siya yung mag-smile. Ang change or transition sa facial expression. Grabe long-legged. Si Miss Cebu City. Nagasundanay lang sila sa pambato man sa Cebu Province. Mga veterana naman sa pageantry. Now we have Cebu Province, Nicole Borromeo. Wow, grabe. A perfect body. Ari naman siya, mestisa. Itin pang umiwas, iwas sa'yo. O sa mga swimsuit na ba, grabe. Nagtadyak siya, kaki 500. Akig siya, Simo.

0: mga ka K5, oh, grabe, perfect, a perfect body. Pinaniaya ng iyang waistline. Puso ko yung... Oh, balik natin, audio ka K5, Andrei naman, for the on-air. Para mabatian nila dira, no? Kung paano mag-upload ang audience dira subong sa stage para sa tagsaka mga kandidata.
1: Iligan City, Traxie Paris Rojas.

course, ang ganda ng kanyang projection. Ah, may projection niya. Oh, sa camera. By the way, nag-support sa atin yung Facebook Live. Watching right now, our Chief Executive Officer of the K5 News FM Philippines and Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Dr. Amil Itanguy. May gabi, Doc. Good evening sa mga executives ng K5 News FM Philippines. Yes, Pampanga. Grabe yung beauty ng Pampanga. And yung Summer Island, yung paglabas niya pa lang, parang na-capture ka na ng beauty. Para mapapasabi ka na lang na ang daming Puerto Rico ready. Sa batch nila ngayon, ha? And of course, sa pagsubaybay natin sa kanila sa social media, maganda yung bonding ng batch na to, mga ka-K5. Maganda yung camaraderie nila, no? And of course, yung sisterhood. Diba? L.U. Bea Windorsky. After mga ka-K5, after the top 30, mag-trim down naman to top 15. And after the top 15, magiging top 7 na lang. Oh, grabe na pag-trim down. Hanggang sa malaman kung sino nga ba yung mananaig or mangingibaba. Oh, sino nga ba yung kokoranahan na Miss Universe Philippines 2026. Albay, yes, maganda rin yung Albay. Oh, pero yung mga standout, yung mga long-legged na mga girls, no? Mga kandidata. Ang gandang tingnan. And kanina yung si Cebu Province, si Nicole Borromeo, nakita nyo yun. Yung parang tawag na ito, tumadyak, nadyak. Sabi niya, tingnan nyo ho. O, oh, diba? Pampanga, si Alizon Hathland ng Pampanga. Agogo, Cotabato Province. Para sa inyo, sino ang top 7 mo? Maganda. O, siyempre, sa akin na, siyempre, we support our candidate, Miss Sesta Espinosa of Iloilo City. Of course, hindi rin mawawala si Bea Wendorsky ng La Union, Cebu City, Cebu Province. And si Miss Taguig, ha? Ganda rin siya. Maganda rin siya. Si Miss Pampanga. Parang consistent yung performance nila and yung naging branding nila sa social media all throughout their journey, mga ka-K5, ha? By the way, habang nanonood kayo dyan ng ating Facebook Live, pwede kayong uminom ng kape. Kung mainit dyan sa inyo, pwedeng iced coffee. Of course, no? We have your DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itanguy. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Shout out from Cotabato Province. Magabasa man kita sa mga live viewers naton, bedere sa Iloilo. Good evening, Ma'am Cherry Lapating Branya, Angeline Torre Lozero, Shona Sapanta Barco, baliktad yung last name o yung pangalan sa Facebook, baliktad. Drea B. Capdela, Iloilo for Win, Sunshine Magbanwa, may kabilang Kim from Tubungan, watching from the United States of America, Faith Ayan Fitz sa Patrick. Pero kayo, mga ka-K5, kung tatanungin kayo, sino yung top 5 ninyo so far as of this time? Mag-comment. Wala pa naman eh. Manalaman natin yung magiging winner, depende yun sa performance nila. Kung magiging consistent from the swimsuit, yung, syempre, malaking factor din yung advocacy nila, mga ka-K5, ah. Syempre, one of the reasons na meron tayong pageantry is, of course, they have their platforms, their advocacy to empower mga ka-K5. No? Shout out sa asawa ni Sir Randolph. Sana all, sana shout out yung asawa. Very proud. Sa kay Rowala Rose Opong from VNG Tacloban. Pa shout out naman po from Zambales, but nag-support. Supporter ng La Union. Shout out din dyan sa kay Universe Pageantry PH, Tacloban City, La Union, and Pampanga yung top 3 niya. Pa-shout out lang ng name ko, supporting or rooting for Cotabato Province. Elina City 9 or DV. Shout out Gwyneth Panes from San Junicio, Iloilo.

0: ayan nga gabi. Oh, ganon yun pagsabi ng ano nung good evening dito sa Iloilo. Maayong gabi. Meron ding maayad-ayad nga gabi. La Union yung so far yung top 7 ni Sir John Michael Halandoni. La Union, Negros Occidental, Cebu City, Cebu Province, Taguig, Baguio at Sultan Kudarat yung top 7 niya. Iloilo City syempre from Carla. Laban lang from Espinosa family dyan po sa Romania. La Union yung top 5 naman ni Sir Noel Estorilio. La Union, Cebu City, Sultan Kudarat, Mandaluyong, Cebu Province, and Summer Island. Shoutout din sa Villa family from Villaba, Leyte. Yung kay Sir or kay Ma'am Duwina Arrow or Duwina Row. Yung top 5 niya is Baguio, Cebu Province, Taguig, La Union, and Pampanga. So for yung mga hot picks mga ka-K5 no, na mga social media pages natin or mga social or pageant pages, yung Miss X Philippines, yung top 5 ng Miss X Philippines ay sina Pampanga, si Alison or Alison, I'm sorry if I mispronounced that word or her name, si La Union, one of the top 5 din ng Miss X Philippines. Ito not official pa kung sino yung feeling nila na nag-stand out prior the pageant. Mga KK5, si Bea, of course, stand out din para sa Miss X Philippines, si Cebu Province, si Nicole Borromeo, si April ng Cebu City, and Isabella ng Taguig. Yung final hot picks predictions naman, no, ng Magna, by Magna Ruby, La Union, Taguig City, Iloilo City, Pampanga, and Baguio City. We also have here Sultan Kudarat. Yung hot picks naman, or final hot picks naman, no, ng Crown Verse 1 ay yung Baguio, Pampanga, Cebu City, La Union, Taguig, and Cebu Province. Pero malalaman yan mga ka-K5, malaking factor din every or sa pageantry yung well-versed kang magsalita or magaling ka sa question and answer. Malaking factor din yan, no? Kapag nag-back to zero or parang or portion ng score is from the question and answer mga ka-K5. Shout out sa Solar Family from Palo Leyte. Mag-inom kayo ha, or uminom kayo ng Mighty C, ang alkaline based na vitamin C. Syempre kapag walang nag-aalaga sa inyo, kailangan yung alagaan yung sarili ninyo. Oh, yung Mighty C actually nagpapakinis din ng cuties, nagpapaputi. Baka next time ha, mag-glow up kayo and may chance din kayong makasali or mag-join dyan po sa Miss Universe Philippines. Shout out dyan. My top 2 is La Union and Cebu Province from Sir John Michael Halandoni. Shout out Marvin Bodilia Guron. Shout out din kay Nilo Coquilla from Calbayog City, Samar. Madali lang po ba mag-journalist? Okay lang po. Okay lang naman po. Depende po yan sa papas or passion nyo. Somehow, kailangan kasi dito, very dedicated ka and your heart is, ano, burning with passion. Baka ikaw, Ma'am Marfe, baka gusto nyo pong mag-journalist, mag-DJ, or mag-reporter, or mag-news reporter, or news writer. Pwedeng-pwede, Ged. Pwedeng-pwede po. Actually, ano siya, madali siyang ma-learn kapag, of course, you're coachable. Shout out watching and listening to your sweet voice all the way from the heart of the Philippines. Oh, ganito talaga siguro kapag nagugutom ka na, hindi pa nakapag-dinner or nakapag-hapunan. The heart of the Philippines, Marinduque. O, dyan po sa mga lugar po ninyo, share nyo naman para makapag-interact tayo. Ano ba yung mga sikat dyan? Ano po, kapag nag nag-aya kayo or nag-invite kayo sa akin or sa iba ng mga taga-ibang lugar, no? Ano po ba yung mga rason or dahilan kung bakit kami pupunta sa inyong lugar? Ano pong sikat? Just for example, dyan po sa Marinduque. Ano pong sikat dyan sa Marinduque, sa Taguig, and sa La Union? Diba? Kay Sir Duwina or Route in for Cebu City and Taguig from Glenna. Glenna Glendahal. Mayang gabi sa tanan, nilabi na sa family ko, Barbalio family sa Concepcion. Meron po bang nanonood dyan sa YouTube natin na naka-TV? Naka-TV sa ngayon. Shoutout kay Sir JJC Magtubo. Pa-shoutout lang sa Magtubo family. Ano mo, Sir? Si Joanne Utod. Oh my daya, nga gabi ha. Sa may Baratok Viejo. Candelaria de Metilio, Iloilo City. You're welcome, Ma'am Joga. And of course, live courtesy po natin sa Charm Viet na Facebook page mga KK5. O, meron pa ba tayong nakalimutan ni acknowledge? Watching dyan sa kay Angeline Torrelozero. Drop your location or your place right now kung saan po kayo nanonood na lugar, na province, para malaman po natin kung hanggang saan po yung reach yung reach ng live po natin. O pwede po kapag may YouTube kayo dyan or may TV kayo or smart TV mga ka-K5, pwede nyo po dyan na i-search sa YouTube, search nyo lang 88.7 K5 News FM Iloilo para kapag gusto nyong humiga or nagre-relax habang nanonood, habang kumakain ng popcorn. Kumakain ng popcorn. My top 2 is Taguig and La Union. Oh, grabe, damo sa ano. Dito sa amin sa Iloilo, yung marami is damo. I'm teaching you, ha? Tinuturuan ko kayo kung paano maghiligay nun. Baka magbisita kayo or bumisita kayo dito sa Iloilo. Or at least alam nyo na. This channel is... actually, baka makapakita ka dara ka kay 500, kaya bayar yung bias kita kay naka... Kaya actually, no, of course, we did this live, of course, to support and support for our candidate dito po sa Iloilo City. But we're trying na mapakita po yung mga ibang mga footages. Mostly po kasi mga ano eh, mga sponsored na mga products. Makapakita ka dara kay 500 sa mga other daw nga... mga tingob na labalang nga mga videos. May ara. Oh, sabi kasi dito, bias daw. Bakit daw Iloilo City lang? Sorry lang. Shoutout po sa Upong family from VNG Tacloba. The most friendly, sabi po dito, the heart of the Philippines. Sa Luzon, Datum, we're all over the Philippines. We're all coordinates are based on this module. The most friendly and most hospitable leaves. Shout out from Kabakan, Cotabato, go, Clarissa Westron. Oh, supposedly mga ka-K5 actually ha. Kasi nakaabot pala dyan sa inyong lugar yung live natin. Supposedly maghihiligay nun and mag-iilonggo. Maghihiligay nun po talaga. Supposedly kami dito kasi... kaso, maraming mga from other regions na nanonood, na-acknowledge po namin kayo, no? And that is why na Tagalog po yung ginagamit natin sa ngayon. Watching from Hinigara, Negros Occidental, go Negros! Shout out from Kabagan, Cotabato. Magandang dila. The powers of Zone 2570. At sila na ba? Lahat naman po ng kandidata sinusuportaran po natin. Sinusuportaran. May combination ng ano ha. Ng Tagalog and Hiligaynon. Bang ginawa mo ako'y na. Hinihintay na lang po natin na magbalik yung live. Naganap po dyan no, sa SM Mall of Asia Arena. Shout out from Riyadh, Liza Hablado Gilirgan. Mas damo po pangayaw, Darihon. Marami pang taga-ibang regions dito kaysa taga-Iloilo pala dito sa live natin eh. Puso ko yung nabihan. Pawina Singh Saraburi. Mga taga-Thailand. Saraburi E. Oh, parang ano ha, Miss Grand Thailand. Watching from Olongapo City. Shoutout naman from Carlos Iloilo. Sir Norben Duane. Panyapo na da, sir. Yung ano dito sa amin, ha? Yung parang nagtatanong ka na, kapag-hapunan ka na ba? O, nakapanyapon ka na. Nakapanyapon ka na. Yung top 15, we're waiting po, no, na mapagbalik po dyan ng mga ganaps or live dyan po sa SM Mall of Asia Arena. Yung announcement po nung top 15. Pero who do you think yung makakapasok sa top 15 out of the top 30 candidates, mga ka-K-Fire? Again, ha, i-mention natin po ulit yung top 30 candidates. We have here Albay, Muntinlupa, Sultan Kudarat, Sarangani, Rizal, Quezon Province, Ilocos Norte, Pangasinan, Cavite, Negros Occidental, Mountain Province, Tandag City, Camiguin, San Jose Negros Oriental, Manila, Cebu Province, Pampanga, Taguig, La Union, Laguna, Tarlac, Cebu City, Baguio City, Iloilo City, Tacloban City, Iligan City, Cotabato Province, Laguna, Summer Island, and Santo Tomas, La Union. This time, balikan po natin yung mga ganaps dyan po sa SM Mall of Asia Arena para sa Miss Universe Philippines 2026.
1: We now narrow them down to 15, as only the most exceptional Filipinas will move forward. All right, let's begin Mall Arena. We open the top 15 with two semi-finalists who truly embody the essence of Pina Beauty, body care made for every Filipina. You are a step closer to the crown, Miss Muntinlupa! You are still in the running, Miss

claim your rightful spot in the top 15, Miss Cebu Province.

0: 2026. Puso ko yung nabi.
1: Mga ka-K5, Bulaga, nakapasok ang syudad sa niya, Iloilo, ang Iloilo City, sa top 15. Gawago na to, no? Well,

0: Mention again sa mga nakapasok po sa top 15 for all our live viewers right now sa ating Facebook page K5 News FM Iloilo and K5 News FM Iloilo 8.7. Pasok po sa top 15 si Miss Muntinlupa, Sultan Kudarat, Baguio City, Tacloban City, La Union, Quezon Province, Taguig. We also have Tarlac, Manila, Iloilo City, Cebu Province, Cebu City, Pampanga, and hindi nagpahuli. Hindi nagpahuli, pero huling in-announce ang pangalan, Alex Colmenares from Negros Occidental. Masasaktisihan naman natin mga ka-K5, probably up next, no, yung kanilang evening gown competition. Sa mga viewers natin sa YouTube, nag-re-live po tayo kasi meron po tayong technical difficulties. Pero naayos na po. So, i-share again or manood kayo again, ha, dyan po sa inyong mga TVs or sa inyong pong mga cellphones. Nakapasok ba yung mga pambato po ninyo? Well, acknowledge our viewers, Ma'am Angeline Torre Lazero. Good evening, Chona Sapanta Barco. Go, Alex. O, nakahinga, gaw siya, ma'am. And of course, on top siya, or tawag na, or part siya, sa top 15. Some may say nga ba, yes, kita ho, no, yung kay Iloilo City ang aton ginapakita. Of course, no, we show support sa aton sila nga kandidata for Miss Universe Philippines Iloilo City. Because our live viewers right now, mostly dito po sa ating page or sa aton nga page, syempre, priority nato ng mga Ilonggo, mga taga Iloilo, and of course, no, malalaman rin natin yung magiging kapalaran ng mga kandidata natin sa mga next rounds. Also, wala pa comment na relevant sa may YouTube, ha? Mag-comment kayo dyan. Free shout-out dyan, ha? By the way, kung gusto ninyong ma-protectionan po yung inyong immune system, uminom po kayo ng D3 Bio laban sa trangkaso, sipon at lagnat. By the way, pwede po siyang ma-order sa mga different platforms, just like sa Shopee. Hindi nakapasok yung pambato ko. O sino ba yung pambato mo, Ma'am Jillian Di Maala? Universe Pageantry, wow. Hello from Baguio, my top 7. O, pasok po si Baguio City po, no? Eh yes, nakapasok. Si Tacloban City, I guess nakapasok si Tacloban City. Kim, pa-shoutout naman si Marjun and Nelly Villaluz watching and listening to your sweet voice from Caganhao, Biak or Bayak. Paano po ba mag-pronounce niyan? Diyan po sa Marinduque. Congrats Iloilo from Lizalyn Carballo, La Union. O, ba si K5 Andre, may graphics na sila dira for tawag na for the top 15 mapakita da sa aton nga live. Pero so far, kung wala pa, meanwhile, standby lang, ha, sa mga viewers po natin ngayon dyan online sa YouTube and sa Facebook page. Pwede po kayong magpa-shoutout, ha? Don't hesitate. Don't be hesitant. Huwag po kayong mahiya. Tayo-tayo lang dito. And of course, La Union, pasok si La Union. Oh, grabe, very consistent yung mga pageant fans, no? And of course, yung mga pageant favorites mga ka-K5. Consistent din sa kanilang performance in every categories mga ka-K5. Very palaban. Siyempre, may selection committees po na mag-determine ng kanilang mga kapalaran. Shout out Paul James! Sabi po dito ni Ma'am Nazal Polestico, La Union, Baguio, Taguig, Pampanga, Cebu Province, and Cebu City, Taguig, and Iloilo City. L.U. Go Bea Windorski! O dapat daw po, yung mga supporters daw po ni Bea, dapat marunong mag-ano, marunong mag-budots. Budots queen yan, eh. Shout out from for ano dyan, nanonood si Pauline Apologista. Nakapasok lahat ng paborito namin. Salamat, Ma'am Kim, for shout for for the shout out. Sa isipan ko. Shout out from Hibawan, Mandoriao, Iloilo City. Studio Queens PH supporting our Ilongga Queen Sesta Espinosa. Si Sesta Young. Very young, very pero palabana. Nagabato siya sa mga veterans. Or veteran on the rest of pageantry sa buong edisyon, no? Sa Miss Universe Philippines 2026. May mga special awards pagod karon. Stand by, ha? Shout out Family Layo, Johnson Vidal from Cadiz City. Acknowledge po natin yung ating Vice President for Radio and Digital Operations, Sir Eljan Castaño. Good evening! Eljan din po sa kay Sir Ray Aspeha Umalay, ang Sangguriang Bayan member, SB member ng Putatan Iloilo, our Assistant Vice President for Radio and Digital Operations, kay K5 Ray Aspeha Umalay. Kadami sila, puro palaban from Ma'am Lizalyn Carvalho. Ako ginama, siyempre, nasala na siya. Grabe ang screening, kumbaga nga ginatawa. Oh, so, actually, bisan nga maka... Although nga, hindi ka makasulo, dabi, no? For the top 30 or top 15 or top 7, it's already a privilege to be one of the candidates ng Miss Universe Philippines. O baka dyan po sa mga live viewers natin, baka may mga potential candidates po dyan, ha? So, syempre, yung mga nakikinig sa atin dito, yung mga nanonood sa atin via our live stream, mga magaganda to! Mga magagandang breed na mga Pinay. Ang breed! Shout out Family Layo, Johnson Vidal, from Cadiz City. Shout out kay Paula. I-comment yung ilagay po ninyo dyan kung saan po kayo nanonood right now para malaman po natin. Dyan din po kay John Devalayo sa mga taga Negros. Go Go Miss Universe PH, rooting for Bea Milan Windorsky. O ba, baka pwede si Ma'am Paulina next time, ha? Baka hindi ka na viewer, Ma'am, ng live natin. Baka ikaw na po yung rumarampa sa stage ng Miss Universe. Meron pa ba tayong nakalimutan? Baka hindi po nag-a-update yung comment section natin. I-check natin sa phone. Agreed lang natin. Happy, happy birthday! O, birthday pala ng correspondent natin dito, ha? Sa K5 News FM Iloilo. From Tubungan, Iloilo, si Sir Jun Junski. Sir John Tagudinya. Happy, happy birthday from your K5 News FM family. Kamusta da, sir? Pila na edad da, sir? Oh, aragali. Huda mo gali da mga comments. Sorry lang, ha? Diri abi sa akon nga monitor. Wala ga-update, pero diri gali, ho? Good evening. Shoutout, Idol Kim. Grabe, Idol. Good ya. Mac, DJ King. Sir Leo John Villones. Good evening. Rayaline, good luck sa lahat. Shoutout from Maasin Iloilo. Shoutout kay Sir JJC Magtubo. Jobin SQM Incorporated 172 ano ni siya? Megawatt solar power plant sa Subic Bay Freeport. May maupod ka na. Sir Aga, work ikaw dara sa Subic. Hey, Sir Dongski Arian, good evening. Sa kay Sir Jun Junski, happy, happy birthday. Watching in my bed lang ga, Kim. Good evening. Supposedly, we have here our DJ programming every Saturday. The Saturday nights with lang ga, Kim. Mga hugot natin sa love life. O kung kayo dyan ngayon, habang nagko-commercial pa rin naman o naghihintay pa tayo ng mga live, pwede kayong magtanong anything. O gusto nyo ng mga love advices. Love advices. And of course, by the way, always take good care of yourself. And always remember that you matter. Mga kaka-K5 po natin dyan. Kapag may mga pinagdadaanan po kayo, ha, always remember you matter. You are loved and you are appreciated. Lahat po malalampasan po natin. And of course, kapag may mga nararanasan po kayong mga... hindi maganda po sa buhay or you're facing some mental health issues, always seek po ha, na mga tulong from professionals or sa mga friends po ninyo dyan. Yan po yung mga hinaharap po ninyo need the support sa mga ka-K5 po natin. Smile lang ha! Dapat nakasmile yung mga viewers natin dyan. Huwag po tayong magpadala sa init ng ulo o sa mga bagay-bagay po sa buhay, mga ka-K5. Watching live dyan po sa mga viewers natin. Sakay, watching from Bacolod City sa Panta and Bravo family. Go laban lang, Iloilo City. Ang iba na bing mga comments, hindi ko na makita. I'm sorry ha, Driabi sa computer. Hindi siya makita. Ang kaki-500 pero sa cellphone, yun rin damo-damo. Kala ko laga-update. Wala rin may gaha-update sa comment. O, pro Ari Galiho, Dragari Silaya sa Aton Sininga Facebook page at sa phone, Nagabisyo ni Gorohan. Sa mga live viewers natin sa YouTube. Sa mga listeners natin, dila kay Mami Immaculate sa La Paz, Iloilo City. Si Mami Immaculate, very ano man siya. Very guapa, especially sang young pa rin siya. Talaga na si Mami Immaculate, pang pageant pa rin siya mo. O basta naka Miss Universe Iloilo City pa rin siya nga. O basta i-represent niya pa itong kuntani isang una. So galing kay dinaglain ang kapalaran ni Mami Immaculate. Aba, shoutout po sa mga taga-barangay Ilawood. Saan yung barangay Ilawood? Dito ba yan sa Iloilo, sa Pasi? Diba na poblasyon Ilawood? Ah, damo abo Ilawood din mo. Shoutout rin sa mga taga Pilar Capiz, Aguinaw family. Sino po yung top 7 new mom? Kim, watching from Baguio City. Pero taga Pototan niya ang mama, yan. Oh, ang top 7 ko. So far yung mga ano man ah, mga favorites man, mga ka-K5. Or mga fan favorites. Just like La Union, Cebu City, Cebu Province, Iloilo City. Siyempre, si Pampanga, mga ka-K5, si Taguig, and Sultan Kudarat. Siyempre, maganda rin. Or maganda rin yung laban ni Baguio City. Shoutout sa ginagkanan ko kay Tatay Joselita Carvalho, kay Nanay Teresita Carvalho. Halong kamupirmi. Good health lang. Always sa inyo dua. I love you both. Grabe sweet na daughter si Ma'am Lisaline Carvalho. Yung halong dito, yung halong sa mga taga other regions dyan or mga nagsasalita ng Tagalog or Bisaya. Yung halong po dito sa amin sa Hiligaynon, kapag tinanslate po ninyo dyan sa Tagalog, it means ingat. Halong! Maray, ingat ka! Mga ganon. Take care! Shoutout from Jeddah! Good evening! Sa mga live viewers natin dito sa page natin sa K5 News FM Iloilo. Good luck to Tribo Kanipaan para buwas sa Katagman Festival sa Oton. Sino fiesta sa Oton man? Sino yung makahagad sa amon sa fiesta? Daman, dunay law na kami ni ka K5 Andre. Sang ano, sang lumpia. Hidlaw ko man na K5 Andre. Sa mga afritada, sa mga minudo. Advance happy fiesta. A fiesta, good man, dabala, no? In line man na sa mga fiesta ang inyong festival or for the festival alone na na siya ang inyong mga events. Watching from New York, Street Miagaw. Grabe, abi ko sa New York ka na, Sir Mark. Mark, ha? Kinahinto mo ko gali. Sir Mary Jane Love, or Mary Jane Love Mapaconte, from Kuwait, Tagatanaw. Dapat madaog ang Iloilo. Ano, hunta, sir, kun... Oh, suportaran ta, ah. Hala, naka-screenshot ka na. Naka-screenshot ka. Hala, naka-screenshot ko na. Ang bali, Sir Mark, magdaog ang Iloilo, pautod yung ako nung iya nga. Kaya ba, ha? Sigurado ka na, sir. Sigurado ka na. Oh, screenshot na na po na. Shoutout naman from watching from Singapore with love. Balikan po natin yung maganap po dyan sa SM Mall of Asia Arena para po sa pagbabalik ng mga kandidata na nakapasok sa top 15. Trisamon ma'am, pasalamat festival sa La Carlota City. Maka K5! Balikan natin ang aton Sininga Connection. Dira sa SM Mall of Asia Arena para sa Miss Universe Philippines 2026.
1: You know, Kat, usually when people think of pageants, they think about beauty first. That's true, Celeste, but moments like this reminds us that it's really about something deeper. Yes, it's actually about purpose. And using this platform to uplift others and create real impact. Tonight, we celebrate organizations like Miss Possibilities, Project Pearls, and Hope for Change that are doing exactly that, changing lives and empowering communities. Let's all take a closer look.
2: So Project Pearls is a nonprofit organization already in existence for more than 15 years. So our main goal is to ensure that we are able to help the poorest of the poor children and families in our different service communities through the power of education and our different programs.
3: Project Pearls' mission is to break the cycle of poverty of children and families living in extreme poverty through education, literacy, empowerment, livelihood, and healthcare.
4: Nakaka-inspire how they give resources and opportunities with these women. And it reminds us that when we uplift women, we uplift the entire communities. And I'm just so grateful to be part of this Project Pearl.
5: So being able to have this organization, it is actually a big opportunity for women and children at the same time. And yeah.
6: We actually made shirts. It is about women on a mission. So I believe that that's true. As women, we can do so much. And with Project Pearls, they can help us even more to reach more kids, to reach more children out there.
7: It really has a lot of statements, some icons that really inspires not just me, but also my fellow sisters and all the kids who's actually here right now.
8: I'm really happy to be here today. I love everything advocacy-driven. I like that here they uplift upcycling.
9: They were teaching us how to sew, how to hand press, and now we're moving on to the second part of the program where we get to share our stories to the scholars.
5: In celebration of Women's Month, happy, happy, happy International Women's Month to each and every single woman out there. I just want to let you know, guys, that I'm very, very proud of you. Thank you for being here and thank you for choosing yourself every. Marami, marami salamat.
10: Project Pearls for Miss Universe.

Kaka K5, habang pinapakita po yung mga ilang mga videos po dyan, ha, magsa-shoutout muna tayo. Baka na boring na dyan sa inyo. I-acknowledge po natin yung mga comments po ng mga viewers natin ngayon. Sino yung nakasama sa top 15? Yung top 15 po, again ha, sa mga bagong panood lang po sa kanilang mga TV or sa mga cellphones po dyan. Included po dito, no? Sa Miss Muntinlupa, Sultan Kudarat, Baguio City, Tacloban City, La Union, Quezon Province, Taguig, Tarlac, Manila, Ila-Ila City, Cebu Province, Cebu City, Pampanga, and Negros Occidental. Andiyan po makikita po ngayon ninyo sa screen at tawag na ito. Thank you so much kay KK5, Kisha Marie Hanaysay, and KK5 Sunny Sarabia Punay sa ating newsroom right now na nakatutok sa mga pag-update dyan na sa ating Facebook page, mga KK5. Sa kalangitan ko. Signal ka lang K5 Andrea, kung balik na sila. Pero tawag na mga ka K5. By the way, good evening sa kay Mary Jane Mapa Conte. Sir Benny Hermano, kamusta ang buhay-buhay? How's life treating you right now? Watching from Tapas Capiz, shout out sa Galagata family, kay Sir Raymark Baroa, Sir Tristan Wyatt Vigulay, good night, natulog na sa Shambi Tito, shout out kay Rimboy. Comment yung bigondiin ka mo subong nagatanaw subong. Shoutout please sa mga taga-Dungon, Mandoriao, kay Carla, Donna, Jopay, and James. Shoutout din sa Chiva family ng San Kalinog, Bato, Iloilo City. And of course, no, by the way, we're also proud of Mystic Lin Hutay of Tigbawan, Iloilo, who represented Iloilo Province. This time, balikan po natin yung mga live feeds po dyan sa Miss Universe Philippines 2026.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
7: So una,
6: today, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
8: Yan
3: ang
8: gapanupo.
3: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
3: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
8: Ang D3. Yung
3: may Physio.
8: Ang Physio.
3: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
3: Ang D3.
8: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
8: Yung may D3.
3: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-tabong Subaharo. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
3: D3 Bio.
16: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, nag-indi man nami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
8: Ang D3, nga may Physio.
3: Ang Physio,
8: nga may D3.
3: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
3: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
8: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 After 1 week, nagnamigid ang akong napamingin. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagid ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga abutika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Evening Gown Competition.

Vlogger. Vililo, shoutout po. Kate Nicole Sibunga. Sigurigan. Tagig. Amalia bitin lang ko si Cebu Province from Ma'am Marie Thalia Michelina. Ang mga ganito, parang gano, why naman na-maximize ang yung time? Kasi supposedly, they have 30 seconds na pala. So, feeling natin, ano may ano pa siya mo, mga around over 10 seconds pa siya. Mga kaki-five no. Okay, it's between Taguig and Cebu City. Oh, may mga pareho maganda, matalino matangkad ang Cebu City at La Union. Kaya support ako pag pumasok si Cebu City, mahusay din siya. La Union, the best answer for Sir Danny Galvez. Miss Taguig for Miss Universe. Cebu City from Sir Rolando Ronaldo de la Cruz. Sir Gil Ray Espadilla. Miss Taguig at Miss Cebu City. Wala na. Ako daw yung sasagot ng question. I'm sorry. Kaya na yun nila. Napagod na yung boses ko, yung ano ko, yung throat ko. Cebu City, good evening. Super galing po at super ganda po silang lahat. Kapag nga mga ka-K-5, madami pong mga kandidata natin na nag-represent ng Philippines sa Miss Universe stage na naging repeater din po sa Miss Universe Philippines or before binibining Pilipinas pa. Mga ka-K-5. Oh, just like kay Pia Wurzbach, parang thrice siya sumali sa binibining Pilipinas. Before, bago siya naging nanalo sa binibining Pilipinas and given a chance na mag-represent ng Philippines sa Miss Universe stage, no? Kung saan nanalo siya. Oh, diba? Nanalo siya bilang Miss Universe way back 2015, yeah. Cebu City, very grabe, impactful. Grabe, grabe, from Sir Roland. By the way, inom ka madira, ha? Sa DTX 500, sa mga... Oh, natatagalog pala ako, ha? Magtatagalog pala ako. Kasi para ma-encourage kayo dyan sa Luzon area, sa Mindanao, sa other parts of Visayas region, mga ka-K5 or Visayas, na uminom ng DTX 500 para po sa may mga high blood, diabetes, and hypertension para parang ma-minimize. Para mapaganda din yung ano nyo, yung tulog nyo mga ka-K5. Inom din kayo ha ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, and Extend Food Supplement for Men. Kapag ano, pinulang ka na ng energy, mag-romance sa misis mo. Grabe. And of course, parang kapag ano, mabibigat yung binubuhat mo all the time or every day. Parang hard labor ba kumbaga yung work mo. Watching from Florida, USA. Good evening. Nakaka-proud naman ang sagot ni Miss Cebu City. Dating Miss Dumanhug Town ko po, watching from Florida, USA. Grabe, mararamdaman mo na ano, na parang from the heart talaga yung answer. From the experience, parang something na may pitik sa mga public servants, kumbaga. Kapag narinig nila yung answer ni Cebu City. O, pagwaan na to sa ni Manalo, ho. Wakal ka lang ng awakal. Ara na, kakay 500. Wala pa gani. Sir Rodrigo Molina, wala pa gani. Wala pa si Rodrigo Molina. Chill lang, chill. Kalma, kalma. Huwag kang magagalit. Ikaw, makakig ba lang? Wala pa gani. Ano pa kita natin? Tuway pa, ah. Chillax lang, ah. Kahit Hispana-Americana lang si La Union. No? Kasi syempre, i-assign mo na sila no? Kung anong pwede nalang ma-represent ng mga international pageant. Watching from San Diego, California. We're, of course, no, nagkahulat kita man sa go signal sa atong daring technical personnel na magbalik na. No? Kung for example, ara na si Atisa Manalo, hindi namun pagdalok sa imo, Sir Rodrigo. Ah. Sorry, ma'am. I love you. I love you too. Ah. Wa, ikaw na lang amon pambato na nang pwede man sa ano na bla Miss Lin Ai sa Sitio Bato. Sitio Bato. Miss Lin Ai sa Sitio Bato. Pa shout out sa Barangay Tabuk Suba ha La Paz. Enjoy lang sa disco. Oh, fiesta daw.

0: galing kay Ma'am Mary Recabar. Good evening, Ma'am Kim. Kaluyo, take care always. Thank you so much for watching Sadra, no? Saturday morning, subong, dress sa my Florida, USA. What time subong ganito, Ma'am? At 12 hours, kita, no? Nga time sa Arga. Time. Kay Kai Shello, shout out from Canada. Yun si Kai Shello, man. La babae ka, no? Babae. Sorry, I cannot himutad. I cannot himutad. Hindi ko may mutaran. Yan yung ano, profile picture. Yes, DTX, the best. Pero compared last year, grabe yung mga fans noon ni Athisa. Win-win kay Elian. Grabe yung pati si Sultan Kudarat. Kahilaw na Ilocana, tao. It's 10:56 a.m. 12 hours gap. Philippine time right now. It's 10:57. Bago lang po noon, nag 10:57 in the evening. Ganun po talaga kapag hindi pa nag dinner, naghapunan. Para nagugutom na din yung technical partner natin dito, ha. Watching from Canada, sister or mom sila in Canada. Shout out. Kamusta po yung buhay-buhay dyan? How's life treating you right now? Sa mga viewers natin, feeling nyo, sino talaga mananalo? Sa akin kasi, it's between Taguig, Cebu City, and La Union. Wala nang di na nice, ligaya kang labis. Agi ka dyan. Amungga ka dyan. Kay Joe Marcasipe, shoutout lang sa Barangay Tabuk, Suba, La Paz, Iloilo City. Enjoy lang sa disco. Okay, follow nyo ha, ang page ng K5 News FM Iloilo. Amo lang nang pakonswelo nyo sa akin, binakapoy na ko. Pero i-follow nyo, okay na ko mo. Shoutout lang kay Kyla de los Santos. De los Reyes, kailan, sorry. From Cassandra Serrano, from Taguig City po. Ikaw gani na. Hindi gani. Dili lang ko gani sa ano, sa Sitio Bato. Linay sa Sitio Bato. Oh, dama pa, dyan man kita diri sa Miss K5, ah. K5 Andre. Miss K5 man kita mag-Christmas party, bala na. Para matunan ko na nga kung niya pasarala. Hello, hello, good evening. Taguig, feeling from Ma'am Salay in Canada. Taguig. Ma'am, pa-shoutout Danay B sa Barangay Banago, Bacolod City, Cebu City for Miss Universe Center. Ala, kumain ka na po, Ma'am Kim. Hindi pa po. Pero kaya. So, i-follow nyo dyan, ha, yung YouTube channel natin, 88.7 K5 News FM, Iloilo. Para kapag may Miss Universe pageant naman on November sa Puerto Rico, dito kayo rin manood sa atin. Si Chubalod. I love you, Danay Binang. I love you, Kai Shello. Matulog na siya. Good night. Amugid na yako nuwala kaya sang kachan. Temprano ka pa yagatulog. Muna wala ka ginapulawan. Scroll, scroll ka lang. O inggit-inggit ka lang sa mga stories ng iba. Ay, kasad man. Uy. Hello to my townmates in Agoo, La Union. From the powers of Zone 2570. And kay Pampanga. Namin man tong sabat ni Pampanga actually. Napilitin pang pero ang Arab lang, no? Usually, ito ang selection committee na to. Nag-apilis ang something may substance, may impact, may projection. Watching till the end. Sana all Sir James Christian vlog. Wala ginabayaan. Ang sarabi ko, sana all hindi iniiwan. Sa mga live viewers natin na mga Tagalog dito. Pampanga and Taguig. Good evening, Ma'am Kim. Nakapasok ang Iloilo. Oh, pero nakapasok siya sa top 15 and it's a huge achievement na for Sesta. For her, representing Iloilo City or as first experience niya sa national stage. Cebu for the win! Paano nga po magsalita ng ano, nung magandang gabi sa Cebu? Magandang gabi, eh? Ganun yun. Or paano magsabi ng I love you sa Cebu, sa Masaya? Wala mua, mua, mua, chup, chup, ah. And of course, good evening, La Union for Miss Universe. By the way, mga ka-K5, sa mga news personnel natin, subong sa atin sa ninyo news center, we have your Sir Sunny Punay. We also have ka-K5 Kisha Hanaysay nga nag-augmenta remotely. Andra sa mong sa may Santa Barbara, Iloilo. At tulog na sa? Hindi, dapat yan. Wala ba yan? Sabi ko wala ang aton sa nga ano di. Naglaang ba sa kanta natin? Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano kadugay. Actually, sobra naman 4 hours. Over 4 hours na. Shout out from Canada, Ethan Vercello Cronel. Sir Roland, mayong gabi. Ambal ni Sir Julito Savalyata, Maria, mayong gabi. Oh, sa Cebu, gihigugma kita. Mga live viewers naton, gihigugma kunyutanan. Amo na ganun. Naimbag nga rabi amin dita sa Pilipinas. Saan po yan na ano, na anong language ba yan? Sir, or the powers of zone. O dyan sa inyo mga ka-K5. Dito sa Iloilo, pag na, napapunta kayo dito, no? Yung ano dito, yung magandang umaga, maayong aga, yung magandang tanghali is, or magandang hapon is maayong hapon, yung good is maayo. Ganon. And kapag nag-commute kayo dito sa jeep namin, or nag-commute kayo dito sa Iloilo, kapag bababa kayo, sasabihin nyo lang, yung parang para nyo dyan sa Manila, dito sa amin, lugar lang. Ganon yun, lugar lang. Na love at first sight ko si mo ba? Grabe. Huwag ka ka-follow sa page naman sa K5 mo. Mag-umulong kita. Ilocano, madam. Ah, Ilocano na gano'n. Naimbag nga rabi iyo amin dita Pilipinas. Ganon. Yung next goal ko actually is to be ano man, well versed man in two other languages. Isan be or even basic lang na ma-learn, diba? Matagal pa, dami pa kasing ano, yung ads and yung sponsors. Baka ano pa, tabulating pa talaga. Madami pang ads and sponsors yung Miss Universe. Sinihintay pa nila. Make sure. Sana. Yung, siyempre, parang may tabulation pang nangyayari to assure you na walang cooking show. Walang cooking show. Good luck lang sa La Union watching from Santa Lucia, Ilocos Sur. Mampasyal ka dito sa Baguio. Actually, ma'am, parang dream destination ko din yung Baguio, ma'am. Adesiel Polestico. Dito sa amin kasi meron kaming little Baguio dito sa Iloilo. Sa lugar namin. Pero parang gusto ko talagang pumunta rin dyan sa Baguio. Mag-strawberry picking. And pumunta dyan sa ano? Yung sa mall nyo. Watching from Batangas. Oh, paano mo mag-greet ng good evening po sa Batangas? Ala wala taga Canada ko Abigan. Okay, fine. May mga friends pero ako dira sa Canada, may mga high school friends kuno mga nag-migrate dira sa Canada. Din to siya gani man sa Toronto. Good Eve, congrats Miss Iloilo Top 15 from Sir Jeff Sampiano. I-check natin sa isa natin pick up page. Kasi kapag-greet man sila tapos wala natin na-acknowledge. Ma'am, taga saan ka sa Iloilo? From sa A Town sa 2nd District of Iloilo. Hi Ma'am Kim, shoutout lang sa mga taga Mandurial. Watching from sa puso mo, ma'am. Okay, nabala sa Rodrigo Molina, akig kasakon, subong naga sa puso ko na. Nabi ka ha. Pero ako ya, kung may gabash na sa comment section, gapatol, kudaan, ha, gapatol. why kita yaga pa? Ano, why kita yaga? Hindi tayo nagpapa-api. Oh, the vlog, good evening sa mga live viewers natin.
1: puso ko yung nabi.
0: Sir Kristen, Wyatt B. Gulay, wait mo po tag-ulan at mababagyuhan
1: gabi.
0: Oh, hagad ako gani mapabagyo. Malagaw gito to. Tour ka dito sa Singapore, ma'am. Anan dyan ka po ngayon, ma'am, sa Singapore? Watching from the Gupan. Kung may mga shoutouts kayo, mga HK5, ha? Ipa-shoutout nyo na dyan. Or we'll be back, mga HK5, ha? Sa mga shoutouts. Pero ngayon, babalikan natin yung mga ganaps ngayon. Yung final walk ni Athisa Manalo. Balik tayo dyan sa SM Mall of Asia Arena, mga KK5.
2: Second big placer, Ralph De Leon.
3: Tonight, we have witnessed Filipinas who have stepped into their power and owned their story. Tonight, we have witnessed Filipinas who have stepped into their power and owned their story.

0: Parang kinakabahan si ano ha, si from PBB nito, no, mga kakipan. Si ano Goodman, no? Napatan ko pangalan niya. Nakalimutan ko yung pangalan niya, Ralph Goodman. Ralph, or partner ni Asia. Back at sa Malaysia Arena. Kinakabahan! Go, kaya mo yan! Palitan kita dyan.
1: Tonight.
0: Ga. Wala bang backup dyan? Kinakabahan si... Ralph, no? Or may problem ang mic. Parang okay naman yung mic. Or may technical difficulties. Sige lang, we're waiting mga K5 for them to fix, no? Ano may problema ba sa production nila? Dapat na solusyonan yan agad. May mga plan A, plan B. Asa na yun? Taga-kabatuan si Ma'am Jocelyn Andicoy, ah. Puso ko'y yung nabi. May problem ang microphone. Mati ano pa gani, no? Ang mga pagsingitan dara sa mga production team na nila. Wala pa audio, K500. Wala pa. While waiting mga ka-K5. Oh, grabe, ka-K500, no? Na, ano, ako rin yung buo naman, no? Sa pulungkuan, hindi. Ako ang buo naman, no? Sa ka-K5. Pro kayo na sa mga pastors. Bago niya, yung pulungkuan, no? Very, ano, halos malibot, no? Technical problem, siguro. Pero I hope, ah, sa mo rin mga big events. Usually, it takes hindi pinapatagal ng ano, ng mga minutos yung problema. Yung ano ba, dead air kumbaga. Wala bang taga-salo dyan? Dyan na, mga KK5 back at SM Mall of Asia Arena for the Miss Universe Philippines 2026.
2: Own their story. But before we crown a new queen, we honor the woman who has carried this title with grace, strength, and purpose. For the past year, she has represented the Filipina with dignity and heart on stage and beyond it. This is her final walk as Miss Universe Philippines. Let's take a look back at the amazing journey of our reigning queen. Please watch this.

All right, up next, our Miss Photogenic is Miss Pateros.

Philippines 2026 is... Miss La Union.

0: Miss Universe Philippines 2026 is La Union, Bea Wendorski. Probably later on, nag-end na sila sing live, no? Probably will the ano, no? Mga international pageants that they will represent will be announced later on. I don't know when will it be. By the way, good evening. Will you still cover the announcement of Miss Supra, Miss Economy? We'll just update you po, no, sa ating official Facebook page. Standby lang po kayo, no, mga ka-K5. Probably right after the event, meron pong separate announcement. Pero congrats La Union. Thank you so much for being with me. Kapag dinner na si Ka-K5 Andre. Pero itong coverage natin, ang hatid sa inyo ng mga products ni Dr. Amelie Itanguy ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, BTX Coffee Mix, Mighty C-D3 Bio, Extend Food Supplement, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX and DTX Beauty Soap. Thank you so much for being with me. O pasensya po ah. Kung kasi bukas, maaga din po ulit yung duty natin. 4:30 a.m. naman po tayo, that's why. Magpapahinga and magpapatuloy bukas, tomorrow morning. By the way, ka K5 Andre, mali pala yung ano mo. Bago ko lang na-notice, yung iyong date today, nakalagay April 1, 2026. Natapos na yung ating live. Thank you so much for being with us dito po sa K5 News FM Iloilo. Grabe ka, K5 Andre, ha? Late ka ng mga ano, 1 month. Sorry for the, ano ha, yung date natin dyan sa live natin is April 1. Thank you so much. Congrats La Union and to everyone na nakatutok sa ating Facebook Live. Sa mga taga Iloilo, ha? Sa mga viewers natin, Ma'am Marie, Thalia Metchelina, Trixie Marie, Kate Nicole, Sibunga Sigurigan. Congratulations, Sir Julito, Ma'am Judy Henovia Lumugdag. Congratulations, La Union. Good night and have a blessed Sunday, Ma'am Kim. And to all from the U.S. And sino pa ba dito yung nakalimutan natin is shout out. Maganda sila Union, no? Ay, ano nga po, may laban siya sa mga Latina beauties. Urbana Hermano, shout out lang, watching from Caloocan City, pero taga Kabangkalan City, Negros Occidental. Bet ko si Miss La Union. Tama yung hula ni Ma'am Algie Reponte, or Mama Algie Reponte Alpas, mga ka K5. Magandang dilag, puso ko yung nabi. Sino pa ba yung nakalimutan nating i-shoutout? Ma'am Maria, Jennifer Salinas, and sa lahat po, no, ng mga nanonood, watching from Hong Kong, Lin Tatulo Tumiluan. Thank you so much. Bawat lakad mo. At sa lahat po ng mula po sa mga bumubuo ng K5 News FM Iloilo. Good morning na later, no? It's 11:31 in the evening. Kasama natin sa technical side si K5 Andre La Pastora. Baka sa susunod, parang nagpa-practice na ako ng Tagalog ka K5 Andre, ah. Baka sa susunod, makikita nyo na ako dun. At sa kasama natin sa ating news sa center, ka K5 Sunny Sarabio Punay. And of course, K5 Kisha Marie Hana Isay. Puso ko yun. Sabi ko kanina, pag nanalo siya, lalaban ko lahat ng damit namin at yun. Nice. Kahit hindi siya nanalo, dapat ka pa rin maglaba, Lorenz. Alibang bang La Union from Earth to Universe. Ganyan talaga. Ganyan talaga yung buhay-buhay. Puso ko'y lahat. And if it's your time, it's your time. Kung hindi pa, maybe you'll be redirected. There's something bigger for you. Diba? Mandang dilat. Thank you so much. At ako naman ang inyong nakasama at ang inyong nakasama ngayong gabi. Ang inyong ikot ka dito sa isipan. Anong alagad yan? Ang inyong anchor woman, DJ and reporter and news writer and everything. K5 Kim KC Montaño Caluyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Number one na kita. Number one na tayo. Magandang dilag. K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: ka, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga pani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligat.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay na K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carrots.
6: Oh, hindi lang carrots, mga doktoran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta mo.
3: Ano na yung intruder ba?
2: Maidukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sweta.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
8: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sa full benefit sa fasting kaangay sa autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sa mga defective kag nutritive na nga mga selula.
4: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sa 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
8: Sa isa kadlaw nga wala sa kinanaan o 24 hours sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom na sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag MITC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kun wala kagali kaon dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
8: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellular sang utok. Ini ang napatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
4: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
8: patay ka, guro. Hindi ah, kaya, no? Kung sobra na tatlo kadla nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa ang gitong ketosis, iwala na glucose or GP.
4: Oo.
8: Ang metabolism gamito na niya ang imong mga stored fats.
4: Mm.
8: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa ang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon.
4: Mm.
8: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sikrito sa mga scientists mo.
4: Mm-hmm.
8: Talagsa magkaon, ga-fasting sila.
4: Mm.
8: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisiman lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga-fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag maitisim ati kampiyon nga kon epekto.
4: Mm.
8: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon sir GP mo.
4: Mm.
8: No bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
4: Mm-hmm.
8: So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
4: Oo, oh, ganagan, matamat.
8: Oh, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
4: Oh,
8: si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
1: Aha, anong sikrito niya?
4: Milig sa tago ay?
8: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
4: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung kilis, last year 18, plug to mo. Huwag 19, ha?
1: Nakampiyon ni
8: mag-pitch. Kabalo ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid.
4: Mm.
8: Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo.
8: Mm-hmm.
4: Anong imuon niya sir boy?
1: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
1: Oh, maligo gin basic gin.
8: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO, kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang gagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE gagapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C.
8: Mm-hmm.
1: Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
4: Kina nalang subong imo sugar?
7: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500. 500 na
2: gitu. TTX 500.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang TTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
8: Dahil yun man, yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinaay, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
8: like,
10: JP.
8: Like okra, be? Kugabang?
10: Balungka?
8: Takway?
10: Takway?
8: Damo hindi namin na.
10: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
8: tiyo, pinya. Susubong, damo-damo subong avocado.
10: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanagkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid ka dadlaw.
11: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
8: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na?
4: Masami.
8: Masami na, no? ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag maitisi. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
12: Gusto, no.
8: Ibang konsept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kay magpabulong na.
12: Oh.
8: Ang amo niya clinic,
12: lain.
8: Hindi mo tanin ang konsept mo. Makanto ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
12: Oh.
8: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
13: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 da! Masamini kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hupit, sakitan ang itsura! DTX 500!
14: Hype! Informasyon sa ikayong lawas.
15: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, nabilay gayinat sila.
8: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Yung kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
16: Ang Clinic Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini, ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin kinyang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa slipalot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac puno sang antioxidant.
8: DTX coffee mix.
16: DTX coffee mix.
8: So, kung may kwarta sila, sir.
16: May budget?
8: May budget.
16: Kung may budget,
8: na, DTX premium. Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
16: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito'y bayo, ay kampiyon na
8: bulletproof coffee.
16: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
8: Yes, so, pinaka-the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
16: Extend! Oh. Ang extend! Nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
16: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-lan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imong selula. Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imong mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
8: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
16: Patay ka.
8: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
16: Bigaw na absorption sa lawas.
8: So di na magamit ni ini selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
16: Correct.
8: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
16: Correct.
8: Oh. Meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may pyrrolic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3Bio sa imong selula.
16: Kampiyon, D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin-mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer. Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
8: gadamo sila ya.
16: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
8: Di, amo na nga, lain-gid niya nga pala inom ka D3Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagidya, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang atake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
16: Free radicals.
8: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
16: Wala kabuhi ya.
8: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
16: Correct.
8: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw, sir boy.
16: So simple yun, tanin, no? Kung ginamligan ka sa D3Bio kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500, Kung gusto mo protektahan ang imong mata, ang imong baga, ang imong kidney, ang imong heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o daansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
15: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
8: Si Fermin mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
15: Mm-hmm.
8: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, no? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
15: Mm-hmm.
8: Tingala kag humok imong kon.
16: Imong pupo.
8: Imong pupo, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imong pagbawil movement.
15: Mm-hmm.
8: Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
16: Kampiyon. Mm-hmm.
15: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
8: Mm-hmm.
15: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
8: Mm-hmm.
15: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, ginaprotektahan niya
16: ang
15: imong mga selula.
8: Mm-hmm.
15: Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally.
8: Mm-hmm.
15: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
8: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
15: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
8: Oh.
15: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana not the ordinary D3.
16: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you...
8: Ako, sir boy, 5 kagina.
16: Wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinigutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami, pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na,
1: pero may energy ka to finish the day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! Mike Pumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vision.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vision. Ang Vision. Yung may D3. Mapakats, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vision. Ang Vision. Yumay D3. Mga butika.
4: My family history, bala kamuusong diabetes.
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis TDX 500.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
4: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: DTX 500.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:37 na sang kaagahon.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K5! A blessed Sunday morning sa tanan! Kamusta ang inyo siring mga pagbangon? Kamusta ang inyo siring pagbugtaw? Subong kaagahon mga ka-K5! It's another day, another blessing, another day to live. Another chance parang baguhon ang dalagan sa aton nga kabuhi, ang aton siring kapalaran mga ka-K5. Welcome na welcome na kamo diri sa aton nga pagpangalakan diri sa programa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo 88.7. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and... Sa mga ka-K5 naton, mapulo pa ang paang ang panyempo. Nagahiwaos kumbaga. Mabisaan magkaagahon. Kapin pa konti. Kaikit-ikit ba lang pangapamalay mga ka-K5? Dari ka sa may syudad sa Iloilo. Sa mga listeners naton, and of course, viewers online, sa mga nagapamati pinagi sa ilang tagsa ka mga radyo sa Iloilo Province, sa First District of Iloilo via K3 News FM Miagao, upod naton dara si K5 Kuya AJ, and of course, dara naman sa Segundo Distrito, you're listening via K3 News FM Leganes, mga ka-K5,

Sense, the 3rd District of Iloilo via K3 News FM Kalinong. Good morning, good morning. Magkatapo dira no, sa mga kalain-lain niya, mga law enforcement agencies, sa mga gwardiya, sa mga establishmento across Iloilo Province and Iloilo City. Maidayad man nga aga sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati. Dira iya sa bahin sa 4th District of Iloilo. Kapamati ka mo via K5 News FM Pasig City. Good morning, good morning. Upod natin dira sa technical side. Sa K5 Bon Soligan Sapio. Good morning. Kakaon ka na ka K5 Bon. Sang tawag na, no? Sang mainit-init nga pandisan.

for sa mga listeners man natin ngayon, dara sa may bahin sa Quinto Distrito. Kamusta na ang inyo sining pagbangon? Sa inyo nga pagbugtaw? Sa mga mag-aplastar sa mga merkado publiko? Sa mga nagapangisda? Kamusta ang tawagdan? Ang inyo sining palangabuhian? O mga kakefine?

0: sa beautiful.
1: And of course, good morning sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Dire naman sa bahin sang Iloilo City, nagapadulong sa pila ka mga merkado publiko sa mga negosyante dira maid-ayad nga aga. And of course, sa mga nagaplastar sa Mandurriao Public Market, dira sa Haro Big Market. Sa mga gabina or kaagahon na nagtulog, pero kinang lanon balang aga magbugtaw pa. Good morning, good morning, good morning. Sa mga naga-jogging-jogging dira sa Sunset Boulevard. Sa mga naga-healthy living, sa mga naga-bulo bike-bike. Kamusta ka mo tanan dira? Bo, grabe, ga-healthy living sila ba? Tapos pagkadugay-dugay, tapos kay exercise naman. Ano na siya mo? Makaon naman na siya sang pata, ba pata? O kon ma-gym-gym. O makaon, bawi naman kaon sa mga unhealthy phones, ba? Dapat na ko, no, consistent ikaw. And disiplinado mga ka-K-fans. By the way, good morning sa mga suki naton dara sa may Airport Mandurriao. Sa sityo Kabo dara, no? Sa Airport Mandurriao. Kay Sir Ricky Manaan and Ma'am Antonina Manaan nga nagapamatigid sa aton siringa pagpangalagad. Good morning. Sa mga drivers dira sang sikat, sa mga drivers sang tricycle, along-along gid sa mga pagbiyahe mga ka-K5, kaya tawag na, no? O kahit siyempre, lately, bala, no? Alinsang bulan sang Abril, dohalos sa sunod-sunod mga ka-K5, ang ining mga disgrasya sa dalanoy. Always remember, ha? Safety first. And of course, presence of mind. Kaga pag-checkyar nyo dira, double check sang inyo yung mga salakyan, mga ka-K5. Ang baga na nila blang blow bagets. So, nagligad nyo mga inadlaw, nagligad nyo mga sinimana, o damo sa mga dalulaan sang kabuhi. Tungod sa mga aksidente sa dalan. Times nga ti ang iban nagahambal tungod nga nadulaan sang control sa preno, nagmalfunction ang preno. Una gani no nga importante ang maintenance o kon pag-maintain no sang salakyan mga ka-K5. Pagbiyara man niya sa mga nagap ka piyungan. Oh, that is why, kung kapoy ka mo, kung nakaulo inom-inom ka mo mga ka-K5, mas mayo, no, nga mag-pulo pa-iway ka mo dara sa pag-inom-inom or sa pagbiyahe sa mga ka-K5. Kung hindi manikawan ang pag-inom-inom, halin sa imo abing gin-kadtuan or imo nga gin-padulungan dira, pwede kung ang hindi hubog mo na ang pag-drive mo dira, no? Tapos si ikaw, ti... Pasahiro ka lang, anay. Good morning man sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Dari sa Haro, ha? Sa palibot sang Haro Plaza, sa mga drivers dira sang sikad, kag tricycle. Puto 24/7 nga daan dira sila mo. Sa mga taga-Quintanilla sa area sang Haro, sa pamilya Goles, good morning. Sunday morning, up with the lark. O, dira man, ha? Sa mga tiga huluhulat-hulat. Sang pandisal nga makalabay sa ila dira nga mga opanay. Mga nagasinggitan sang malunggay pandisal. Bababa. O, tapos masaot-saot na kamo, no? When I see her, I know that you'll say, ano namit nga imnon kon aga? Mga amo ni oras, di siyempre kape, no? Kag di gina-recommend ginato na sa inyo ang pag-inom sang DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. And of course, DTX Premium Coffee mga ka-K5. Sa mga suki naman naton sa area sang Lapas, good morning. Yuhum-yuhum dira kay Mami Immaculate. Kag sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira. Sa Lapas Market, sa mga namitan maghigop sang batsoy. Good morning. negosyante, dapat may ano, ikaw bala may light ka nga vibe. Okay, siyempre, dapat kung aga pa, mga ka-K5, no? Naga, ano ka bala, naga-invite ka sa ganitawang good vibes, sa good luck, ano, something, amuna mga ka-K5, no? Sa mga taga City proper, sa mga taga Plastar dera sa buong sa Iloilo Terminal and Iloilo Central Market. Good morning mga ma'ams kag sir. Na nagkalain-lain nga mga police stations man diri sa Iloilo City, sa mga on duty subong, sa mga nagatrabaho sa pila ka mga ospital, mga ka K5. Sa mga gwardiya dera, halos dumapiyong na. O pero tiga bato sa gihapon, no, nga naga tinguha nga at least o hindi makapiyong o kung hindi mapiyong nga samtang ara sa ila tagsa no, ka mga post mga ka K5. O Ma'am Antonina Manaay, kamusta? No worries Ma'am Antonina, abas na madumduman ko na panamiyaw gara ko sa mga permi ka nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Sa mga taga Molo and areas ng Arevalo. By the way, good morning sa mga live viewers nato. Napod naton diri sa Master Control K5 Lawrence Espeja Suliman. Good morning kay Sir Alex Asabo. Blessed Sunday morning mga ka K5. Ano ba lang una ninyo yung mga ginakuti, magrakuti? Anong una ninyo nga ginapangita kun aga pa? Sino ang una ninyo nga ginapangita kung aga pa? Aba. It makes sense, two different things, pero it makes sense agihapon. Good morning kay K5 Dowin Bolivar Kakinyan Nola. Happy and blessed Sunday sa tanan-tanan nga mga K5 nantol. Kay Sir Alex sa Sabo Drasam Yagaw. O Drasam may barangay Kasalsagan Pototan Iloilo si Sir Dowin Bolivar Kakinyan Nola. Sir RV Chris Caceres. Sir Danny Jomedes Agpalo. Kasaho man ka mo magpamahaw kung aga pa mga muni oras. Tamo ko kilala, ano? Nga hindi sila fun. Balas ang ginatawag nga pagpulo pamahaw kung aga. Mahalin na mga pin. Oh, kagkadto da yun sa trabaho. Pero good morning! Dira kay Jana Cabalfin. Good morning, blessed Sunday sa tanan. Mga ka-K5, especially sa mga taga Ishan Victoria, Leon. Sa mga kasi manu ako dira sa may Leon, Iloilo. Maayad-ayad gadyan nga aga. Kamusta ang inyong pagbangon? Masaka ta sa Bukari. Malagaw ta sa may tubungan. O malibot-libot na pagkadto. Tulusot ta sa may tawag nun. Rides-rides going sa Antique. Kay Sir CJ Castro. Sarasa din ka subong, sir. Pa-shoutout ka na. Kay Sir CJ, dira watching sa may The Netherlands. By the way, bigo ba bigo? Grabe, bigo. Timprano pag ani bigo ka na yan. Hindi lang nasa ang kape, sir. Ah, na mga problema sa kabuhi, whether sa love life, whether sa pamilya, financial nga mga aspeto. Tanan nga mga bagay, ah, ba, seryoso, guys. Tanan nga bagay, may solusyon. Para sa may mga ginapangatubang, dira, no, nga mga mental health issues, mga may ginapangatubang nga mga problema, nga naga tinumpok na, nagkakilingob na mga ka-K5. At siyempre, kinanglan na may mga palautwasan ka mo. And of course, always pray kag-seek ang mga professional health sa mga ka-K5 na tondera kung kinanglan ninyo. Kung nalaka mo sa mga mapautwasan, pwede man ko ah. Kung tawag na stress ka mo ang mga ka-K5. We need to be kind sa isa kag-isa. Kasi siyempre, no? Hindi kita dapat ang maging rason kung nga ang naga-down ang confidence sa mga isig daton ka pareho. Kung kaisa, no? May mga tao, bala sa aton yung mga barangay. Ang hilig bala mag-imo-imo storya. O sa mga human CCTV, bala, no? Ah, si ano niya, munina siya. Moderate suway nga ti. Kinanglan na to, nga mangin maayo nga mga tawo. O kung hindi mo malimpiyuhan ang imo nga ugsaran, hindi ka mangsita sang ugsaran sang iban. Dabala? Amen! Good morning! Kay Judan Montalvo Sumaribus. May comment yung bidra kung di ka mo nagatanaw so boy. Kay Sir Felix Singson. Kay Kaki 5 Reynaldo Regalado. Mama shoutout man sa Barangay Lumaynay Altabas Aklan. Ano na da sir ang inyong nga ano nga pag language na dira sa Tagalog ba? Kaya no, lain-lain ang mga lingwahe man dira sa Aklan, may Akyano, pero may ara man niya sang dominant kanyang Tagalog, no? Mga ka-K5. Good morning kay Sir Romeo Sobere. Happy Sunday. Kamu ba lang ano ang inyong outlook or motto every morning? Ito siyempre para at least kamu dara, no? Gaganagan dara inyo nga mga nabatsyagan, mga ka-K5. Sabi lang, nagapamati ka mo. Magani natin mga ano-ano man lang kabuhi man, no? Okay, kung kayo sa atin may mga problema, paisag ako, smooth kita. Pero dapat no, hindi natin pag alaw nga ng mga problema nga magkaong sa atin nga mga balatsyagon. Nagatutok man si Sir Joel Agutang Tolentino, dari sa atin nga Facebook

Yan pa, si Ma'am Lenny Pedroso de Diva. Kay Judan Montalvo Sumaribus. Shoutout, Ma'am, from Kabuluan Sur, Oton, Iloilo. By the way, kagabi, no, nag-cover kita sa Miss Universe Philippines 2026. Ang mga ka-K5, salamat yun sa mga nagtuto kagabi sa atong, ano, mga around 2,000 ang live viewers naton. Ang magic eye naton for both YouTube and sa Facebook. So, salamat gid no, nagtatagalog tayo kagabi, no? Nasubukan talagang aking Tagalog. Madami kasi mga taga Luzon and taga Mindanao na nakinig kasi eh. Oh, pero mga ka-K5, nagtakop. Oh, grabe ka, piyok taba. Oh, nagtakop sa iyang journey sa top 15. Aton sa rin nga kandidata from Iloilo City na si Sesta Shalom Espinosa. Wala pa may pila ka mga dismayado sa iya sining evening gown. Nagpagwa man na rin sa statement ang Miss Iloilo Organization. May kaangtanan dira ang mga K5. The similar ba na, no? Sarangin concern and disappointment man last time, no? Ni Alexi Brooks sa Miss Universe. Mga ka-K5. But then, no? Siyempre, dapat man natin sa gihapon pagpasalamatan ang pag-represent ni Espinosa sa aton sining national stage. Bakon mo, it's a huge accomplishment na for Iloilo City to be one of the top 15. Considering nga damo sa mga pageant veterans, kag mga repeaters sa my Miss Universe Philippines. Ngati, wala ganun yung kasulod sa top 15. Pero, siyempre kay damo sa isang kasabayan, manabi nga mga mapag-un. Kag mga very pang-Latina beauty. Sa mga ka-K5 na to. Ma'am Rhea Kanya, good morning. Kay Jeff, kag sa iya papa sa Qatar nga si Charles Kanya. Kag kay Charlie Escaldo or Escalada de Cafe. Kapari Sir Jean Ray Simandra sa may Saraga. Kaya pamatigid every Sunday, may opening visa obra. Ano ang work mo, sir? Gusto mo i-shoutout na mga kopdanan mo. Sa mga nagatrabaho na, mga guards natin dira sa Iloilo Mission Hospital, sa may Western Visayas Medical Center. Good morning. May nagdigan na daw sa Western na may natagan kita dira sa radyo, no? Pag parmi managatan, sa live wala, no? Mag-appear na ganin sa ilang Facebook, na nagatutok, no? Muna para pang bato man bala sa pulaw. Ang atong tingog na pang bato sa pulaw mo. Saan kita mismo nagpulaw man. Ang nga ka-K5. And of course, subo nga, guys, istoryahan naman nato. Ang pila ka mga balita, information kag mga public service nga igadulong namon dari sa K5 News FM Iloilo, pinaagi man diri na sa konsining nga programa mga ka K5 sa programa Sunday Morning News. Siyempre ba, wala ko kali kay nakapakilala. Ka-K5, Kim Montaño Caluyo, ang inyong makaupod subog nga aga. Sa aton sa ringa news center, K5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton sa ringa mga balita lokal, punong barangay tira sa may New Lucena, Iloilo, nagpalupok siyang pusil. Naligar nagpalupok siyang pusil matapos nga may nagluntad nga kinagamo o sa hinampang sa basketball mo. Pero kung kaisabla mga hinampang sa mga liga-liga, okay, siyempre daan subong, it's summer. Okay, siyempre may mga paliga, ang mga barangay, ang mga sangguni ang kabataan, mga ka-K5. Kaysa blapiko nana kung basiga suyaay na nga daan. Okay, check na naton karon ang information. May kaangtanan sa sining alleged pagpalupok sang pusil o ni camp. No? Kinamo man sa mga nagpalabot, there is ang concern sa aton. Considering nga ti ang area, no? Mga ka-K5, tumanya ka mga damo malasang tawo.

0: mo sa isang tao, buong mga kaka-K5 na nakulbaan sila ba? Siya bala may ma-andra siyang bala? Kag, of course, no, we're trying to reach out sa inang concerned nga barangay official. No, tinagakaramaan, mandra ang nagatanaw, no? Para na sa may New Lucena, Iloilo, mga kakipan. Kag sa dugang naton rin yung mga information, ang resunda naton nga balita isang nagdigad nga adlaw ay kang tanan sa nasapuan nga sunog nga bangkay. Dara sa may isa ka subdivision sa barangay Ungka 1 pa via Iloilo sang April 29 sang kaagahon. Base diri no sa latest nga investigasyon. Okay, it seems nga kagapon ginpaidalom ini siya ang iang bangkay no sang sang medico-legal mga kaki-5. Kag accordingly, ti tawag na, no? Wala sang nakita nga mga nga injuries. Kung indikasyon abi, no? Nga may tawag na, no? Or may mga sign of struggle o mga kaki-5. Kag pero, nag-match man ina siya sa mga tawag na, no? Mga indicators man bala. Kung may ang height, kagmayara sang injury sa left forearm, nagmatching bangkay sa tag-iya sang inang mga pagabutang. Included na diri ang mga ID, itong wallet, atong mga powerbank, kag cellphone. Si Frank Royce Barbasa, mga kaka-K5. Kag-inclaim na sang pamilya ang ining unidentified pang bangkay. Siyempre, subong as of this time, ginaulat pa sa Gyapon ang resulta sang DNA test. Kaya they believe nga atong sunog nga bangkay ang ilang himata nga si Frank Royce Barbasa. Base dari sa latest nga information ang ginasundan sa atong dari nga mga otoridad, amo ang pag-utas sang kaugalingon niya kabuhi. Chalandra, sensitibo ini nga topic mo. Mga kaka-K5, mga lordidad, be guided. Accordingly, na hibaluan kati ang ining si Barbasa halin sa may area sang lapas pagkadtoya dara sa may Mandurriao sang naghapit no sa iyang suod nga abyan. Mga kaka-K5, nagbakal siya dere sa may gasoline station sa Mandurriao sang gasolina, mga kaka-K5. O kag natukiban mandari pinagi sa iyang cellphone nga nabuksan sang iya pamilya nga naga-video siya dere sa may sa person, no? Kung sa rin nakita andrang bangkay nga sunog na. Kag kaangay nga emosyonal, kaangay nga nagahilibion, kaangay nga mayara sang ginapangatubang nga problema. Kagpase man diri sa otoridad, according sa family, nakitaan man sa iyang cellphone na nag-search ini siya, mga kaka-K5, sa Google, no? Kung pila bala ka litro sang gasolina ang kinahanglan antes o kung tub-tub nga mangin abo ang lawas ang tao, mga kaka-K5. Istorya na naton karon, no? Dugang diri sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 5:03 na sang aga. It's May 3, 2026. Good morning, Ma'am Yash Aselbon, Ma'am Remya Panes, Sir Totong Labiogo, dara sa may Pasay City, Sir Marlon Chong, and Sir Tristan Wyatt V. Gulay. Standby, magapanumbalik kita drigid lamang sa programa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ko sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kang gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny alin sa Haro, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
14: sa ligat
11: epektibo.
14: DTX 500
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3
11: yung may BCO.
14: Ang BCO
11: yung may D3.
14: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
2: Okay ka! May kape ka sa K5!
1: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
18: Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo 88.7. And of course mga ka-K5, good morning sa mga live viewers naton kay Sir Augusto 5 sa Kuwait, kay Sir Tristan Wyatt Vigula. Tulog ka, biiga naman tulog, Sir Tristan. Aga ka naman sa buong bugtaw ba? Kay Ma'am Rose host Marie Agramon. Tara kay Ralden Agramon. Blessed Sunday morning sa Barangay Bagakay, San Rafael. Stay safe yun, no? Kananaan mga kaka-K5. Tara sa may Iloilo Supermart sa Tabuk Suba. Si Sir Gene Reziman. Morning shift, sir. This time, makuha ka tangsang update sa pag-asa Iloilo. Agod mahibaluan, no? Ang latest yung weather situation. Dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo and kabugusan nga Western Visayas. Kung pila ba lang expect naton dari nga kapaang. Oh, it's summer time. Kamo ba lang mga ka-K5, anong mga pinaubra ninyo, no? Anong mga tradisyon ninyo? Hindi ka mo na nagapadulong every time may bakasyon. O kahilidlaw lang mangin bata, no? Sa high school ka, sa elementary ka. Basta summer, gani na, ginalook forward mo. Tapos syempre, wala sang klase. Masa kaay ka mo dala sang puno, sang kamunsil, sirguilas. Pag iman pa na lang mga puno-puno. O, Indian Mingo, tapos lagson ka mo sang tawag na, no? Sang tag-iiya. Lagson ka mo sang silhig o kon binang. O, kon kung hindi man ang tag-iiya, lagson ka mo sang ido, sang tag-iiya. Dabla Sir G-Boy or J-Boy Navarro from Barangay Leong, Kabatuan. Tara sa may Navarro family, good morning. We're reaching out. Establish na ito ng atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Good morning kay Sir Dowin Bolivar Quinola. Tara sa may Barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. O kamusang una mga ka-K5, anong inyong mga madumduman ng mga bakasyon moments nyo? Huwag kakadto man ka mo sa balay ni Lola nyo. Passion man ka mo to sa balay tiya nyo sa iba niya mga lugar. Huwag na una. Ma-enjoy mo gid na ang mga pagbulubakasyon. Pero once mga K5, meti may kaugalingon ka na nga pa mga pamilya. Una, tinatakan ka makita ng itsura sa mga utod mo na kaya siyempre bilog na bakasyon kita nai ka mo. May ka mga nagkakadto sa eskwilahan ka patudlan nai para ka mo sinumaugas pinggan. O pero subong ko nagat tinigulang ka mo. Ito halos huwag na no. Hindi na ka mo magkinitaay sa inyong mga kauturan. Sa imodra nga mga pakaisahan. Mga ka-K5. Ipaw nila na ito, no? Ang situational report ikan sa aton sa ring patrol para karon, no? Ma-istoryan na lang kita para sa mga balita national kag mga balita sa showbiz. May kangtana, no? Sa ginpatigayon nga Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2026. Karon na, balikan naton ang pag-asa kay subong unavailable pang ilang linya, probably may mga nagatinawag mo, no? Kung nga mga other media outlets, pro, ano na, balikan naton na ang pag-asa. Ambal na rin ni Sir Marlon Jong. Thank you, Lord, for your support and protection sa iyang family every day. Mga ka-K5 kay Sir Agosto 5. Good morning, watching from Kuwait. Mga ka-K5, blessed Sunday morning sa tanan-tanan. No? Mga kapamati rin sa aton kay Chinky Esmeralda. Greetings from Barangay Baldosa, La Paz. Din ka darang aso na, ma'am. Kay Sir Roel Sason. Blessed Sunday morning sa tanan-tanan. No? And of course, sa mga ka-K5 naton, sa mga mothers dira, no, the good news sa last time, ano, as announced nga ti inpasangkad, no, ang maternity benefits sa idalom sang PhilHealth. Basi masundan na ng bata niyo. Masundan na ng subang. Kahit nag-taas-taas to ang maternity benefits mga ka-K5. Chansada rin ni Ma'am Yash Aselbon mo. Ma'am Yash, pwede na na Ma'am Yash. Galing ang problema is wala pa sang Pwede nga, gaw ah. This time ko na to ng pila ka mga situationers or dira sa mga natipon man yung mga information, no? Okay, regarding, no? Sa may Pavia Iloilo nga update mga ka-K5. Upod sa patrol si ka-K5 Karen Badilla. Standby.
19: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
18: K5 Karen, good morning.
20: K5 Kim, kahapon na tigayon na napaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni or ang sunog nga bangkay nga nasapuan dito sa may bakanting lote sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka 1 sa Banwas ng Pavia sa tong Abril 29 sa kaagahon. Kag according sa kay Police Captain Richfield Presquito, ang officer in charge sa Pavia Municipal Police Station K5 Kim, nga ang sunog nga bangkay kag si Frank Royce Barbasa nagtugma ni ang pila ka mga pagkabutang, no, K5 Kim sa ila. Una dire ang ilang height suno sa kay Captain Presquito, kay gin-confirm mismo sa iloy ni Frank Barbasa nga ang kataason ni Frank 5'10 tugtog 5'11. While isang gintakos ang medical legal officer ang bangkay nga sunog K5 Kim, nag-height man ini sang 5'10 to 5'11. Kag isa pagid nga na-confirm man mismo sang pamilya ang pilas sa left forearm sang sunog nga bangkay sa left forearm man ni Frank Royce Barbasa, K5 Kim. Rason nga para sa family suno sa kay Captain Presquito nga pahayag K5 Kim nga kumbensido sila nga atong sunog nga bangkay si Frank Royce Barbasa, K5 Kim, no? Kahit amuning nagwa sa autopsy result pagid nga wala sang foul play nga nakita ang medical legal officer sa kamatayon to sang sunog nga bangkay, magluwas lang gid K5 Kim nga kung sa diin ang cause amo mismo ang pagsunog K5 Kim, no, sa lawas kay ti magluwas sa pila sa left forearm, wala na sang iban pa nga may nakita nga pila sa lawas ang doktor K5 Kim.
18: So ano na yung circumstance ka K5 Karen nga ginatan-aw diri, no, sang aton suning mga autoridad or Pavia Municipal Police Station, considering, no, nga may information nga nagbakal siya sang gasolina ka K5 Karen. Ano ding pastada gikan, no, sa may Pavia MPS?
20: Sa subong, ang pinakadako nga motibo nga ginasundan sang aton nga kapulisan dira sa may Pavia K5 Kim suno kay Captain Presquito, amo ang pag-utas sa kaugalingon nga kabuhi K5 Kim. Amo nang ginasundan nila sa subong nga motive ang suno sa kay Captain Presquito, since nga sa base sa autopsy result nga wala sang foul play nga nakita ang doktor. Kag ang isa pagid K5 Kim nga natukiban man dere sang medical legal officer, kay ang sa natuon niya nga abaga sang ining sunog nga bangkay, may nakitaan dito nga plastic nga puti nga nagtapik. K5 Kim nga ti posible amo to ang plastic container nga ginsudlan sa gasolina sa pagbakal ni Frank sa isa ka gasolinahan diraya sa distrito sang Mandoriao, K5 Kim.
18: Pero tawag na, no, ang paano siya, ano, paano ya kaki 5 Karen, anong information din, no, anong ginsudlan sa mga ining gasolina kaki 5 Karen, kaya mo din nagquestion, no, kay naghambal man din, no, ang aton sining pulis nga 7 kuno ka litro ya ang ginbakal, kag damo nagquestion ti diin ginsulod, tawag na, no, wala gid abiya na notisya randra sang guardiya nga ti may naga panimaho kay base information, tino nagalakat-lakat pa niya, no, sa uli nga nakitaan sa CCTV ka K5 Karen.
20: Nakita dere sang aton nga kapulisan nga may bag ni siya nga ginabitbit or ang back backpack or ang backpack na bala K5 Kim nga posible dira ya ginsulod ang gasolina. Kagang isa pagid dire nga gin pahayag man ni Captain Presquito sa aton K5 Kim kahapon kay ti ang cellphone ni balas ni Frank natigayon nga ma-open gid mismo sang iyang family pero wala ni ginbalik sa kapulisan ta kag wala man ginpakita sang pamilya ang mga conversations kagang iban pagid nga kung ano ang ara sa sulod sang cellphone or ang unod sang cellphone kay 5 Kim no magluwas lang gid sa isa ka video nga ginpakita sang pamilya ang video kung sa diin nagatindog si Frank Royce Barbasa dito sa may lugar kung sa diin man inasapuan ang sunog nga bangkay ginavideohan niya ni K5 Kim ang palibot kumbaga kung maglantaw ka bala sa TikTok or sa mga reels naga POV ka K5 Kim. Amo ina ang video nga ginpakita sang pamilya sa kay Captain Presquito kung sa diin emotional ni ang victim sang amo tuya nga time K5 Kim.
18: Pero kung sa pamilya ang basiyan ka K5 Karen, anong convince man sila nga nag-suicide do kung nag-utas ang kabuhi dari ang si Frank K5 Karen?
20: Sa statement sang police K5 Kim, convince sila nga si Frank Royce Barbasa ang atong sunog nga bangkay. Kag convince man sila K5 Kim nga wala sang foul play nga natabo.
18: Pero pwede mo masaysay ka K5 Karen ang isa-isa no tubtob dira sa paano nakalabot si Frank Barbasa dira sa may area no sa subdivision kag ano ang mga sirkumstansya ano mga ginapanghapitan niya sino mga ginapangkantuan niya ka K5 Karen.
20: Ang una dire K5 Kim una untak ang halin gid ni siya sa Puloy-an sang iyang tiya dito sa may barangay Kaingin kung sa diin dira man siya mismo nagatiner umpisa sang nag-start in siya K5 Kim sa pag-eskwela sa kolehiyo samtang nagakuha no sang kurso ng nursing sa isa ka barangay ako ni sa ka university diriya sa syudad sang Iloilo K5 Kim kag base man dire sa pagbak track sang aton yang kapulisan na ano ni nila natigayon ni nga nalabot sang Pavia Municipal Police Station K5 Kim una ang Grab driver no nga ginsakyan ni Frank Royce Barbasa dito halin sa may Kaingin una K5 Kim ang nakit-an diri nga nagsakay siya sa Suzuki nga blue nga sedan nga iya ka Grab taxi nagpadulong ini siya K5 Kim sa isa ka subdivision or sa isa man ka lugar dira man sa Pavia K5 Kim no una pero before sina suno sa kay Captain Presquito naghapit siya danay sa may Mandoriao nagbakal ini siya K5 Kim sa 7 liters nga gasolina before siya magproceed dito sa may subdivision dira sa barangay Ungka sa Ungka 1 sa Banwasang Pavia. Then nakit-an K5 Kim sa sulod sang subdivision nga nagalakat-lakat ining si Barbasa pero wala may baluan kung ano nga street K5 Kim kay dito sa sulod sang subdivision may mga street na K5 Kim like dito sa natabuan sang crime scene or kung sa diin na nakit-an ang ining sunog nga bangkay Kyongko na da. Pero ang ining kung diin siya nagalakat-lakat, wala na-identify kung diin gid nga street according sa kay Captain Presquito. Then suno man sa kapulisan ta, ang ining si Barbasa, antes to siya nakaposible, no? Antes siya nakaproceed dito sa may area, sa bakanting lote, nagulupong ko ni siya danay sa isa man kabaka sa may gutter malapit sa balay sang iyang nubya. Pero sang amo to nga time, suno sa kay Captain Presquito, K5 Kim, wala ni siya nakapahibalo sa ex-girlfriend niya nga sang amo to nga time, ara siya dito sa subdivision K5 Kim. Kaya kung madumduman nga permi ni nagaganto si Barbasa sa inang na subdivision, para bisitahon ang iyang ex-girlfriend K5 Kim.
18: Nga plastada ka K5 Karen. Tinagkadto siya dira. Do may information nga duluyag ya makig istorya ka kay Five Karen. Sa iya sining sa iyang ex-girlfriend, ano, may plano siya siguro, no? Posible nga ti tawag na, no, makigbalik o kung tawag na, no, makigistorya or may closure ba lang nga ginatawag. Okay, usually, kung sa mga relationship, may times abing duga cool off lang ka mo or dugayay ka mo nga wala ka kita ay wala pa ka mo naka-officially nagambal sa isa kang isa abing ati break na kita o anong plastada or basit, wala pa ni naka-move on ang ining si Frank, no? Pero ka K5 Karen, may information bala from the family, no? Base madre sa polis, kasi may mga pagbago bala sa giho ni Frank prior nga masapuan ni ang ining sunog gabangkay ka K5 Karen. Kaya for example, no? Just like sa ginhambal madre sa iyang abyan, yung ginapitan niya dara sa mga areas ng Mandurriao, nga tawag na, no? Somehow emotionally disturbed siya. Kaya allegedly, may nagalapta nga information dara sa may Roja City na doon naglabot sa mga minilyon ang iyang utang kag nalulong siya sa ining online sugal kung ining scatter kaki five Karen. So may yes, information bala, ano, doon may mga pagbago do something makitaan mo bala nga emotionally disturbed and ang mga panggihoya the way he interacts sa iyang mga abyan kag sa ilang mga family members kay five Karen.
20: Una, K5 Kim dito sa may Nubiaya, no? Ang why ni siya nakapahibalo sa iyang ex-girlfriend nga magadto siya sang amunto nga time. Pero prior sina, nag-contact pa siya sa babae nga kung pwede sila nga mag-istoryahan ay. Pero wala siya nahatagan sang tion or kahigayunan nga maka-istoryahan ay sila sang babae. Then ang ikaduha, K5 Kim, ang sa family niya, wala ni may naobserbaran nga lain nga paggiho or pagbago abi sa paggiho niya K5 Kim, no? Kahit according to gani sa family nila, nga why sila kabalo nga may problema ining si Frank Royce kay kung sa kwarta lang, di bastante gid siya katama kay ang iya ni nga mga kalabanan sa family members nila nga nagasuporta man sa iya sa pag-eskwela ara tanan sa abroad, especially ang tiyo yun ni Black nga ara sa Germany kag ang iba niya nga mga katiyaan or katiyuan kalabanan ara sa mga European countries, K5 Kim nga tinagahatag man sang support sa kay Frank Royce, K5 Kim. So kung sa kwarta lang, why siya sang problema sa pag ano ni tawag sa pag support bala sang family sa iya nga pag-eskwela. Then ang isa diri K5 Kim sa iya naman niya nga mga abyan, sa mga suod niya nga abyan kag sa mga classmates niya, ang naobserbaran nila sa kay Frank Royce, ano ni, masinulubon siya, emotional siya kay 5 Kim, kay tinakabuya ni siya sa iya nga, ano eh, nga isa kaabyan, nga nagapanglalain siya, kay bangod nga nagalapta dito sa Roja City, sa Capiz, sa ilang lugar kay 5 Kim, nga palautang siya, kaglulong siya sa, ano yung tawag, sa sugal, according sa isa niya kaupod. Kay may ara man kita gani isang information nga nabaton nga may iban siya nga classmates sa College of Nursing nga gina-attempt niya man tani nga utangan kay 5 Kim. Ting isa diri ang sunod to sa iban niya nga classmate nga may mautang siya tani isang 5,000 pesos pero wala siya napautang kay bangod nga dako ang kantidad kag same sila nga estudyante kay 5 Kim.
18: Pero sa tawag na, no, nakalabot bala niyang mga issue nga ni considering nga ti affected gid siya or disturbed siya ka kay 5 Karen sa ini nga issue sa Rojas City. So probably do naglapta na somehow dala sa may Rojas interbi sa ilang barangay kon sa mga kakilala nila dira, no? Nakalabot ang inang issue ka kay 5 Karen sa iya nga mga family members.
20: Yes, K5 Kim, nakalabot na ni sa pamilya, especially sa sa nanay kag tatay. K5 Kim, kag ang sa iya nga tiya, amo na gani nga nakibot man sila nga ti amo na gali magasugal gali ang ining si Frank Royce kay ti sa ila yung nga pagkakilala K5 Kim nga ang iya niya nga ginakasakuan permi magluwas sa pag-eskwela niya amo ang pag-computer. K5 Kim.
18: Te amola na ka K5 Karen na mayo pagita ni no kon may damo sa naga question ka K5 ka no sa pila ka mga circumstances especially no te kon alauna balatos ang kaagahon ka K5 Karen sang April 29 naka message pa siya kay tiyo niya mo kay tito ya nga mangayo siya sang Alawan. Di kun for example may plano siya na ya nga magutas ang kabuhi nga balaihan nga mangayo pa siya sang Alawan ka K5 Karen so, ano ayhan ang mga plastada kag ang iba nagaduda despite no nga ti since according ni Tito satisfied din man ka K5 ka ang aton sining ang pamilya dari ni Barbasa wag na no naga pati man sila ka K5 Karen sa amoning direksyon subong sang investigation sang Pavia Municipal Police Station.
20: According sa kay Captain Presquito nga kumbinsido ang family sa nanging resulta sang autopsy K5 Kim no nga ti wala sang foul play kag gina-claim na nila K5 Kim ang ining sunog nga bangkay nga si Frank Royce Barbasa pero kung sa part naman niya sang Pavia Municipal Police Station since kung kumbaga sa mga amoning nga mga krimen according sa hepe sa kay Captain Presquito ang autopsy examination kung sa scientific ways K5 Kim second identifier lang ni. Ang ilang ginahulat sa subong, ang first identifier nga amo ang DNA test result nga 100% makatumod gid nga kung ang ina nga sunog nga bangkay si Frank Royce Gidman o kung hindi K5 Kim. Galing kay ti sunog to gani sa kay Captain Presquito, ang DNA result hindi ni pareha sa autopsy nga kung sa autopsy K5 Kim mabalaan mo dayon. Insigida ara dayon ang resulta pero sa DNA test result malabutan pa ni mga kapin no or masobra isa ka bulan kay bangod nga ipadala pa na nila dito ya sa Camp Karame K5 Kim.
18: So as of this time wala pagali mapadala ka K5 ka.
20: Ay, update na sa kay Captain Presquito no kung napadala na sang SOCO ang tanan ng mga ebidensya K5 Kim dito sa Camp Krame or ang tanan ang mga samples pagid K5 Kim dito ya sa Camp Krame K5 Kim.
18: Mm. Bali ang ining video nga nakitaan sang pamilya ka K5 Karen no nga nag-emotional siya, adara siya sa may area, something like naka-video sa sang iya nga kaunggalingon o malapit dira sa area no kung siya rin nasa puan ang sunog nga bangkay. Ano apagi ni sa cellphone niya nga Samsung flip nga na-recover dira sa may subdivision o sa piyak nga pader o kung nakitaan na ya ang isaya pagid ka cellphone which is the iPhone ka K5 Karen?
20: Wala dirigin specify gin sa ato ni Captain Presquito no kung ano ni nga cellphone kay di ko madumduman to duwa ni ang cellphone ni sino itawag ni Barbasa ang iPhone 17 nga tigin na payag na dula then amo ni ang na-recover nga cellphone ang Samsung flip dito sa area. Pero ang kwandere ni Captain Presquito nga video lang gid ang ginpakita sa ila pero wala diri na detalye kung asan o ini gin take ang video kung ano oras K5 Team pero confirmed dito sa video nga ara si Frank Royce Barbasa sa area kung sa diin na sa puan ang ining sunog nga bangkay K5 Kim.
18: Mm. Pero ang ining Samsung flip di ba wala na sang SIM card ka K5 Karen sa na recover.
20: Yes, correct.
18: Oo. Pero ang inang cellphone niya ginman prior nga may masapandra nga bangkay, wala na ginman dira sang SIM card. O kung anong possible nga ginatanaw, ginhaboyanay o antes ka K5 Karen nga sunugon ang iya kauglingon.
20: Suno sa kay Captain Presquito K5 Kim pagka-recover to sang cellphone wasak na ni makitaan to sa may picture K5 Kim nga ginpakita man ni Captain Presquito nga may mga crack ang adi tawag ang iya nga screen so posible nga hinaboy dito K5 Kim ginwasak ginkaksan sang SIM card galing kati amo tobla nga balya nga since nga parehas ang unit sang ilang nga cellphone K5 Kim ang motherboard gintransfer ya sa phone ni Hep kag dito na open galing kay ang problema kay bangod wala sang password.
18: Mm. Pero
20: I mean may password gali.
18: Oh, may password.
20: Oo, wala
18: hindi mabalaan kung ano.
20: Oh.
18: Pero una na gani, no? Dodo may pahayag na gani ang pamilya. Nga titigun question man nila. Nga ti nga ako no yung nagmatomato, no? Si Police Captain Presquito sa pag-open sa cellphone. Kay tawag no, no? Part siya balaya sa ebidensya. And supposedly, ang forensic, no? Ang Rakodra, maka-check ka kay 5 Karen. Pero tawag na, no? Bali na, kahit diba nakauna, sila nakahambal sila ka kay 5 Karen. Kapon, for example, matumod nga si Frank Edman yung ang bangkay, ang sunong nga bangkay, mayara sila sa mga possible persons of interest ka kay 5 Karen. Anong plastada na sini?
0: So sa Subong, na correct na kay 5 Kim, no? Ang una sa naton nga pag-interview sa kay Captain Presquito nga in case nga si Barbasa gid man to ang sunog nga bangkay, suno sa iya, may automatic may person of interest sila dayon. O galing kay bangod nga sa results ng autopsy kay 5 Kim, wala sang foul play, so gindula ina ang atong una nga pahayag ni Captain Presquito. Pero sa Subong, ang ginahulat-hulat gidya sa Pavia Municipal Police Station ang DNA test result kay 5 Kim.
18: Kay 5 Karen, mga pila, ano kadugay antes nga mag-abot ni?
0: Suno sa kay Captain Presquito, mga kapin or masobra isa kabulan antes ma-release ang result kay 5 Kim.
18: Bati medyo madugay-dugay.
0: Yes.
18: Bati, kay di blagin claim naman sa pamilya ni Barbasa ang bangkay, no?
0: Yes, correct.
18: So, ti tawag na ba si malubong na to atong persona, no? Plastada, malawig-lawig, amo na galing budlay, no? No, kulang kita sa amo na mga expert gid bala, no? Sa mga DNA, sa pagkandak sa mga DNA test. Kag accordingly, Abidri, base man ko noya sa Regional Forensic Unit, nati ko noon, hindi ko noya magdamo ang request para sa DNA dari sa Western Visayas, dari sa region, dari sa ilang unit, o hindi nila anay mapadala dari sa may kamkrami. Sige, ka K5 Karen, thank you so much sa imodra nga mga update. I-check naton directly man niya sa family members pagit kung they believe man gid nga ti wala abisang foul play. Mayokon maghalin mismo sa ila yung aton maistorya mga ka K5. Thank you so much ka K5 Karen.
0: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Jason Talaron, inerman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: From Ma'am Rosemary Agramon, naamay crack ang CP. Ano may mga na-encounter siya sang time nga ina? Actually, ang sunog nga bangkay, kag ang distansya sa tawag na, no? Sa cellphone, sa mga pagkabutak ni Frank na nasa puan mga kakifire, or na-recover ning mga gamit niya, no? Dira na siya ya sa pihak nga pader ang ginabanta ng mga around 80 meters dira sa may idalom dapit sa puno sang sarisa o dira sa may likod, no? So, ginatanaw na ito, ano, ginhaboya ang iya nga mga gamit. Nagbilin siya sa mga IDs for his family. O nga ma-identify siya, nga ti siya nagaling ang nagsunog o sang iya nga kaugalingon. So, kung makita na ito, nabi sa conversation siya with the uncle, kag sa iba niya pagid yung mga family member. Ang pamilya ya, wala na yung harakabatyag mga kakifay. Doon may mga pagbago, gud bala, no? Sa behavior ni Frank Barbasa. Mayun ni Kuntani, kay considering mo, ugaling kahit siyempre abroad ng iyang mga katiyuan. O kag probably, wala man gud ni sa sang na-interact ba lang daily nga makatutok sa iya. Considering nga ang iya nga mga parents ara sa Rojas, mga kakifay. Ang nakahibalugin ni sa mga nangin akto ni Frank the day, no? Or prior sa may masapuan na nga bangkay, ang iya dari nga mga group of friends, mga kakifay. Oras, alas 5.40 na sa aga. Standby mga ka-K5. Magapanubalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Sunday Morning News.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
21: D3 Bio!
22: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio. Ang Visio. You may D3.
24: Mga sa mga butika.
25: Para sa matilong na dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidants.
25: Nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masami ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami.
26: Amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
25: Masalika
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix. Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag pang sakit.
25: Mighty C!
24: Mabaka sa mga butika.
25: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
31: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman?
32: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa?
32: Kag nagabaho ang kilikili?
34: Mag-Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinica Deo Fresh.
33: Nagabasa na naman bala ka.
32: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
36: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
37: Bakal na sa mga butika.
38: Nestor, ang sinaing!
39: Luto na!
38: Ang labahan!
39: Nakasampay na!
38: Ang uniform ko!
39: Naplansa na!
40: Ganito ako!
39: Tigasi!
40: Tigalapa!
39: Tigasay!
40: Tigaplansa!
39: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
40: Sa gabi,
39: ako ang bossing!
40: Dahil kasangga ko!
39: Ang extend!
40: Supplement for men!
39: Lourdes!
40: Tapos ka ng maligo!
38: Yes, darling! Come to mama!
40: Extend food supplement for men.
39: May maca
40: at lavawaska
39: na nagpapataas ng energy
40: at stamina
39: para sa tigasing performance.
40: Extend food supplement for men.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidants.
25: Nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
40: 500.
39: Ikaw ba na
40: ang may diabetes?
39: DTX 500.
40: Ang DTX 500
39: ang may powerful compounds.
40: Yan ang kapanupo
39: kaga kontrolar
40: sa imo blood sugar.
39: DTX 500.
40: Masalika.
39: Epic.
40: DTX 500.
39: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
39: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
39: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
39: Yung may D3.
24: Mga butika.
39: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
39: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
39: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
39: Yung may D3.
24: Mga butika.
39: D3 Bio with VCO.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
39: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
39: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
39: Yung may D3.
24: Mga butika.
39: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
39: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
39: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
39: Yung may D3.
24: Mga butika.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May pumso!
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 5.46 na sang aga. Nakarasig sa mga inoras, mga ka-K5, no? I-check me naton kung pwede ng pag-asa ka-K5 Lorenz. Agod mahibalungan, no? Kung ano ya ang sitwasyon mga ka-K5 or ang mangin sitwasyon sa aton rin nga panahon o ng panyempo nato. No? Dari sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog no, nga Western Visayas. By the way, kagabi, no? Darami arasang drug by bus operation. Gagin patigayon sa may barangay airport, Mandoriao. Sa dulas 8 sang gabi, May 2, 2026. Sa doon, sa diin, no? Ang mga naaresto sa sining drug by bus operation. Mga duha ka minor di edad. Ini sila ang isa ka babayi, no? Nga 15 anyos. Kag isa man ka lalaki nga 15 anyos. Ah, bao ka mga lamaron pang edad. Mga ka-K5 na recover sa ila ang balor 27,200 pesos nga balor sang ginapatihan siya bo. Kag sa amuto nga panyempo mga ka-K5, bit-bit pa sang sining dalagita nga 15 anyos ang iyaya isa katuig nga bata sang nagtransact dira sang illegal nga droga sang aton no sa aton dira nga kapulisan mga ka-K5. Makon mo niyo bata pa lang 15 anyos pa lang pero may bata na o mga ka-K5 isa nakatuig ang iyang bata tapos ma-engage siya dira sa illegal nga droga. Probability, kalabanan sa mga nabato naton nga information yeah. Nga ang mga ining mga minor de edad ginagamit bala sa mga illegalista dra naga-engage no sa illegal nga droga. Ito syempre yung mga minors hindi mo na dali-dali madudahan bala no nga ara siya gagamit siya gaduso siya o konti ginahimo abi no nga runner ang mga ka-K5. This time naka-standby na sa aton nga linya ang Pag-asa Iloilo. O sino po da subong sir? Si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra, good morning. Kaupod mo diri sa programa sa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo. Si ka-K5 Kim Kaluyo. Once again, sir, good morning.
8: Yes, sa may aga. Ang aga sa programa dito sa K5 News FM. Yan ang pinakawaling na kasing parang ito rin yan. Ang mga ngayon, may stress sa lusong malapit sa iyo. Listerly sa karoon na gamit ito sa bilog na kontrol. Ang bilog ng Western Visayas, particular na sa Rizal Leilo, Pag-Adlaw, magkapangibabang magalungan ng kalangitan, ang mga scattered ng mga tugulan sa Kailat Saragol, ilabila pagkabos sa hapro, gabi dala sa dala sa Digit Salit. Makasara ka naman niya, magaling ang minunan sa ganong, magdala sa makasara ka naman sa dala sa kalangitan. Ang tansato ng temperatura na sa 25 sa 34 degrees centigrado, ato naman yung forecast ng Pinis, posibleng magalabot sa 40 degrees centigrado. Adlaw, magusta ka lang 5.31 kayo sa aga, magaturo na lang sa ito, pero sa ato. Ikaw mo na yung pinakawin ka na kasama na, hindi ka na rin sa ilo-ilo pag-asa, early day.
7: Yeah, thank you so much, Engineer Depra, sang Pag-asa Iloilo. Sir, good morning. This is mga ka-K5, nabatian na to, no? Si Engineer Charlie Depp. Amor ka ni Ma'am Rosemary Agramon. Dito, syempre, subong, no? Kabay pa with this scenario, no? Circumstance, mga ka-K5. Kung man, kid, no? Ti kapati mo rin pamilya nga na, siya ang nag-uta sa iya kabuhi. How cruel, no? Nga amon ni nga sahi, bala no sang pag tapos mo sa kabuhi mo. Pero di syempre, hindi mo natin ma-undermine kung anong iya nga ginagyan. That is why kabay pa nga sa inyo tagsa ka mga panimalay o sa mga ginikanandra o sa mga tawag na, no? Mga legal guardians. Learn how to ask from time to time. Kung mabatsagan man bala nga ganang pangamusta ang inyo dara nga mga members of the family o mga ka-K-fan. O kahit i-con for example, may mga problema sila. Kahit con for example, abi sa inyo nga pa nga puloyan, hindi bala open, hindi bala mo na ka, amo nang pagpakita nyo sang emosyon sa isa kag-isa. The tendency is kim-kimon mo mo or taguon mo lang imong balatsyagon mga ka-K5. Kabay pa nga sa mga ginikanan dara, kung amustahan nyo dara ang inyong mga kabataan o base may mga problema, may mga gina-experience, no? Na wala ka mo yung knowledge. By the way, kagabi, tinagpatigayo, no, sang Coronation Night sang Miss Universe Philippines. Sa diin, no, ang nagdaog bilang main pambato nato, no, sa Miss Universe sa Puerto Rico sa November. Amo si Bea Milan Wendorski sang La Union. Tamo man siya actually, no, sa mga nakasulod sa top 7. Nabi mapag-on man si Cebu City, si April Smith, kay si Miss Taguig, mga ka-K5. Kung galing ko kumakitaan na ito, probably ang overall, bala ni nga overall package ang ginatanaw man dali sa selection committee. Kahit since nga ang Puerto Rico, yung sa mga home of Latinas na daraan. So, kinanglan man nga makig o kung makasabay ang beauty, ang height, ang wit, ang intelligence, no, sa aton nga mangin ipadala bala. Daraya sa may Miss Universe sa Puerto Rico. And of course, mga ka-K5, oh, by the way, kahapon, ining mayara sang pila ka mga aktibidad ang ining vulkan mayon, no? Kung ining naglupok siya, mga ka-K5, there is why ang Philippine Red Cross ang padayon nga naka-high alert. Bangod, no, sa base sa mga report, alas 4:28 sang hapon kahapon, mayaras ang nagluntad ng no, lava collapse nga nagtuga sa mga rock falls kag ash falls sa mga kaiping nga mga lugar. Di medyo masakit man ni sa ilong, bad for your health man, no? Mahaklo mo ang tawag na, no? Mga nagaginuwa dira ikan sa vulkan. Oras, alas 5:53 na sang aga. Standby ka mo, ah. Hulat-hulato na aton. Pagkatapos ang aton siring nga pagpanganakan, mag-proceed na kita sa aton siring nga Sunday morning newscast. Upod naton sa Patrol K5 Karen Badilla and K5 McCoy kung si K5 Jason, pagaling na. Nag-leave si K5 McCoy. Si K5 Jason Talaron. The technical side, K5 Lawrence Suleiman. The news center, K5 Alira Joy Alvarado Ape.

0: naupon kay 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.

0: Alay naman aya, amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Sa una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
6: Nga amo naman,
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: Ako si Karen. Kadamo, isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
2: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
6: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
17: Iloilo
16: 88.7.

0: Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Mayo 3, tuwing 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa Kamanga FM dial. Makita nga mabatian, makita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News sa FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Kaga ko naman, si K5 Aaron Refoyo.
0: Sa headlines, yung ganadulong sang kaalawan sang DTX 500. With ang palay leaves kag the sugar cane extract para sa may mga diabetes sa hindi makatulog kon kagabihon kag kon makalikaw sa cancer mag DTX 500 the superior antioxidant. Sa ilo na kita sa aton nga mga headlines mga ka K5. Top story of the day. Sa atong top story of the day, Philippine Red Cross naka-high alert sa aktibidad sang bulkan mayon samtang kanlaon nagbugaman sang abo.
2: Balitang lokal.
0: Sa balita lokal, sunog na bangkay ng rasapon sa Pavia. Nagmatch ang pila ka mga identifiers kay Frank Royce Barbasa base sa autopsy resulta.
1: Kalinog Mayor Francisco Calvo ginaligar ginquiry ang duta nga ginaparagyan sa pribado nga persona alkalde ginisuhan sang warrant of arrest.
2: Balitang regional.
0: Kag sa ato naman balita regional, National Prisam 2026, patigayunon subong nga bulan.
1: Kag para sa network news, daan nga dagitan bridge sa Dulag Leyte na Rusdak, bako na hulog, operator Pilason.
0: Sa ilo naman kita sa ato nagapangunang balita sa Balita National.
2: Balita National.
0: Defense Secretary Agibo Chodoro hindi pabor nga ibalik ang peace talks sa komunista nga grupo.
1: DOH Undersecretary Matthew Bagao ginreklamo sa ombudsman bungod sa ginaligar kaso nga graft and corruption.
2: Balita International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, US-Iran War, terminated na antes pa man ang May 1 deadline para sa pag-approve sang US Congress sa giyera sunod sa senior US official.
2: Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo, presyo sang bugas ga 62 o kon 62 pesos kada kilo sa Setyembre, rasonable sunod sa grupo sang mangunguma.
2: Balitang sports.
0: Sa balita sa patag sang hinampang, NBA, may ginhingadlan na nga Hustle Award winner.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa Balitang Entertainment, pambato sang La Union, ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines 2026.
2: Balitang Extra Special.
0: Kag sa ato naman balitang extra special, lalaki sa India ginkutkot ang bangkay sang iya utod kag gindala sa bangko bilang proof of death. Aba, istorya na naton mga ka K5 diri sa aton sining pagpangalangad sa aton nga programa sa Sunday Morning Newscast. Sa ilo na kita sa detalye sang aton mga balita, una kita sa aton top story of the day.
2: Top story of the day.
0: Philippine Red Cross o kung PRC matapos ang hinali nga pagtaas ang aktibidad sang bulkan mayon kahapon nga adlaw o kung sang Sabado Mayo 2. Base sa report, last 4:28 sang hapon, naglunta ang lava collapse nga nagtugas ang rock falls kag ashfall sa mga kaiping nga mga lugar. Ginsunda naman ni sang Strombolian activity alas 4:50 sang hapon kag pag-abot sang alas 6 sang gabi, nakalista sang pyroclastic density currents sa Misi or Miisi Gully sa Nabagatnan, tubtob sa Nabagatnan na katundan nga bahin sang bulkan. Kadungan sa rin nakapwesto na ang mga Red Cross volunteers sa Kamalig, Ginugbatan, De Gaspe City, Kagdaraga. Agod niya maghatag sang real-time nga mga documentations, nag-update sa Operation Center. Nagpaandam naman ang Philippine Red Cross sa mga komunidad nga hindi magsulod sa mga danger zone, ilabi na sa mga ginailigan sang suba. Mahimo agyan sang madasig nga pagdaludo sang mainit nga gas, kagdebria. Ginparugya naman ang mga residente o kung sa mga residente na magpabilin sa sulod sang balay kung mayara sang ashfall, magamit sang protective mask kung kagsiguruhon na mayara sang tabon ang pagkaon. Amo man ang tubig agon malikawan ang contamination. Samtang nagbuga naman sang abo ang vulkan Kanlaon ikan sa summit crater ng Grabanta alauna 25 sang hapon kahapon Mayo 2. Suno pa sa FIVOLS, nagdabot sa 700 meters ang kataason sang plume nga ginbugas ang Kanlaon nga nagapabilin sa alert level 2. Bukon mayara sang moderate unrest apang wala pa sang indikasyon sang malapnagon nga paglupok. Halin sa top story of the day, sailohan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nag-match kay Frank Royce Barbasa ang sunog nga bangkay nga nasapuan sa isa ka subdivision sa Sakop sang Barangay Ungka 1 Pavia Iloilo sa tong Abril 29 sang kaagahon. Ere ang base sa resulta sang autopsy examination nga ginpatigayon sang medical legal kahapon niya daw Mayo 2. Suro sa hepe sang Pavia Municipal Police Station nga si Captain Richfield Presquito nga wala sang may nakita nga iban nga mga pilas o kon injury ang doktor. Magluwas lamang sa left forearm nga nagasanto naman kay Barbasa. Wala man sang may nakita nga foul play ang doktor sa riin. Plastic nga puti nga nagdukot. Sa natuo nga abagas ang bangkay ang nakita nga posible amo ang ginbutangan sang gasolina. Gensyakyar naman sang doktor ang puwa kag positibo nga buhi pa ang biktima sang ginbubuan sang gas bangod nga nakahaklo pa ini. Sa karon na-claim na sang pamilya ang bangkay suno kay Presquito. Sa riin, kumbinsito sila sa investigation o kung sa natabo sa ila himata.
1: Sa kaangot nga balitang lokal, mas ginahulat sa Pavia Municipal Police Station ang resulta sa DNA test sang iloy ni Frank Royce Barbasa. Kunya matumod kung ang natungdang gidman ang nasapuan nga sunog nga bangkay sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka 1 sa tong Abril 29. Sunog sa hepe sa Pavia Municipal Police Station si Police Captain Richfield Presquito nga first identifier ang DNA test nga amo ang makasiring 100% nga si Frank ang nasunog nga bangkay samtang second identifier lang ang autopsy examination na ibaluan niya base sa resulta sang autopsy nagsantong left forearm sang sunog nga bangkay kagang height sininga 5'10 tubtob 5'11 kay Frank. Wala man sang iba niya pila sa bangkay sa rin nakita sa natuong abaga ang plastic nga puti nga nagtapik nga posible amo ang ginsud sa gasolina. Bangod sini, wala sa may nakita nga foul play sa pagkasunog sa bangkay base sa autopsy results sunog kay Presquito. Madumduman niya ginpahayag sa grab driver nga uli ginsakyan ni Frank padalong sa subdivision nga nagapanimaho ini sa gasolina.
0: Sa Samtang tubtob subong, wala pa sang na-recover nga galon. O kung ano man, nga sulod lang sang gasolina sa palibot sang resapuan nga sunog gabangkay. Sa isa ka subdivision, nga sakop sang barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo. Sunog kay Police Captain Richfield Presquito, ang OIC, sang Pavia Municipal Police Station. Amo ini ang ila ginabalik-balikan sa lugar, agon matumod. Kung bala may ginhaboy nga sulod lang. Ila man nga ginachekyar ang mga masiot nga porsyon sa palibot sang subdivision. Sa piyak nga pader, sa di na-recover ang mga pagkabuta sang isa ka graduating nursing student nga amo si Frank Royce Barbasa. Kahapon nagpatigayon sang autopsy examination kag sa diin na tukiban kon base diri sa medical legal officer nga wala sang foul play bangod wala man sa mga injuries o kung iban nga senyales sa sang or sign of struggles nga nakitaan sa sunog nga bangkay. Na-claim naman sang pamilya ni Barbasa ang bangkay kag nagapati sila nga ini amo si Frank.

0: Kaangay nga may ginaatubang nga problema kag emosyonal si Frank Royce Barbasa. Antes na galing sa ginhapitan niya balay sa abyan nga lalaki sa Mandurriao, Iloilo City. Antes nagpadulong sa subdivision sa barangay Ungkauno, Favia, Iloilo sa Abril 28. Inangin patpat sa abyan sa investigador sunok kay Press Captain Richfield Presquito, ang officer in charge sa Favia Municipal Police Station. Dugang pa sa pag-istorya sa abyan sa pulis nga kaangay nga nagkupo o kung nag-hug pa ini antes naghanin. Sandig kay Presquito, nakapakita sa conversation nila ni Frank ang abyan nga nagpabut sa galuyag sininga mag- Do not disturb sa social media bangod apektado sa mga nagalap na nga iso batok sa iya sa Roa City kung madamo sa sangutang kag nalulong sa online gambling. Para mangkutano naman niya kung may iso nga ginahaboy batok kay Frank sa Roa City nga nag-aapekto sa iya kung basihan ang statement sa abyan nga amapuli siya sa lugar sa tiyon niya emosyonal siya bangod diri.
1: Samtang voluntaryo naman niya nag-surrender sa Kalinog Municipal Police Station si Kalinog Mayor Francisco Ico Calvo matapos gin panaugan sang Warrant Tavares alas 8 sang aga sang tinalikdan. Abril 17 naman ang arraignment kag pre-trial sang kaso nga ginfile. Bato kay Calvo, may kaangtanan sa paglapas ni sa Section 103, may kaangtanan sa Section 49 sang Republic Act 7942 o kan Philippine Mining Act of 1995. Nagpiansa naman si Calvo sang 36,000 pesos. Rason nga gin-release sang Kalinog Municipal Police Station. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM, ginreklamo si Calvo ang isa ka private citizen matapos ang ginaligan nga ginpagkwari ang iyang aduta sang alkalde.
0: Patay ang driver sang Toyota Fortuner kag isa niya ka sakay matapos naglapaw sa dalan ang ilang inasakyan niya Toyota Fortuner kag nagdiretso sa kudal antes sini nakabungo sa puno sang paho sa crossing Batuan Barangay Aldeguer sa Rayduilo pasado alas 11 sang gabi Huwebes Abril 30. Gin kilalang napatay nga sa Nilio Palyon Aspera sa 68 anyos residente sa barangay De Vera Sara Iloilo kagani kapitan samtang patay man si Renato De Los Santos Patriarca sa 64 anyos residente sa barangay De Vera Sara ngayara sa likod sang driver. Pirason man ang duwa ka mga sakay sini nga sa Emmanuel Abenzo Agotaya sa 63 anyos kag isa ka barangay kagawad sang barangay Zerudo nga si Okon siya ka barangay kagawad sang barangay Zerudo kag si Vicente Colombo sa Villana sa 60 anyos residente sang barangay Poblacion Market Sara kag isa man ka barangay kagawad. Sa eksklusibo nga interview sang K5 News FM Sara kay Police Top Sergeant Samuel Dimate investigador sang Sara Municipal Police Station yan pahayag sini nga halin ang mga biktima sa barangay Tubli San Dionisio Iloilo kag papuri na kontani sa ila puluyan sa panwasang Sara dugang pa ni Dimate nga sang ara na sa crossing Batuan na dulaan sang control ang driver kag nag-overshoot rason nga naglapaw sa piyak na lane antes nagdiretso sa kudal kag bumunggo sa puno sang paho.
1: Sa piyak ng bahin, nagsaulog sang ika-52 nga anibersaryo ang 3rd Infantry Spearhead Division sang Biyernes nga adlaw, Mayo 1. Dinapit nga bisita amo sa Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Nafarati Jr. Ginabi-abi ukon gin-welcome naman ini sa 3rd Division ni 3rd Division Commander Major General Michael Samson. Samtang kadungan sang anniversary, pasidungga naman bilang outstanding personnel. O kung gin pasirunggan ang mga outstanding personnel, stakeholders, kag pila ka mga militar, ilabi na ang mga napilasan sa naglunta niya engkwentro sa Toboso Negros Occidental sang Damlaglang.
0: Napuhag ang manuglantaw sang basketball matapos nag-inaway ang mga player kag ginapahiyag. Nagpalupok sang aramasotang si Punong Barangay Alfredo Bonyol sa Hilicoon West and New Lucena, Iloilo, Sabado sang gabi, Mayo 2. Makitaan sa live sa SK Hilicoon West Facebook page ang kinagamon sa mga player tubtubabatian ang lupok sa ginapatihan posil. Nakitaan man sa video ang paglabay sa kapitan nga ginapahayag may bit-bit nga posil kag naghambal sa mikropono nga nagpaandam sa mga players nga nag-ininaway. Sa ginosisa sa K5 News Team ang Facebook page na delete ng video nga nagapakita sa insidente. Kadungan sini may nagpalabot man sang reklamo bangon sa kakulba sa mga residente kag kabalaka nga base maigo sang bala. Nagpanawag naman ang K5 News team sa New Lucena Municipal Police Station pero sa among oras wala sila sang may nabaton nga report. Gilayon naman nila ginrespondian ang lugar kag verify ang nasambit nga impormasyon. Ngatingwaan man sa K5 News sa Family Wilo nga makuhaan sang sabat ang natungdan nga kapitan.
1: Sa pinakaulihi nga balita lokal, sa atong siring pagpangalagad, dakop ang duha ka mga menor de edad sa dagbay bus operation sang Iloilo City Police Station 10 sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City, pasado las 8 sang gabi, Mayo 2. Ang mga nadakpa na mo Sunday alias Gamay, ang babayi 15 anyos kag alias Toto, 15 anyos man kag lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sunod pa kay Police Captain Lester Olivero, sang officer in charge sa kon OIC sang ICPS 10. Nabaklan si Gamay sang isa ka plastic sachet sang gidapatian Cebu gamit ang 2,000 pesos nga buybus money. Na-recover ang kabugusan nga illegal nga droga nga may bugat sang 4 ka gramos kag yara sa 27,200 pesos ang balor. Base sa monitoring nanday Police Captain Oliveros, ang duha ka mga minors ang mga ginakonsiderar o kung grahimo nga runner sang drug personalities o kung grasugo nga magdulong sang illegal nga droga, kabaylo sang suhol. Iga kosto din naman ang lalaki sa Balay Dalayunan sa Barrio Obrero Lapus. Samtang ang babae ang iga custody sa Crisis Intervention Unit sa Molo. Nahibaloan nga dalapas ang 15 anyos nga babayi nga si alias Gamay, ang iya bata nga isa katuig sang nagtransaksyon sa pagbaligya sang illegal nga droga. Alin sa balita lokal, sa ilo na kita sa nagapanguna ng Balitang Regional. Sa balita regional, National Pre-Sum 2026, pati gayunon subong nga bulan, K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod sa report.
2: National Pre-Sum 2026, nakatalana ang pagabuksan subong nga bulan. Tigayunon sa mga bulan, Mayo 9, ang opening sa National Private Schools Athletic Association meet o kung presa ang 2026 sa Paraan Park and Stadium kapag alakipan sa nagkakalain-lain ng mga pribado ng bulutuan sa Bilog Gapungsod. Ginsiling ni Dr. Mark Molina, University President sa STI West Negros University, gamuman ang presidente sa National Niraam 2026 na ginabulubanta yara sa masobra 12,000 tutob 15,000 ka mga delegates ang ginalauman ng mga padulong sa Bacolod para sa 22 ka mga nagkakalain-lain ng mga sporting events sa youth and college divisions na paghihwaton sa Panaan Park and Stadium, mga bulutuan sa Bacolod kag Balls. Sunupa sa kay Molina nga ang pagkatigayunon nga duha ka semana nga pre-saam 2026 ang ginapangunahan sa Negros Occidental Provincial Government, Bacolod LGU kag ang pre-saam committee. Kaupod bandiri ang Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission, DepEd kag ang school host nga STI West Negros University.
3: Ang akon nga invitation sa tanan ano nga pumuluyo sa Bacolod City sa Negros Occidental, kita ay kita tanan sa Panaad Park and Stadium alauna sa hapon. The gates will be open para nga ma-accommodate kita temprano pa, and then the parade will start at 5 o'clock in the afternoon. Kung hindi ka mo makakanto dito, kung tama na ka puno, we are covering the event live sa Facebook fan page sa National Pre-Sa Games. Kasi syempre diri sa K5, no, we're covering it also live, right? Kaga mag-post kami sa Facebook fan page sa nagkalain-lain ng mga sporting venues para nga kung luyag ninyo maglantaw basket, maglantaw volleyball, swimming, you could be guided, no? Kung diin ka mo magkanto.
2: DTX 500 Morning Newscast. This is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kag para naman sa network news, daan nga dagitan bridge sa Dulag Leyte na Rustak, bako na hulog operator P. Lason. Si K5 Roger Tilanas ang K5 News FM Tacloban sa report.
4: Umuho ang parte ng lumang dagitan bridge sa Barangay Fatima Dulag Leyte alas 8 ng umaga kahapon na Abril 30. Ayon sa nakalap na impormasyon, kasalukuyang isinasagawa ang pagkukumpuni ng tulay nang bigla itong bumigay. Kasabay nito, Nahulog ang isang bako na ginagamit sa proyekto habang sakay pa ang operator. Dahil sa insidente, nagtamo ng pinsala sa ulo ang operator at agad na dinala sa paggamutan para sa agarang lunas at patuloy na minomonitor ang kanyang kondisyon. Pansamantalang isinara sa publiko ang lumang tulay bilang pag-iingat at ayon sa mga otoridad, matagal nang hindi ginagamit ang naturang tulay at nakatakda na itong ayusin upang muling mapakinabangan ng mga motorista. Samantala, may alternatibong ruta naman ang mga dumaraan sa lugar gamit ang bagong dagitan bridge na natapos noong taong 2022. At base sa tala, mahigit 50 taon nang nakatayo ang lumang tulay bago itong bahagyang gumuho. At patuloy pa ang imbestigasyon ng mga kinaukulan upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at masiguro ang kaligtasan sa lugar. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Halin sa aton K5 Network News, sa ilo naman kita sa ato nagapangunang Balitang Nasyonal.
5: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
1: Hugot ng ginapamatukan ni Department of National Defense sa kung DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panawagan sang pila ka mga negotiator nga lawat buksan ng peace talks sa Communist Group kag New People's Army o kun NPA sa isa ka seremonya sa Luwag City, Ilocos Norte. Ginpahayag ni Teodoro nga hindi siya pabor sa anuman nga negosasyon bangod niya ang mga Pilipino suno sa iya ang yara na sa matawhay nga sitwasyon apang ang mga rebelde ang mga nagapanggam. Ginatagan pagtamod ni Teodoro nga nagapakighinon-anon o nag-istorya sa mga rebelde ang kasubong lang nga ginahimo nga lehitimo ang ilang aktibidades nga terorismo bagay naman niya hindi niya mabaton. Nagpagwas ang parawagan ng anay mga miyembro sa exploratory talks matapos ang nangininkwentro sa Negros Occidental o kung sa bahing sang Toboso nga ginkamatay sang 19 ka mga individual. Ginpahayag naman sang Armed Forces of the Philippines o kung AFP nga tanan nga napatay ang lunsay armado kag nagapakig-away apang ginpamilit naman sang Communist Party of the Philippines o kung CPP nga may mga civilian nga napatay.
0: Nagupod na mga manunod lokag education workers sa Labor Day protesta kag nagpanawagan sa gobyerno. Ilabi na kay President Ferdinand Marcos Jr. nga pataasan ang sweldo kag protektahan ang katungdanan sa mga trabahador. Suno sa Alliance of Concerned Teachers o Konang Act, nagprotesta ang mga educator upod sa ibang labor groups para i-demand ang living wage nga ina ginakabig nga katungdanan sa mga trabahador. Inihimat ang protesta sa Mindola, Manila. Ginpahayag sang act nga nagapangatubang ang mga manunudlo sa pareho nga problema pareho sa iban nga sektor sa labor, lagip na ang gamay nga sweldo, kulang nga benepisyo, mabuti nga kondisyon sa trabaho, kag kulang nga bulig halin sa gobyerno.
1: Samtang ginreklamo sang pila ka mga health workers sa Office of the Ombudsman, si Department of Health Undersecretary Matthew Bagaw, bangod sa ginaalegar nga conflict of interest sa mga proyekto nga health o kon proyekto nga health facilities. Suno sa mga complaints ang utod ni Bagaw nga si Ernie among nakakuha sang kontratang nga nagalabot sa 140 million pesos para sa Health Facilities Enhancement Program o kon HFEP sang Department of Health. Ginpahayag man nga ang EGB Construction ang nakabaton sa liba ka mga proyekto halin sa DOH sang tuig 2025. Kag may mga kontrata man halin sa Department of Public Works and Highways kon DPWH, lakip na ang COVID-19 facility nga nagalabot sa 29 million pesos. Dugang paginadalahig man ang kumpanya sa ginaaligar nga mga ghost projects kagkabahin sa top 15 contractors nga ginmensyonar o kung ginbit lang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakakuha sang flood control projects sang DPWH.
0: Nagpauli na sa Pilipinas sa masobra 200 ka mga Pilipino gikan sa Dubai bangod sang tensyon sa Middle East. Suno sa Department of Migrant Workers o kunang DMW, ang unang batch sa ginlakipan sa 129 ka mga Pinoy nga nagabot sa Ninoy Aquino International Airport pasado oras mebe sang gabi sang Huwebes. Sa sininga numero, 93 ang Overseas Filipino Workers o kunang OFWs kag 36 ang inangabang dependence. Samtang ang ikadawa nga batch, may 80 ka mga Pilipino nga nag-abot sang aga sang Biyernes kung saniin sa 63 diri ang OFWs kag 17 ang ila dependence. Ginsugata ang mga repatriates sa mga opisyal alin sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o kunang OWA, Department of Social Welfare and Development o kunang DSWD, kag Manila International Airport Authority o kunang MIAA, laki bang iban pa nga ahensya sang gobyerno.
1: Halin sa balita nasyonal, sa ilo nakitas na nagapanguna nga balitang international.
5: Balitang National.

0: Sa aton balitang international, ginakabig na nga terminated ang giyera sa tungasang Amerika kag Iran. Antes pa man ang gintala na deadline tubtob sang Biyernes Mayo 1 para sa pag-approve sang US Congress sa giyera sunod sa isa ka senior Trump administration officials. Inibangod sa idalom sang War Power Resolution, mayara na lamang sang tubtob Mayo 1 si US President Donald Trump. Agod niya maghingyo sang congressional authorization agod ipadayon ang konflikto. Konsiderin mayara sang option nga palawigon pa ang deadline sang dugang nga 30 kaadlaw kon isa ka bulan. Suno sa senior official nga nagpamalibad niya hingadlan ang giyera nga nag-ibwal sang Pebrero 28 sa tunga naman sang Amerika kag Iran ang terminated na bangod sa nagaluntad nga ceasefire. Ginpahayag man sang opisyal nga nauntat na ang bayluhanay sang pag-atake sa duwa ka mga pungsod. Humalin sang mangin epektibo ang ceasefire sang Abril 7 kag ginpalawig sang ulihi.
1: Ginmando ni U.S. War Secretary Pete Hegseth ang pag-withdraw sa ang kapin 5,000 ka mga soldado gikan sa Germany sa masunod niya tuig sunod sa Pentagon. Ginhimo ang anunso matapos ang nauna nga paandam ni U.S. President Donald Trump nga bawion ang mga tropa gikan sa kaalyado sini sa North Atlantic Treaty Organization o kunang NATO nga Germany sa tunga sang hindi paghangpanay nila ni Chancellor Friedrich Merz nga nagsinay nga ginapahuyan sang Iran ang U.S. sa negotiating table. Ginapakamalaot naman ni Trump ang kaangay pagdampig ni Merz sa ideya sang pag-angkon sang Iran sa nuclear weapon. Suno kay Pentagon spokesperson Sean Parnell nga ginalauman niya kompleto ang withdrawal sang ilang mga soldado sa masunod niya anom tutob 12 ka bulan.

0: Ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 35 centavos. Ang euro ang may baylo nga 71 pesos and 91 centavos. Samtang ang British pound ang may baylo naman nga 83 pesos and 32 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 17 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 45 pesos and 14 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos and 18 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo naman nga 78 pesos and 46 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 45 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo naman nga 39 centavos. Sa dugang foreign exchange rate update mga ka-K5, ang Australian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 17 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo naman nga 163 pesos and 16 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 12 pesos and 35 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos and 18 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 8 pesos and 98 centavos. Ang Danish krone ang may baylo naman nga 9 pesos and 62 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 70 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 83 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo naman nga 39 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 199 pesos and 74 centavos. Ang Malaysian ringgit mga ka-K5 ang may baylo nga 15 pesos and 45 centavos. Ang Nepalese rupee ang may baylo nga 40 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 36 pesos and 18 centavos. Ang Omani rial ang may baylo naman nga 159 pesos and 33 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 16 pesos and 36 centavos. Kag ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 94 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 88 centavos. Halin sa balitang negosyo, saylo naman kita sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang Sports!
2: Ginhingadlan nga NBA Hustle Award si Musa Zabate sang Charlotte Hornets. Ang ini nga award gin gamitan sa NBA sang ranking system sa 9 ka stats o kung sum ka stats. Offensive box out, defensive box out, screen assist, contested 2-pointers, contested 3-pointers, offensive loose balls recovered, defensive loose balls recovered, defections, kag chargers taken. Hindi pareho sa mga tuigan niya awards sa NBA nga ginahimo paagi sa pagbinotohay. Nahibaloan nga si Atlanta Dyson Daniels ang yara sa ikaduwang pwesto. Golden State Warriors Draymond Green ang sa ikatatlo. Cedric Howard sa Memphis sa ikaapat kag Josh Hart ang yara sa ikalima nga pwesto. Ini o kon ini na ang ikapulo nga season nga may ginkilala sa among award.
0: Hali naman sa balita sa sports, sailuhan naman naton ang aton nga mga balita sa patag sang showbiz.
1: Balitang Entertainment.
0: Ginkoronahan si Bea Milian or Milan Wendorski sang La Union bilang Miss Universe Philippines 2026. Nagdaog si Milan Wendorski sa prestigyoso nga kompetisyon sa Coronation Night nga ginhiwat sa SM Mall of Asia Arena Sabado sang gabi Mayo 2 matapos nagpangibabaw sa 30 kaiban pang mga kandidata. Ginkoronahan siya sang iya predecessor nga si Athiza Manalo nga nagdaog bilang third runner-up sa Miss Universe 2025 competition. Mangod sa ni si Wendorski ang mag-tiglawas o kan mag-represent sa Pilipinas sa ika-75 nga Miss Universe pageant kaya natala na nga hiwaton sa Puerto Rico sa Nobyembre. Samtang bisan pa nga nakasulod sa top 30 kag top 15 sang kompetisyon. Napaslawan naman niya makasulod sa top 7 ang pambato sang Iloilo nga si Sesta Shalom Espinosa. Yari ang kabahin sang pag-announce sang tagdaog sa Miss Universe Philippines 2026.
3: Pilipinas, it's time to crown our new queen. All right, here we go. Miss Universe Philippines 2026 is Miss La Union!
1: Balitang Extra Special!
4: Balitang Extra Special!
2: Ginkot-kot sang isa kalalaki ang bangkay sing iyautot kag gindala sa bangko bilang proof of death agud mabuksan ang bank account sini sa Odisha, India. Yen pahayag ang pila ka semana nang ginatingwaan sang lalaki nga ma-access ang bank account sang iyang utod nga nagtariwan sang Enero pangod sa Malatian. Sumungmaan ginapanugyan sang bangko sa mga dokumento ang lalaki kasubong sang death o kon death certificate agud ni ma-release ang masobra 19,000 rupees nga unod sa bank account sang iya nga utod apang hindi maintindihan sang lalaki ang proseso kabangdanan ginkot-kot niya ang lawas sang utod kag gindala sa bangko bilang proof of death. Sunod sa mga otoridad katapo sa isa ka tribo ang lalaki kag wala sa kineskwelahan kabangdanan hindi sini maintindihan ang proseso. Samtang wala man na paathag sang maayo sa mga opisyal sa bangko ang ila proseso sa lalaki. Ginbuligan na sa mga otoridad ang lalaki kag ginpasiguro nga makuha niya ang kwarta gikan sa bangko kag liwat niya ginubong ang bangkay sang utod sini.
0: Amo na kung kaisa kung desperado ko na bala kag G5 aron. O kag te syempre hindi kita mo magpati ha. Ari kay kutkuton ko to. O hindi kay mo ari ho ari sya ho.
2: Ani sa mga taga bangko isa bala wa mga wala sang konsiderasyon la.
0: O galing kay ti.
2: De ah.
0: Depende ah. Kay Sam, te syempre basi wala man sabi sang ginpakita abi bala nga mga dokumento.
2: Di na siling tuway sa sang ineskwelahan.
0: Oo.
2: Oo, kag ti tanigin na naman nila.
0: Wala sa mga nag-assist, okay. Nga family member.
2: Okay, ti mo siling kita nga sa banking system, very ano sila eh, no? Very strict abi. Kag isa pa more on questioning sila kun nga abi kailanan mo na kwaon mo na ang kwarta. No, very ano sila, stricto kay tiyan mo nilang sistema.
0: Mm.
2: Pero ti miyara mang isa nga dapaluoy. Kadaramda para ni sa lalaki ni wayo ni eskwelahan ang lingli si sa katribo. E, magamo sina kung may simpuan ya kay 5 game kun
0: what if abi ikaw ang teller sang bangko tapos tapos ara sa imo gin putang sa tubang mo ang ang bangkay ari sir ho.
2: Ah, so sobrang na kay 5 game. Siyempre, humok tayo ba na chagon. Kag, kung may matabo man na sa ato, na kay 5 game, no need na iyang, ano ah, no need na iyang tawag sila. Kung hindi isa kayong sindi, pinsindi hon tagid. No? Kag isa pa, amunang edge na ito, amunang gahom na ito, pinsindi kita ya kung kaya na ito. Tapos, di kung hindi kaya sang tao, ni nga mag-proseso, magkadto mangita sang proof of death based ang iyang himata ni hindi kita mismo makadto to kundi nalubong eh ah kay 5 game initiative mo na lang bilang bulig mo na lang sa imo nga isig katao.
0: Hello, good morning kay Sir Tristan White Bigulay.
2: Good morning.
0: Ma'am Rosemary Deloria, Ma'am Aisha Ahmad,
2: good morning.
0: Sir Tapski, Sir Jober Cangas, Agusto 5. Ikaw kay 5 aron may mga
2: good morning ka sa mga nagapamati sa aton. Good morning sa mga barangay kapitan, barangay official. Sir Kapa Kape Subong, sa mga kapulisan naton from Police Station 1 to Police Station 10. Maayong aga sa inyong tanan-tanan-tanan pagid no? Sa aton yung mga katapos ang Bureau of Fire Protection nga naga kung kisa makita naton nga naka always nga naga standby sa aton nga volunteer fire brigade sa ICAG Federation Fire ka K5 Kim nga naga alerto subong kay do, wala to o uso abi subong ang sunog. Sa nagapamati sa aton mga kauturan tada nga subong weekend kun magbakasyon ka mo kakifab game no okson gid ang mga plug sang inyong nga mga appliances da inyong pagpabayan iano nyo gid pat kunway mo lang tawo ipat yon ang main switch no kakifab game magod nya malikawan ining sunog bla kag hindi gid magsuro sindot sindot da palayo ang mga palayo ang posporo lighter sa mga kabataan nyo da abi.
0: Sige, mga ka-K5. Thank you so much, Yeda, sa atong siring mga suki ng mga tagpalamati. Madara sa my area. Sang lapo si Tita Rena Mapa ba? Wala ko siya matamiyaw. Halin ka gabi. Oh,
5: Tita Rena Mapa, kamusta ikaw? Mad ka na. Metidlo ko may isang kaldo.
0: Oh, diba? Tito, gaya ka na ako nato, wala ka pa niya po.
5: Gan, inood ako maghigot!
0: Sang sabaw.
5: Sabaw.
0: Mainit-init.
5: Mainit-init.
0: And of course, kakipay, parang yung napangita ka, mani mami immaculate.
5: Mami! I miss you.
0: Tugay do wala na ko kakita kay Kaki 5 araw na ara pa na siya sa K5.
5: Pasensya gid mami, makulit kay bala mo sa ako abi da mo sa mga balita basi maka tempo kita makalabay kita na mami. Ah.
0: Oh, mahapitan mo si mami.
5: Yes.
0: Sige, sige. Thank you so much mga Kaki 5 na kaupon naton sa Master Control K5 Lawrence Espeja Suliman. Sa aton siya rin nga news center Kaki 5 Valira Alvarado Apin. Sa aton nga patrol K5 Karen Padilla and K5 Jason Talaron. Kami naman ang inyo nakaupod. Ako ang inyo alagan, iniisika K5 Kim Montaño Caluyo.
5: Kakako naman sa K5 Aaron Refoyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo.
5: K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: May ko bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
9: DTX 500!
8: Masalrikan!
9: DTX 500!
8: Para sa matindlo nga dugo?
9: DTX 500!
8: Para sa healthy nga tayo?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatindlo sa imo atay.
8: Basta tindlo ang atay?
9: Pikanunay
8: DTX 500
9: Masaligan
8: Epektibo
9: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
11: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mamasaga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
11: Mamasaga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C.
11: Babaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplanta na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi!
25: Ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tayo.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na ang may diabetes?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: sa Rican
25: Epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
25: yung may BCO.
24: Ang BCO
25: yung may D3.
24: Mga butika.

0: Inibeto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: Nagapalandunong pala ang imo panulukan!
8: Magalingin pala ang imo nga ulo!
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric, this mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
3: DTX coffee mix mabaka sa mga butika D3 Bio Health News D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ang akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akon dinargo. Naglagamay ang akon nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may BCO.
3: BCO.
8: Yung may D3.
11: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
12: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
11: Ang masking disease na.
12: Mga kuko nga doon di mayong
11: patuloy lang.
13: Nail fungi.
11: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
3: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.

0: sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Mm. Dire makabulig ang D3 bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
1: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
1: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
6: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid ang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
1: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatukoy ka pamunyag pa ko. Mga flowers.
6: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkat sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
2: Mighty C, epektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption. Absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

Mayroon nga aga mga ka-K5, good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning sa mga pinalangga naton sa pito tanan ka mga distrito sang sudad, ka-42 ka mga panwa sa probinsya sang Iloilo, lagip ng component city ang pinalangga naton niya sudad, sang Pasi mga ka-K5. Kamusta, kamusta ang inyong adlaw subong sang Domingo, kabay pang amangin masadya kamo subong nga Domingo nga adlaw, iban kabalo kita nagapropauhay pa dira kag tawag sina no kabalo kita makapoy kamo sa mga aktibidades ninyo trabaho bilog nga semana sa nagapamati sa aton, so dapat sina iya ang obraho nyo subong kuway kamo laktan mga ka K5, relax kamo sa inyo nga mga balay, pa uro adlaw kamo sang bugtaw. Tapos hagad don mo si imo nga mga abyan, pamilya, o kun imo nga mga partner dra abi no, mga ka K5. O hindi gani outing mo ah. Outing hindi bla puros na plano, hindi bla puros nang damgo ang inyo nga mga outing. Subong nga Domingo nga adlaw, aga pa kamo na bugtaw, pangimos kamo na sa inyo nga mga dalon, pinaka paborito nga mga bikini abaw. Bikini. Tapos pagitaon nyo ng inyong nga mga paborito nga mga panapto nyo gin order sa may online shopping plano, pabunga-bunga subong abi summer subong mga balik alindog na mga tiya kag tiyo nyo, inyo nga mga maninoy kag maninay, inyo nga mga tito da nga balik alindog, makita nyo gani nga halaka jogging alin sa aga hasta sa gabi o ga gym na mga tito kag tita mo tikibla at aga balik alindog ka. O, oh, di ba mga ka K5? Kuna ko sa inyo, ti... mayo man na ng maka-exercise ka mo. Adaw-adlaw, wagod nga ti... mag-baskog ang inyong... tawag sina, inyong immune system. Wagod nga malikaw ka mo, no? Sa posibligid ng mga balatian. Para mong aton nga health, aton nga kayong lawas, sa mga aton nga manggad, no? Mga ka K5.

Okay, mga ka-K5, palagi share, like, share, react, like sa ato niya FB Live. Bagod niya ti, bakit anman sa iba na ato niya makauturan sa ibang panig, no? Sa kalibutan sa nagpamati sa ato. Nagod niya ti, maging updated man sila sa mga balita, no? Nga kagareklamo nga ato na pagkatarakayon subong aga, mga ka-K5. Kag sa subong, Domingo, kung inyong kaupod, inyong alagad, ka K5 Aaron Refoyo.

Good morning da kay Tita Rena Mapa sa may area sang Lapos. Tita, nahidlaw ko na sa imo nga si number one. Labi na gin si imo nga adobo, no? Good morning man sa mga taga-barangay Kataling Ban Molo. Ang barangay nga pinagpala! Good morning sa aton nga mga vendors da, no? Subong market day sa barangay Kataling Ban Molo. Mayanayan nga aga sa inyo da, no? Aton nga mga bulantero da, alin pa na sa First District sa probinsya sang Iloilo, nagabakabaka da, no? Gapananom to sa may probinsya sa Iloilo kag kaginatinguan nga madala sa Molo ang ilang mga produkto kag ipatilaw sa mga taga Molo ang ilang mga utan mga KK5. Kaya nga gaman sa Molo Kapihan, hilabi na kay Kap Lee Kim Sing, no, ang ABC President Molo District. May nga gaman sa Tonya Go KK5 kon kay Kap Alan Aurelio sa Barangay North Baluarte Molo, ang kapitan nga maisog kontra ang illegal nga droga sa iya barangay. Kung sumasumahon na ning mga napangdakop yan eh, kakarikobiran niya sang illegal nga droga, marihuana kag saboy, kumpara mo na sa barangay, diri sa sudad sang Iloilo, sa iban nga barangay, mas madamo panigroya. Mayong agaman, no? Kay Yakap Carla Pascua sang Barangay San Pedro Molo. May nga gaman sa ito niya abyan, kapisan niya konsihal sa Barangay Yolo Drive Arevalo, Barangay Kagawad Jeffrey Tan. May nga ka, Kagawad, kamusta ka na? Kamusta mo, barangay? This time mga KK5, check na ito ang sitwasyon sa palibot sa sudad sang Iloilo. Check tang patrol ta. Anong mga na-notice sang patrol naton kay kagina no paglabay na tonto sa may Tough North Mandurriao, do may nag-idlock ka mga baran, do may nag-idlock ka mga barandilya, no, mga KK5. Okay, standby sa mga nagapamati sa aton. Check tani, no? Ang sitwasyon sa paribot naton, check ta kung may mga activity ba lang, ang ginaiwat, may mga fun run. Okay, sa mga pumuluyo naton, galibog ang ulo, kung nagulpiada lang ang one-way nga dalan, kaya two-way, no? One-way kabalo, hindi updated sa mga KK5 naton.

Okay, good morning kay sa pamilya simula ba no, sa may Sitio Balangao, Barangay San Joaquin, Sitio Balangao, Barangay Tasan, San Joaquin, Ocon, Iloilo. Nagatutok man sa aton. Ang aton nga mga volunteer responders from Phoenix, Unicorn, nga mga mapisa naton yung mga volunteer responders, iba ni ti, sa mga aksidente kung kis abla, no? Si Danny, ang nag-responde sa mga aksidente kung may mga sunog, gabi ka bululig ni sila sa pag-responde, no? Sa mga anuman nga sa isang aksidente. Sige, si Sir EJ, kuhaon naton sa linya sa pag-observar sa palibot, Sir ka pamati sa aton mga ka-K5.

0: kay sa mga K5 na to, niya rin na sa linya si K5 ba EJ Cordova. Check ta ang sitwasyon kung din sa subong K5 EJ. Standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Aron sa Subong, sa atong nga paglibot-libot dere sa bilog na siyudad sang Iloilo, no? Manami ang simpo kasi K5 Aron kay nagtupa kagahapon mas simpa pa, no, ang ulan. So, maburubugnaw sa Subong ang mga tinion ng simpo kasi K5 Aron. At isa rin nagabutlak na si Haring Adlaw, mapil na kasi K5 Aron ang So, matawhay sa Subong ang dala ng K5 Aron sa palibot sa siyudad sang Iloilo. Taga madamo isang kautura naton ay nagpakadto kag halina sa simbahan nga nagsimba kasi mga Domingo subong adlaw. May tinion lang aton nga mga kauturan K5 Aron nga magpadulong sa simbahan.
0: Gani. Kaki 5 BJ, no, mas manami ning mga maniuras siya nagpadulong nga sa simbahan. Pero ti iban hindi naman niya mabasol kaki 5 BJ hindi makasimba mga maning oras. Kaya ti siyempre nagpapawai man. No? Iban nagpanakit pa ng balikawang likod sa nagapamati sa aton, no? Iti may iban may mga schedule pag ina nga mga mas sa hapon o kon na magkasi Sidmon bla, no? Iban may mga schedule ina at independent na sa mga kautura naton pero ti kon na kon pamangkoton kay 5BJ sa mga Domingo ng adlaw kon wala tabi na schedule na muni nga adlaw nga may trabaho ta ako yung matulog yan sa bilog nga adlaw mabugtaw ng kuya hapon kay 5BJ. Si Mobe,
2: masin ako man kasi pa maron kasi siyempre sa bilog na semana natin nga duty, aga palita gabungkaw, galibot-libot dali sa siyudad ng Iloilo. Amo gining tiyon, tanik nga magbawi kita. Pero still, mabastog siya po ng aton ngayon yung system tugas ang kabalo man kita mag-kons ang aton sininga lawas sa K5 Aron.
0: Mugari ka
2: kaya. Dati pa yan, kag-tuga man sa mga produkto di kalidad ni Docamil o yung aton mang ginagamit sa matagandad daw K5 Aron.
0: Yes, sa K5 EJ. Tapos sa hapon ka na mabugtaw, kung may kuro-kwarta extra, ti, mapabaybay, o kung gani, makaon sa mga manamit, mga pagkaon sa K5 EJ. O kanamit, mga pagkaon. Basta Domingo, nandan ka niya sa mga Ilunggo. Mabakal sang karni sang baboy limpo bla pa sugbahod tapos pagsugba nanam-nanam nga makangkahang tapos simuan sa usawa tapos luto karaban sinabawan sinigang abonamit na kanamit tord.
2: Tapos kung sa umakabla ka K5 Aron, plaster mo mamay sa say dalam sang Indian Mingo, dalam sang kahoy, upod mo ang mga bata, aga asawa, magkinamot mo magkaon,
0: asawa, gle. Upod ang asawa, K5 BJ ang asawa.
2: Yes, ang asawa. Pero ang kilala na ito ng bot, kilala mo na.
0: Oh, bilandas na yan. Importante, upod mo ng asawa, mukhaon, iban ng bahaya. Okay, sige. Kaki 5BJ, timayo man ang simpo daw. Way man nag-gagom-goom la. Simo nang paglantaw da sa kawaan. Way man siyang nag-tarot-tarite. Abi kay na.
2: So far kaki 5 Aron, no, wala man siyang pagpanalite. Ang nagtupa. Pero susubong, no, medyo may arang apart ng kalangitan nga nagadulom. Si, maposibilidad naman ni kaki 5 Aron na magtupa naman ang ulan karoon sa hapon. So mas nami, nagitani kung mag-ulan na kay parang aton sa mga katanong Black K5 Aron, makainuman sang tubig na alin sa ulan. Na kaglain di Jack K5 Aron ang ulan nga tubig na panon sang aton katanuman. Kaya makita na ito, no, ang mga tanong, udaw-uhaw na gilid sa tubig ka K5 Aron, tugas ang grabe nga init.
0: Gani. Ati, sige. Kaki 5 BJ, madapok ko salamat sa imong report sa dalan.
2: Sige, K5 Aron, na ininga situation na report niya na tulong itin niyo sa kaluan sa D3 Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bio. Ako si Kaki 5 BJ, kung tuba para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko o kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras mga kakaifay, bala 7:18 na katasubong aga. Oras ginandunong sinyo sa kaluan sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C ni Dr. Ramil Itangoy. This time mga kakaifay, sa ilo naman kita sa ton yung mga headlines. 14 milyon nga pondo para sa dalan nga nagadanaw sa Kalumpang Molo. i-release na sa third quarter. So bongga tuwing kabaw katahom, ginapahayag kapitan sang barangay. O kung ginapahayag kapitan sang barangay sa Nuno Sena Iloilo, nagpalupok sa Garbanzo Tang matapos na ginaway ang basketball player. Duwa ka mga minor de edad, dakop sa drug by bus operation sa Manturyaw. 15 anyos nga babae, gindala pa ang iya bata sang sila ang intransaksyon sang pulis. Pahumakon mo lang oh. Dala niya gin palapat, ginareklamo tungod gin pakitid sa mga salakyan nga naga on road parking kag taripa pa sa Banwa sang Barotac Nuevo. Mga ka-K56 sound na ni Kron na patpaton no, ang mga detalye niya sa nga ito mga headlines. Pero ang ininong nga ito mga headlines ginadulungid sa Klinika DTX Beauty Soap sa mga kilala na ito nga gusto magwapa, maghamis ang kutis, magputi inyong mga ano da, mga itom, o kung may mga itom mga parts sa inyong alawas, kuskos ka mo sa Klinika DTX Beauty Soap, mga ka-K56.

Okay, sa mga K-5 natong unahon rin ang 14 million pesos nga pondo nga i-release, no, mga K-5 sa City Hall. Kay bangod, no, may reklamo ni nga ginpalabot sa aton eksklusivo na nangod rin sa dalan, no, rin sa may Zone 1 Barangay Kalumpang Molo, mga K-5. Ang dalan, madrawing mo pa man ang dalan, pero ti makita mo ang kolor sang tubig, hitsura sa nga dalan, mga K-5, no, makasiling kagid nga daw kun magbakod-bakod ang imong resistensya o kun bakod ang imong sanda nga maggalantaw, hindi ka magdrudigwa, kung mapropigado lang imong chance ni mga K-5, may posibilidad gid nga kung malantaw mo niyang dalan, you know, drudigwa ka sang makitaan mo, kaya hindi gid niya mairaw ang dalan. Okay, mga K-5, gin palabot sini sa ato ng reklamo, kung sa diin ang dalan ni sa Zone 1 Barangay Kalumpang Molo, halin kada sa may okon ginatawag ni siya, no, kalubihan nga portion, mga K-5, no, kun halin kada sa may crossing sang kompanya Central Molo, kay ti may tulay, no, mga K-5, may dra sa crossing patulay, maliko kada pasulod, no, ay ti kun halin kadriya sa molo pa kompanya Central, maliko kadra, no, pa wala pasunod ka to sa may tulay, then may duwada kadalan, pero di kaya maliko, no, sa may natuong portion, mga K-5. Mapag-abot mo dito sa may uruunhan sa tabok ito, piya kapader, miraculous na dramo, no? Iabla ka mga madre, mga K-5. Dira ka portion sa dalan, among gina ang apektado, kag ginareklamo, sa nga pumuluyo sa nagapamati sa aton, kag actually na may video ina nga ginpadala sa aton, kag amuna ang i-play ta sa diri madugay, mga K-5, no, medyo madugay-dugay na ni, no, ang reklamo nga ginaugtom, ginaantos ra sa mga pumuluyo, kag amuna ni, no, gina call nila ang attention diri sang taga-barangay kung anong plano nila sa siningadalan, no, whether either, no, solusyonan ni o kung na pabayaan na lang o anong plano nila, no, mga K-5. Okay, i-play natin sa screen dire. Medyo ma-report na ng video, mga K-5, pero at least mayara kita sa ebidensya, abi, sa sitwasyon, no, sa area ni sa ginareklamo sa mga pumuluyo. Oh, kalabanan namin sa mga reklamo nga ginabaton ta, mga footwalk, no, mga K-5, alagyan, ginabaha, dalan nga wala sang drainage, mga manugbo nga mga dalan, amo man ang kalabanan ginapalabot sa aton nga mga reklamo, no. Ka mga masimple man ang blang nga mga reklamo, pero why kita kabalo kon ano kadugay ang dapat antuson sang pumuluyo? Pila pa balaka bulan, tinuig, ang antosun anay sa mga pumuluyo antis matilawan ang ginatawag nga katawhayan, no, welfare, abi, no, sa adlaw-adlaw nila nga pag sinarayo, mga K-5, no. Makita naton sa video ang color, no, sa wala nagalantaw sa Tony FB Live. Explicar naton sa inyo. Kag sa nagalantaw sa Tony FB Live ara ang video, no, gina-play subong. Makita naton ang medyo laba-laba din, no, ang danaw, stagnant ang tubig. Ang tubig do nagka-color green na o kun base lumot na ini, mga K-5. May damulit pa digani nga lutak. Oh. May makita kita sa kilid nga daw ginhimo-himo ning lalantayan. Kabase balagin dagyawan ni sa mga pumuluyo temporarily, no. Ginpamutangan nila ni agod nga ma hindi sila maasikan, hindi makatubog sa mahigko ini nga tubig. Wa itakbalo kun ano ka delikado na.
once ka may mga open wounds kita, nga magsunod sa ato niya mga pilas, kag may takbalo ko na nung posible nga balatian na mga angko na tundra, no? Mga ka-K5. Halinto sa may guma, sa balay, sa may guma, dito mga ka-K5, hindi nag-serve, bilang hump, pagliko mo pagid, wala mo pagliko mo pagid na patuo, alagyan pagid na, din maliko ka pa wala, gamay nga likuan, wala mo shortcut ini, no? Pakadto sa may barangay hall, sang barangay Kalumpang Molo. I believe, no, nagalabay ng mga barangay official, sila nag-inspeksyon dira, no? Tungod sa ginpadala nga reklamo diri sa aton, gilayo naton yung kuwaan sa statement si punong barangay Lolita Maprangala. Ang pahayag diri ni Kapag kung niya mingin patas man nung naton niya presentation sa balita, mingin patas man sa iya, na-interview naton siya, no? Sang tinalikdan niya mga inadlaw, mga ka-K5, no? Napahayag niya nga ginatingwaan niya sinino nga mahikot ang tanan-tanan nga mga dokumento pati sa nga account siya, nagbululigay ni sila, no? Nagbululigay sila agod nga matapos ang tanan ng mga kinanlanon, no? Kay kabalo ka mo, base kay kapang ininga lote, ang ininga porsyon sa ginabaha diri, amo ang private lot ini siya, mga ka-K5. Isa sa mga rason kung nga medyo madugay-dugay ang pagproseso kay ti based sa mga based sa dokumento ning isa sa gina dapat niya i-acquire amo ni ang certificate of user fraud, no, mga ka-K5, ang iningad sahi sa nga dokumento kung magpasugot ini mga ka-K5 ang hindi ni siya siling nga ginahatag sang pribado ng individual ang tag ang duta niya, it means, no, wala yung ginahatag ang iyang duta sa gobyerno, pero gahatag sa sang kinamatarong nga magamit, no, sang tawo, sample diri magamit sang publiko, magamit sa pag-ubra sang isa ka proyekto, mga ka-K5, do ko magadto may agreement ba, no? May agreement si owner sang lote sa barangay or sa LGU, mga ka-K5, no? So dapat i-acquire ina sang punong barangay, iti paningwaan niya kung paano yun na manegosyar. Imuon niya ng tanan, nagod niya ti mahatag ang ginapangayo sa inyong pumuruyo. Masolusyonan ang reklamo nga ang sitwasyon, no? Ang ginaugtom sa inyong mga pumuruyo dira sa may zone 1, barangay Kalumpang Molo, mga ka-K5, no? Isa ni sa ginapangamudlaya ni Kapa Lolita Maprangala, ang ining user fraud, no, mga ka-K5, ining dokumento nga isa kaligal nga balasihan nga ginagamit titi mo ng siling nato niya nga ginagamit legal nga pamaagi nga magamit ang property sing iban nga tawo, mga ka-K5, no. Kung sa rin ang paggamit sini nagatumod man nga sa ini nga kondisyon, dapat hindi wala sang may maguba diri, no, sa ini nga propriedad o kung wala sang dapat nga may pagbag-o sa property sa isa katawo, mga ka-K5, no. Kung magagahatag, no, sa kinamatarong sa mga taga-barangay residente sa barangay Kalumpang Molo, hilabi na sa apektado diri nga area, nagahatag sa kinamatarong, no, nga sa mga pumuluyo nga pwede nila nga matiniran, pwede magamit, no, ang ini nga dalan kun pag-construct abisang dalan dra, no, o kun pagpasimento or nano manda nga project nga gusto sang gindiga o kun ginplano sang LGU para dra sa zone 1 barangay Kalumpang Molo, mga ka-K5, no. Kun sa din base pagit kay Kapa Maprangala, mga ka-K5, okay na ni tanan-tanan nga mga dokumento.
napasa niya na tanan sa may City Hall. Kag isa pa nagahingyo gid siya no kay kap, kay sorry kay Mayor Raisa Trenyas nga mahingagaw no nga ma semento ini makay o ang ini nga dalan mahingagaw before magbukas klase gusto man oh, may point man si kap pagkabala kaya do ka ngay man sa isa ka Iloy no amo nang manami kay kon amo nang maayo nga isa ka leader sang barangay. Kung kinanan ayuon, para sa tanan, nga kung makita mo nga muna yung sitwasyon, mayugit nga pwede mayo sa alkalde. Kaga kung sirin, may good news na siring ni Cap nga may ara na sang 14 million pesos nga pondo nga igarilis na mga taga-barangay Kalumpang Mulo. Good news! Irilis na sininga third quarter subong nga tuig. No? Third quarter subong nga tuig mga ka-K5. I-release ang ini nga paw sa pagkadako-dako ng pundo 14 million. Pero gin pamangkot tay ni si Cap no nga para blagidre no inang 14 million pesos no nagpahayag sa yes amo ni ang drama kadtong 14 million pesos. Pero ti do nabitinan kita do medyo ka bahol no sang 14 million pesos check ta pagid kay nakamuno abi si Cap kay na ang si tinalikdan niya manginadlaw sa interview naton sa iya nga nakabaha pagid sa zone 5 no sa ilang nga barangay way kita kabalo or basi biara pagid sang galamitan sa gibanya nga pondo or basi kon ni mayara nga mga problema man sa infrastructure ang barangay so basi bla dalada sa budget mga ka-K5. Pero need na to ni Baloon kag mamangkot kita to sa may City Engineering o kon City Engineer's Office sa City Hall kon diin kutob anong sakop or ano ang scope of project sang ining budget or siring pundo nga gin-allocate sa nagapamati sa aton. Amo ning maayo nga kapitan nag-aakto no sa pumuluyo ya. Pero tingin pamangkot taton. Why is it nga nag-stagnant? Nga amo nang sitwasyon dugay na way gahubas, gadugay nga nagadugay, galapad nga nagalapad ang danaw no, dira sa may zone 1 na Kalumpang Mulo. Ang sabat ni kapitan, nya ang may ara da nga buho nga buho nga alagyan sa nga danaw ni Kuntani do bali maserbi nga kanal nga ginaagyan diri sang danaw nga ginailigan adra digin padiran daw no sa nga Madre dira sa may Miraculous mga ka-K5 dira ti dira kuno nagaagi no ining tubig danaw pero gin simentuhan ini ing kutob sa mga buho nga anong rason tungod nga ginapahayag ni Cap nga ang mga pumuluyo mismo dungol ang mga basura nila dito nila kuno ginapanghaboy sa ugsaran sa mga Madre. So, nasiling ni Cap, ibase ko ng init ng Madre, kagagin pang amo ng rason, kagin pinang takpan tong buho, gin papadiran na lang mga ka-K5. Amo ng behind sang explanation or sang reklamo or sang sitwasyon sang zone 1 barangay Kalumpang Mulo, pamati ka muna sa mga pumuruyo sang Kalumpang Mulo, hila pinasa apektado dari nga porsyon sang barangay. Muna na siring ni Cap sa inyo. Kamo, hindi man halos tanan, napanghaboy ko muna kuno sang basura dira sa may porsyon o kung sa ugsaran dira sang Madre. Amo nang rason, naging paktakpan dira ang mga buho nga alagyan ni tanay isang tubig danaw. O, nang tawa karon. Kung sa bagay, kung nang tawo naton, hindi, di siyempre magsiring kita nga Madre, respetado ina yan, no? Matahap kabla. Pero ti, taho mo na sila. Nga kapuno mo na. Hindi ko mo nga muna sila. Ito ay mga kapuno. O, tanawa ko rin ang balik, mga ka-K5. Baha ang porsyon sa zone 1, barangay Kalumpang Mulo. Tungod sa problema nga ini, no, tigila yun man nagakto si Cap. Ara na, amo nang ginabahinyo ni Cap sa inyo. Hindi ka mo sagad ka dali man. Dapat kabalo ka mo maghulat, no, mag-insyente sa sitwasyon.
dalagan sa kung paano iproseso ang mga bagay-bagay agud niya mahitso ining proyekto. No? Kamuna ka mo nga ating trabaho sa isang kapitan, hindi mo na basta-basta. No? Kung matuod ka, no? Nga nagaservisyo sa barangay bilang leader, no? Kag may concern ka gini, mayara man abit kapitan nga mga butaw budi, mayara man kapitan nga mga daw si Hausaw. Pero kung kapitan ka, pero kay kapalolita, maprangala, kag ti babudlay abe gidman mga ka-K5 nga mag-process sa mga kilalanon nun. Kag ti kilalanan mo pa na nga ti magbalik-balik to sa natungdan sa City Hall, ipasa itong mga dokumento, ayoon nung tagiyasang luta, direk kung pwede abe mati mapasimento, kay ti privado ini nga lote, gali. Oh, sa pila ka sinimana, bulan siguro nga pagbalik-balik ni Kap, yari na, bantay ka muna mga ka-K5 kaysa third quarter sa sining nga tuig, i-release na no, ang 14 million pesos ninyo nga pondo para sa pagpakayo sa sining nga dalan nga tinagabaha makon mo, sinok batas na magagigay mo dwadlaw, sampol may sudyante ka, sampol kung may mga negosyo kay mobi, mabisan ka rin butang tagari kung bukas klase na, kaya para mong alagyan eh, lapos ini no sa may kung hindi kita magsala may huntado elementary school bala o dira sa may Kalumpang Molo o malabayan ina sa kay isa pa madamo kadira sa nagalinabay tricycle motor sarakyan pwede ganit kagida o kung amuna magsitwasyon tama kahuol sa mga estudyante. Tama kabudlay sa mga manuglabay dira. Oh. Amo na nagaling samtang nagadalaga ng panahon, nagadalaga ng maginadlaw, ti gamay-gamay ngantos, gamay-gamay nga pag-insindi, kayang inyo nga request, ang inyo nga reklamo ginaktuhan na ni punong barangay Lolita Maprangala mga ka-K5. Oh, amo na gani, hulaton tani ha. Hulaton tani, oh, magkatupa ining 14 million pesos, dasulang taplakpak ka. Dasulang taplakpak kung magkatupa na. O oh, galing team yara, isa gapon, kap, nagasiling ko nga. Sos ko din, lapit eleksyon, November, mo pagpakayo nyo na eh. Yara man kasiling, no nga. Hindi ka mo paglokpan, hindi ka mo maghulag. Na no money man. Kung ang tawon mo gidman, kung sampol may, may mga problema ka nga isin eh. Hindi man manigar na makapaminsan ang tao kay ti siyempre doon nagatuon bla sa eleksyon. O, lapit na bing eleksyon na muna. Sampol may magwa ang budget no sa third quarter. Mga ka-K5 ting eleksyon November. No? Kung madayon gidman. Hindi man niya manigar, hindi malikawan niya makapaminsan na mga pumuluyo nga base kung napabitino na magabot mag-eleksyon o base kung napahugo na ng pumuluyo nga hindi pagbutangan ni isang muna project kung hindi sila pagbulutuon. O, di ba? Pwede man mga ka-K5? O? Kunti mayo na, at least nakabati kita sa good news pero tinaga pala na. O, lain ka dyan kung makita natin aktual nga magtupa na ang proyekto mga ka-K5. O, bantayan ta sa third quarter. Sino nga ito, eh? Bantayan naton. O, kagisa po sa Lunes, nga adlaw si Saon Tani, ang City Engineer's Office, kung anong sakop, no? Sa scope of project sa siling 14 million pesos ng pondo. Check ta, sinong kontraktor ready na bala ini no blang plastada sang 14 million pesos nga pondo ni para sa Zone 1 Barangay Kalumpang Molo o mga ka-K5. Sige, sa mga ka-K5 naton, sa ilo kita sa ibang paginaton yung mga balita.

sa ilo kita sa ato nga balita mga ka-K5 ang yari naman no ang duha ka mga minor de edad da company sa drug bypass operation kung sa diin 15 anyos nga babae gindala pa ang iyang bata sang sila ang gintransaksyon sang pulis sa isa ka drug bypass operation no. Tanawa nyo bla sa mga ginikanan na guardian pamati share ang live pamati na rin sa mga ginikanan pamati na rin sa mga kabataan nga kung mati kamuda kung ano ang natabo no. Kasi ding duha ka mga minor de edad mga K5 kita bilang witness mandatory na no. Ara na sila yi kita witness sa katapo sa media gawpon kita sa mga drug bypass operation mga K5 ang detalye sini ang Iloilo City Police Station 10 nagpatigayon sang drug bypass operation pasado wala sotso kagabi sa may barangay Airport Mandurriao sa pagpambuno ni Police Captain Lester Oliveros among officer in charge no. Konsiderin ang mga nadakpan o kurang na rescue amo Sanday alias Gamay Shaning babayi, 15 anyos, kag si alias Toto, 15 anyos, kag Lunsay resident, tinis sila sa distrito sa Arevalo, mga ka-K5. Suno sa opisyal, nabaklan si Gamay sa isa ka-plastic sachet sa ginapatihan sa buga bintang 2,000 pesos kabay basmani. Na-recover ang kabugusan ng droga nga may bugat sa 4 kagramo kag 27,200 pesos ang balor. Base ni sa monitoring sa pulis, ang duwag ka mga minor kabayo sa drug personalities. Ukon sila ni mga ka-K5 ang ginasugo nga magdulong sa illegal nga droga kabaylo sa suhol. Dra sa distrito sa Mandurriao kag ukon ng ila illegal nga transaksyon kagbayara ni sa individual sa likod nila. Napahayag pa rin sa pulis kung hindi ni sila matapna subong minor pa lang may posibilidad ni nga mangin dako ni sila madako ni sila nga personalidad at isa karon na ikustudiyaning lalaki sa Balay Dalayunan sa Barrio Obrero Lapo samtang ang babae sa crisis sa intervention o kung si Ayo dira sa may molo mga K5. Okay. Para sa inyo, ano naluoy ka mo? Akig ka mo sa illegalista? Akig ka mo sa kabalaligya sang sabo? Ano naluoy ka mo kay bata pa? Naluoy ka mo kay may bata sa kagamay, minor pa? Oh. Ano gasiling ka mo nga planted ina? Well, areo mga ka-K5, presta ronta. Una best ang drug bypass operation, isa kalihitimong operation, kung sa din may mga body-worn camera, may mga coordination tanan-tanan. May coordination na sa PDIA covered sa mga body-worn cameras. Kagara kita witness, no, media, kag isa ka-elected barangay official. Nabakla ni si Gamay, daw matuntuo din na galing. Ang mga off-the-record nga inistoryahan namon, hindi na pwede mawaragwag sa kahinginan. Nga, minor sila, isa na ka very confidential, abi sensitive ini siya. Isa pati mabudlay, no, magpagwa sa statement nila nga wala sang consent. Okay lang blatani kung may consent sa ginaga-guardian o kung ginikanan, pero wala kita kakwa no, sa consent mga ka-K5. Pero sila nga duwaway na ni kay Liskwila o lunsay nga nag-uluntat sa pagtuon. Na konsiderin, hamakon mo, butang na ton kaugalingon ta. Sa kaugalingon nyo mga ka-K5, sila ka pamati sa ton. Sa 15 anyos ka mo sang una, gaano ka mo? Oh. Butang tabi, 15 anyos ta sang una. Oh, gaano ta? Ara pa kita gari sunod balay? Iba nang dalalako sa uba, di ang rutina ton, bugtaw sa aga, matigang ta, guada tubig, bisa kahoy, then makadto sa may eskwelahan. Depende no sa sitwasyon sa aton nga estado sa pagpangabuhi. Pero depende man no sa pagdisiplina sa aton nga mga guardian kag sang aton nga mga girikanan mga ka-K5. Oh.
may ara man nga mga kabataan nga way na gani sa paginikanan kabalo mangita sang kwarta. No? Butang tanan ni no example sa mga kabataan ni galibod balot, galibod chicharon, galibod sang mani. Iba na away na mga ginikanan, iban gin pangbayaan na. Iban nga mga kabataan katulog-tulog na na sa iban nga mga kalye. Pero believe ako sa mga kabataan nga ina, nga bisan wala sila sa ginikanan, wala ginpili, wala ginsulod ang pagka-illegal, kag mas ginpili nga magbaligya sa mga pangkuyam-kuyam ni Blakon Gabi, mga balot Pinoy, o oh, itlog nga mga tinanok, manin, chicharon. Oh, sana ka pamati sa ton, tiyan mo na nagaling, ginapang curfew, di sa tinga, minor pa mo. E siyempre mga kabataan, ngayon makas makakwarta sa tsakto nga pamaagi. Kumparar nato ni karon sa ining duwa ka minor. Nang tawa bala, ang babae ni confirm ni isang pulis ha, dala niya pang isa katuig niya nga bata nga lalaki sa pagtransaksyon. Sa pagkita taga nito sa agtang sang bata, doon may mga kinagat ganito sa mga lamok. No? Kumpara naton sa amuning sahi isang kabataan, kumpara sa sahi sa mga minorman o kuning mga kabataan nga nagalibod din sa mga pangkuyam-kuyam. Tawabla. Butang din ining mga nagkaladakpan, may ari pa rin siyang ginikanan, kumplito ni may mga nanay, tatay. Butang ta. Kumpara natin rin karon sa mga kabataan yung wala na siyang ginikanan, wala isang kardyan. No? Ito kumbaga mga street smart ning yung mga kabataan yung nagalilibod. Kumpara ni sa mga nadakpan rin sa drug bypass operation. Kagalang taon ta, sino ang nagkulang? Ang kabataan, blaw ko ng mga ginikanan. Oh. Hindi taman masiling kumukumplitong ginikanan sa mga kabataan. Hindi taman masiling nga insakto ng direksyon nila. Hindi taman masiling nga mayon ni bata ko. Hindi bisuhan. Oh. Depende abi sa pagpadako kag depende sa pagdisiplina sa ngaton nga mga ginikanan. Miara abi nga ginikanan nga ang sahi isang pagsaway wala maka K5 daw. Ah, uko ng sahi wala sa nga sobra-sobra lang nga pagdisiplina sa nga pamati sa aton. Oh. Kangay abi sa iba no sobrahan na blak kangay sa ginasakit patama nga sakit abi mayara man nga tamaan mo kasagit ibo nga bata arap lang ito hindi mayo blang pagpakita sang productibo bla no nga paghigugmanay sa sunod sang balay mga ka K5. Example, be sweet ng inyong maginikanan, no, ano makita sa bata nyo da, samtang gamay pa lang siya, top-top ka magdako. O, example, be, kung gamay pa bata mo, tapos ka mong mag-asawa, puros ka mo kamog, puros ka mo inaway, puros ka mo bisyo, sila ka pamati sa ton. Kaya nga, kung anong makita sa bata, gamay pa lang siya, para sa iya, insakto ina, no? Top-top ka magdako siya, madala iya ina sa Gyapon. Kag abiya, insakto man sa Gyapon. Hindi naman igar kag way kita gapati, no? Nga wala sing ginikanan nga mga dungol man. Arap lang ang mga tatay ko kisa. O, kapuli, hubog. Sobra-sobra man niya pagkahubog. Gamaoy! Ginasakit ng asawa kisa. Kita pang ilang, kita pa sila sa ilang mga kabataan. Nga truma na hadlok. Kung may harap man niya nga ti mga kabataan, no, wala lang siyang reaksyon. Pero tiga, pero gina-portray nila, kag para sila sa pag-insindi nila mga ka-K5, tsakto inang ginabuhat. Hasta nga magtinunto, dalon sa pagdako, kag ti ko makakita sa ambisyo abi sa ilaman niya within sa ilang pamilya, ti
dalon man sa Gyapon maadoptar sang kabataan. Kon na wala ni sang lusot abi, no? Nga pagbantay, hugot nga pagbantay sang mga ginikanan, tumiyara man abi nga ti may mga ginikanan abi nga do na takan naman gani sa pag saway disiplina sila nga mga kabataan. Kinanlan ni gamay palang paintindihon na, no? Lagayan sa gusto. Paintindi. No need nga sakiton sang todo-todo. No need mo na nga sang singalan mo sang sobra-sobra. Kaga amaning pinakimportante, kaga dapat barantayan yun ang inyong mga kabataan sa mga nanay kag tatay. Subong nga panahon. Mahimo nga pulawan bugtaw. Swetoho ng mga kabataan nga dapat sa una ganun nga sa isprang niya sa gabi na kami sunod balay sa una kundi kakpuli sos gina hambalan ka nga hambal blang katarong, no? Kahit yung bata mamanti man na, no? Kahit kabalo kita mga kabataan mga humok na yung mga baratsagon pa amuna blast na nga ti nadala na hasta sa nagkaedad, hasta nga nagmatsured, nagsiroltero, kag kung makabatsa ka na sa isin sa gabi, doon natamad ka na magwa, gusto mo na magpuli, magpauhay, o kaya mo nang naanda, na mo nang nadisiplina, kag mo na ang practices, no? Sa sulod sang panimalay, nga gin paliwat-liwat kang inculcate, pinapasulod sa pabinsaron sa mga kabataan as na nga nadala sila nga pagdalagko mga ka-K5. Di mo nagkaroon ng sitwasyon, no? Sa duwa ka mga minor ni nawabla, oh. Ang 15 anyos ni nga babae dala yung pabata niya. Tanawa ko na, no, kakululbaan ano ka-alarming, no? Sa nagkakatabo sa aton nga mga pamatanon subong. Na-notice nyo nga, samtang pabata nga pabata, or gadugay nga nagadugay, nagapabata nga nagapabata ang gakadakpan sa drug bypass operation. Kung hindi sabo, mariwana. E sa pagpati nila ang ininga mga bagay, kag sa isa pagid, sa pagpati nila, nga kumo sila ang minor de edad, hindi sila mapreso, hindi sila ma o kon makagwa sila gilayon matapos nga ti ma-rescue sila, no? Amo ni nagasulod sa isip sa mga bata subong gasalig kay minor kung madakpan hindi sila mapreso, no? Pero ti depende na sa diskresyon, no? Sa nga CSWD o sa SWD talaga pamati sa ito. Depende na sa ilang discernment ay rather, no? Delikado ni. Sa nagligad niya mga tinuwag, may mga record na iban niya mga kabataan, no? Minor pa lang gapangawat, gapang hold up, no? Ibanti, kabalo na mamuno. Iniya, 15 anos pa lang, kabalo na magbaligya sa bu. Ano pag yun masunod? Mga ka-K5. So dapat sila sa mga ginikanan naton, bantayan nyo gets ang hugot. I-monitoring nyo nga mga kabataan. Agod nga ti, hindi magpalarihos ni. Sa duwanin ka mga minor de edad nga nadakpan o kung na-rescue sa ginpatigayon nga drug bypass operation, mga ka-K5. Sige, sila nga pamati sa ato, nagkakulapos ng aton nga tsempo. Bantayan na lang sa masunod pagkid nga edisyon sa ireklamo mo sa K5 masunod nga simana, Domingo nga adlaw mga ka-K5. Bantayan pagkid ang atong yung mga public affairs program diri lang sa K5 News sa Family Luilo 88.7. Sa pangalan na lang sa aton nga Chief Executive Officer Presidente Dr. Ramil Itang Uoy kag sa aton nga AVP ka K5 Reyes Pea Umalay kag siyempre sa aton yung station manager K5 Warren Friends, mga K5. Kag ako naman ang inyong kaupod sa subong Domingo, K5 R.

0: 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DTX 500.
1: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
2: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
1: Ay,
2: ang mga lang nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat timuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga imo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
1: Correct.
2: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
1: na?
2: Dapat niya wala pa?
1: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
2: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matilo nga dugo, DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay,
3: DTX 500.
0: Masaligan,
3: epektibo,
0: DTX 500.
2: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
1: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
2: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, among ikatatlo nga dapat mo lipatan.
1: Ay?
2: Imo edad.
1: Ay.
2: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
1: Ay.
2: Okay, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
1: Gusto.
2: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MITC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
1: Mga kainit mo, no?
2: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
1: Ay,
2: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with